0: step back, ladies, download your app. I'm the party application rocking just like that.
1: This is International Big Mega Radio Smasher.
2: IFM, Apugan Pani. Idol, good morning! Maing buntag, bahalag makaluya nga tong panahon. Kumusta man imong morning, Idol Kenny? Kaya murag, ang atong panahon sa gawas, murag kalami pang ibukot sa habol. Narong mga tungura na putos na gita sa grabing kangit-ngit kay tungod sa kadakus dag-ums palibot. Kumusta mang panahon dira sa inyong lugar, Idol B? Padayon pa na itong gimonitor kining kahimtang sa atong panahon. Ilabay na niining maong padayon pa na itong gitagaag pagtagad, mga idol. Kaya kahibaw na baya tanga, of course, July 1 na, mga idol. No, niya, unsa may mga anabang imuhang mensahe sa pagsugat sa Hulyo. July 1, mga cancer babies. Padayon nga mag-amping ang atong mga kaigsuunan, halabi na sa mga magbiyahe na itong mga idol. Kay aduna na yung mga pipila ka mga areas kay nahimo na magiging tropical depression, mga idol, kini si Bagyong Henry, no? Signal number 1, gipasaka na sa pipila ka bahin diri sa Luzon. Kung ang padayon ta nga mag-matngon. Unya sa ato pong mga kaigsuunan, dira nga kanabitaw nga nag-nanikaisikay na dira sila mga panimalay, nag-atiman pa siguro ang uban sa ilang pagpangandam sa pag-duty. Samot yung tagkalit, ani. Kaya ang ato nga kinirabang basta uwan-uwan, morag, huwag yun ipag-bug at pusdagan sa trapiko. Pero ana, dugang nga pasensya ato mga drivers, kumusta man. Ato mga kaigsuunan dira sa may kabukiran nga mga dapit diri sa Sugbo. Amping-amping mo dira mga idol, hanya standby lang mo para sa dungag pa na to nga mga updates kabahin sa atong kahimtang sa panahon. Team Bubugba, Idol Boyki, Maria B and yours truly, Idol Mikey. Standby mo ha atong bugno sa Bubugma, atong tagaagpagtagad karong taod-taod. Yeah, syempre ang mga hisgutanan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Unya syempre ang ato apong ato pong tagaagpagtagad ang ato headline sa ato mga balita karong buntaga. Standby lang, unya mag-amping ang tanan natong mga kaigsuunan, ha, kay sus anay mga kanabitaw nga kaigsuunan nato nga namuyo diras mga bukirang dapit niya, kanabitaw mga prone case pagdahili sa yuta. So kanunay lang yun nga magmatngon, mga idol. Okay, yes, Idol Boyki.
3: May buntag, Idol Mikey.
2: May buntag, Idol Boyki.
3: Day, no?
2: Si Bagyong Henry, nagkuhan na si Henry Boyki, nagkaway-kaway, nagsugod.
3: Pero nang naglasik.
2: Naghasik
3: ng lagi.
2: Pero muna, magbit-bit lang yung payong, Idol Boyki. Since unsa naman ni, pila naman ni Kaadlaw nga kanang ingon-ani yun nga itong kahimtang sa panahon. Mm-hmm. Pero muna, mas mangandam taninyo, labi na sa itong mga tinunan o mga trabahanti po.
3: Pero ang pag-asa, no? Nag-ingon, Mikey, nga in the coming days, mas mo better ang lakat sa itong panahon. And it's July na, Idol.
2: Mm-hmm.
3: No? Nag-post na po si Idol Kenny on Facebook na ito. July na.
2: July na, oh. Bago kaayo ang
3: joke. Pag-ingin na lang yung thing, content.
2: Pag-itayo sa galing content, Ken.
3: Asulay na lo. But anyway, doll, stay put, standby na. Ito ang mga balita karong buntaga. And welcome sa programang IFM
2: Balita sa Buntag!

0: IFM. IFM.
1: Atong oras sa IFM.
2: Alas 8:23 na.
1: Unang adlaw sa buwan sa Hulyo 2026, maokini ang uluhang tudling sa itong mga balita karumbuntaga.
0: IFM.
2: Alang sa itong mga balitang lokal, kalangan sa construction sa CCMC, gi-question na sa kagamhanan sa Sugbo.
0: IFM Balita.
1: Samtang NBI 7, adunay rekomendasyon pagpasaka og kaso sa pipila ka kontraktor tungod sa giingong ghost project sa lungsod sa Balamban.
0: IFM Balita.
2: Sa balitang negosyo, Department DOT naglunsad og 3,000 ka mga discounted travel deals alang sa lokal nga turismo.
0: IFM Balita.
1: Samtang sa balitang paugnat sa kusog, upat ka teams ang nakaabot sa round of 16 sa FIFA World Cup.
2: Sa balita gawas sa nasod, upat ang na-rescue samtang ubang residente padayong gi pangitaho manahulong upat kaandanan ng story apartment sa Petraluna, Athens.
1: Sa balitang entertainment, inila nga Taiwanese American star na Minyo Pag-usab. Saka ni Minyo Pag-usab.
2: Usa ni sa pinaka saba kayo karon Idol Boy Ki. Kay syempre, grabe kay di sila og fever sa ato ang sa lokop asya gid Idol Boy Ki.
1: Sana all atong oras sa IFM Dool.
2: Alas 8:24 na.
3: This time check is brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan. Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado. Sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
0: IFM Balita
6: Showbiz.
2: Mga Marites, dere sa tada Minyo na ba ang tanan? Human sa grabe na ito pa. Kadabitong paghangup, aning maong F4 group, Idol Kenny. Murag sa Idol Kenny, magwa siya kabot ni Idol Boy Kino. Kano sa kanataw, Idol Kenny? 19 mga idol, kini mo kung inilang member sa F4, gipahayag ni ini siyang Instagram account nga subli na kini siyang na Minyo mga idol niya. Karon sa kapaspas sa mga Marites ng mga netizens na ilahan ragyod ang na himo nga asawa ni ining sikat nga F4 actor og member. Ito na lang i-reveal one nila yung pa mga idol ang inilang miyembro sa F4 nga si kining maong Taiwanese and American singer actor nga si Vanessa Wu mga idol. Pinagi sa usa ka Instagram post ito nila ba yung Lunes ay mang gikompirmar human gyud sa concert diri sa nasod sa Pilipinas mga idol nga malipayon kaayo siya nga finally nakauban niya ang iyang mga miyembro sa F4 nakatukar siya pagbalik sa atubangan sa mga fans og ilabi na karon nga miabot ang pinakaimportanteng babae sa iyang kinabuhi og karon ang mga netizens nga grabe kay baka nag research lupig ba matang lawin na kumpirmar og nailhan ra gyud ang identity sa asawa ni ini nga wanay lain pa ang inilang Japanese singer actress nga si Emmy Aramaki Idol Boy Ki. Ang mga netizens pod sumapa grabe kay sila ka malipayon kay kini manggod ang mga uba kani po ta mga Japanese star Idol Boy Ki kung maghisgot ag privacy. O grabe ka na bitong ka-private silang kinabuhi. Grabe sa jud ka sila ala South Korea sa sila Idol Boy Ki kung makatago silang mga personal nga mga kalihukan. Ang maong Japanese singer actress na si Emmy Aramaki mga Aramaki mga idol sumapa kanang very private ilang relasyon sa matagusa pero taliwa ni Ana dili gyud malilong ang ilahang pagpakasal mga Idol Boy Ki. O niya kinumduman nga kanabang subli man kining nagpakasal si Vanessa kay formerly married man din siya Idol Boy Ki niya. Wala lang dyan ni workout niya. Karon finally sa year 2026 iyang nahimamat og nakadesisyon siya nga iya na gyud nga minyuan kining maong inila nga Japanese singer. No? Congratulations! Sumapa sa mga sources sa Idol Boy Ki na minyo kini si Levanes og si Emmy sa nilabay nga Mayo ni ining tuiga. Congratulations! Kung na minyo na mga murag si Jerry yan naman lang siguro si Dauming sa naman lang siguro ang wala minyo Boy Ki. Ang pangutaya ang naminaw pa.
1: Gihapon may kinong.
2: Lapa sa kanisipanes mo ka-active sa kasi ang lifestyle sa good idol boy kimo nang di sa good basta-basta nga kanabitong ingon ani kayong ang yahang ora idol boy.
1: Bastilan. Standby idol mo kini ato ang IFM balita.
2: Showbiz.
1: Atong ora sa IFM do.
2: Alas 8:28 na.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Atong timbang-timbango ng mga isyu. Susihon nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
9: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
1: Ato na pasundo ng babae speakers din niya, ang sexy, ang pretty, ang kanang oozing with confidence.
2: Oozing with confidence.
1: Mm-hmm. May lain pa ba? No? Asa na ng babae speakers din niya, mga sukitig
2: pa rin. Dere ayaw at trust day.
1: Hello, guapa. May buntag niya, guapa.
10: Kaladyo kasi ba mga...
1: Hello?
10: Hello!
1: Asa na ng babae speakers din niya?
2: Biga ako gina siyang gitoyo. Ako gina giblakingan, boy.
1: Giblakingan, di ay nimo. May buntag niya, Maria B. Na, nakasun. Hello, dara.
2: Tara.
1: Kumusta naman ka?
10: Excited para sa advocacy later.
1: Wow.
2: Nasa daw na.
1: Nasa advocacy later.
2: Advocacy later.
1: So, karon Maria Bogart and Mikey, ba, diba na yung mga peace rally, no? In fact, nagpadayon gani for the day 2 at ang INC family, no? Ang mga taga-Iglesia ni Cristo. Adunay part of freedom of expression. And in fact, apin sa to ang constitutional rights isip mga Pinoy. No, apan ang importante lang diha nga peaceful ang assembly at the same time kanang mo follow lang no sa unsay mga existing nga mga pamalaod anang permit etc. So niining tungura mga sukintig paminaw kisugota Bogart gagahapon ang ratings agwan man to no ang approval or wa ka kaoyon ni PBBM or nakapasar ba para nimo. Ay, di ang kakuha na ito.
10: Impeachment.
1: Oo. Karon, ato naman nahisgutan, di ba? Paingon naman sa kanabang sa State of the Nation's address, no? In fact, nahisgutan din na mo ganyang kadlaon kung approve ba or okay lang or wa ka kauyon sa liderato ni PBBM karong buntaga. Di, nahisgutan ta naman karon sad. Naabakay nakita nga kalambuan sa ato ang nasod atol sa administrasyong Marcos o para nimo mas naa kay nakitang kagubot or naa kay nakitang stagnant wa kay nakitang kalambuan. May nakita ba kang kalambuan atol asa pag nagpadayon sa pagduma sa nasod pinaagi sa administrasyong Marcos o para nimo why kalambuan? Unahaw na to ang babay sa pikas niya. Dapat ikaw gini mag-una kay medyo dili ba kay ka into politics no? Kanan, di na ko ma-feel nga kuan kay ka kuan kay ka his good ka og politika Bogart na to slahos
10: sa matter of fact mga idol di ba ang mga gibutoy mga idol malagi makauna na siya feeding program mga idol sa duha ka lugar sa ato sa Pilipinas mga idol niya ikaduha na din sa sugdo mga idol na nahimot ang mga idol sa Piero Ono mga idol so kato mga idol magkupay ang mga idol dahil din si nga pasundan na kinang siyan mga idol same time mga idol ako pa nakita mga idol nga improvement mga idol no kanin ang kanin mga plunder kanin mga na involved sa kala corruption mga idol papalong sa pinuhan mga idol sa unang mga administration ang mga criminal ang mga plunder hindi paggawas niya squad niya sa pinuhan niya mga idol. Yung kanta ko, gibalik sa pisuhan mga idol, ang kanta nyo na involved sa grab and crop mga idol. So, pagkainin nyo mga idol na dahil i-improve it mga idol at
1: okay. May kilatos lahos!
2: Ay! Bare minimum, by the way, mga idol. Aka namang ipag-storya sa babay sa pikas linya, mga idol. O sa manaoy, what's new? O sa manidai, very kuan kaayo ka nang, o sa tawag ini ka nag-breakthrough kini nga mga kalihukan sa gobyerno, dili, day, o sa pasad, babay sa pikas linya, unsa may nasinati ko no, sa mga labaw kabos ko, no, be? Nakbusog ba yun mo? Aduna ba siya kalambuan ang atong pagpuyo, mga idol? Ang krimen sa palibot, kumusta man? Ang mga drug addict sa palibot, kumusta man? Kiso ba yung nangahipos? Kuno dira ko nabi, kadama ko yung nangahipos. Ang nangahipos, katurang ang mga gagmayng tao, pero kato mga dagkugi at mga idol, asa ba gibutang gitabun-tabunan? Gipakaon ko no, mga idol, pakaon ko no. Sure na, dahil kadaga pa Bagbal doon siya kapag pangulat ka, Audrey. Ang bugas, asa naman ang baratong bugas.
1: Okay, naaraba may kay Kadiwa, ha?
2: Hindi, hindi.
1: Arita, arita sa inyong bugno, naabay nakitaan kakalambuan atol sa Administrasyon Marcos. So, para ninyo, wala stagnant, walay, walay pag-uswag. Hala, sige, Bogart and Mikey, bugno na yun.
10: Uy, mabayas pikas niya, pinaalap ka kang ang klibin sa palibot. So, mabayas pikas niya, sa palibot, mabayas pikas niya. Kaya nakita ka mga pulis sa mga outpost, mabayas pikas niya. Oo na nga, kanap krimin niya, inugiin mo sa palibot, mabayas pikas niya. Maminusan din na mabayas pikas niya.
2: Napakatawa ka! Nalaraba sa outpost ito ng mga dagkong mga events. O saan po sa babay sa pikas linya? Ayaw na ba siya mga outpost? Diraday, huna-huna ang mga bata, ang mga gipang-rape, ang mga bata, ang mga miyembros pamilya na nakalas tungod ang mga drug addict babay sa pikas linya. Asa ba kuno na yung pasabot kalambuan?
10: Uy, kamukis ko kayong tanong mga nakalas. Uy, naghanakalas sa administrasyon sa una. Uy, babay sa pikas linya nga. Dahag walay ko na AJK.
2: Sige, he's good sa AJK. Dili tala human rights. Direta sa human lives, babay sa pikas linya. Nadagha mga nalipay intaw sa paglakaw-lakos kadalanan tungod kay safe ang feeling. Kay klaro kay gipanghipos na balik sa Ginoo ang katong mga nahisalaag. Pero karon asa naman babay sa pikas linya? Ay, tulos gating kalambuan. Dekay poros kagubot ang akong nakita.
1: Bugart ay palupay, guard.
10: Pikas linya, ang katong administration sa ano babay sa pikas linya na COVID. Tumao ng ispoto na ito ang mga tao sa una na rin sa balay. Huwag walay krimen.
2: Nagpakatawa ka, bantong ra panahon sa kalabidad, paspas ang mga action babay sa pikas linya. Pero karo na unsa naman pati ang budget questionable, ang kwarta sa katawahan nga utagikan sa katawahan na pabilit ko buhi ang katawahan. Dili
1: mag-away, wala yun. Di mag-away.
2: No, no, no, no, no, no.
1: Di mag-away, blablabla.
2: No.
1: Mo nag-iingon Bogart and Mikey bang isig kuha lang kita na isig istorya lang kita nindot basta ato ang inline sa itong political color ana oo pero importante diha wow perfect ha again sa mga naka-tune in, I just hope nga we give also kanang objective nga mga assessment sa mga leaders whether we follow them or not, no, whether nakauyon kanila o dili, apan aduna ginay mga check and balance. And importante man sagod nga maminaw sa dutang gobyerno, Idol Mikey, unsay mga yangoong uskatawhan. I hope ang magpalibot unta sa hala Unipink at its finest, huh? As per EJ Kanin, Unipink at its finest. What can you say, Bogart?
10: Murag sarkasam na, oi. Unity at its finest. Murag sarkasam siya.
1: Allah. EJ, oh. Bantay lang kang Bogart, EJ.
10: Kaya nga, no. Unity at its finest. Kaya makabaya na ang kanang kuan, di ba? Ang kanang, usan na siya ang team sa kanang unit team niya. At its finest. At its finest ni Aya. At its kuan man. At its worst man.
1: Yeah, pink man. Unipink.
10: Unipink. Sa Unipink ni Aya.
1: Oh, Unipink.
10: Hello, Unipink.
1: Pero mau na dol, I just hope nga.
10: Kayo ha, kay gwapa na ba kay ko AJ niya? Basta gwapa na ba kay bungol-bungol ba yan na?
1: Dili na bungol-bungol ang gwapa, iwan na ilimpius kuan.
2: Katakotak yun ang babas babae. Eh.
1: But anyway, karong tungura kay at its finest mangyug ka ha, malinaon man. Ano niya, laki nga gipusil.
2: Oh, tanawa na! Tanawa na! Tanawa na!
10: AJ, mauna di kayo dipalisya ninyo, AJ, kay ever gani ka nang muagin sa MS Indong ka na kandidato, mayroon na yung mga pabor Miss BDM, di na
1: yung tata. AJ, oh, gilabel na ka. Sa day mo, gilabel na ka sa DDS, AJ, oh.
10: Unit pick pa man daw yun. If ever
1: gani,
10: agigay, kayo yun sa mga
1: inyong
10: mga
1: kuwantin
10: na, unit pick
1: man daw yun mo. Putak-putak, oy, sa'yo, kes buntag. Idol, let us know your thoughts. Kanang, kuwan lang yun, ilan mong kahadok pagtingog dol para ninyo, kung kami pangutanon, ado na ba mo'y nakitang dakong kalambuan sa Administrasyong Marcos? So para ninyo, marag wala man, idol. Wa may lambu, wa may pag-uswag. Again, text us atong text line, Mikey.
2: 0923-112-8701. Kaya mga personal na itong makasinatian. Kaya mo, mga nangaray, mga tabakapanalamin.
1: Yes, aram kita magigan, Mikey. Oh. No? O niya, pwede sad nga mo message or mo comment sa itong Facebook Live, Garta.
10: IFM Space, 93.9 Space, si Boy!
1: Hello, ay, grabing energy.
2: Energy ka siya rin, no?
1: Ano sa kaya kao niya? Ang iyahang sleep.
2: O sinaton, o sinaton.
1: Nakatun, baka po, Garta.
2: Nakatun ra ba siya? Kaya mo ko siya pangagda mo ka.
1: Na, basta magday sa rubagtun. Kuya, ura ba na?
10: Ako sa katun ko, kaya wama ko ni gamit. Binagit
11: siya pafugong mo.
10: July na biya aron to. Nalabi ako sa... Nalabi din anak ko nga. Ay ka bala ka. Kung dili bali pa yun imong John.
2: Ja!
10: Anak siya biya. Oh.
11: Ganda. Gwapa.
1: Gwapa,
11: dai. Baling kinitan, hamis. Wait, that's...
10: Ay ka bala ka, Maria Bogat. Kung dili bali pa yun imong John. Naragin akong John John. Anak siya ito.
1: O na. Nagawan na. Sad mo nang mag-uwan-uwan. Sabah niya.
11: Muna naabot si Henry.
1: Alas 8:38 na sa buntag dol. Atong sa taon, ang detalye aning balita. Doon ay lalaki gipusil sulod sa Samang, no? Dormitoryo din sa may kareta.
11: Kareta? Cebu City. Mm. Bye-bye na, oy.
1: Kami ang team. Boo!
2: Ma!
1: Boyki!
2: Oh, Mikey!
1: May kapungan sa pagatod sa nag-unang balita.
11: Atak ayos ang balita.
1: Sabadi ha? Amping ko pa.
11: Ayaw.
1: Ato sa balikan si Atty. Rufil sa dipang detalye sa itong mga isugutanan. Straight to the point 3 sa IFM.
10: Paano? Si John Ray Piscador. So, ang ato mabulo police, padayro lang upo-upo. Hangtod nining mga orasa ay wa ni mo uli dayon kining maong suspek sa ilang Pinoyana diya sa sitio Kalapukan barangay Karita ning atong dakbayan sa Sugbo. Na doon na lang tayo breaking news sa Turner Field diya yun at bang sa ato istasyonan dahil nadasmagan diya o sakyanan nga pedestrian no? Padalhan na lang o ambulansya po nining orasa. Mga ni atong lugang mga report dari sa gawasok sa ato monitoring center. Ako inyong radyo man Paul Lauro DYHC Tatak RML.
12: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
13: Radyo Boy Nationwide!
14: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Unya ato kaon ni Mahigalan, doon ay dugang pa mga breaking news karong buntaga, mga sugid ng Paminaw. O garitas tunduga mga hisgutanan, mga kaigalaan, kaya nagtapok-tapok na sila alang sa ilang rally dito sa kauluhan, no? Kinini ang matawag na to, mga higalag, tungod kay Archipelago Maguning Pilipinas, daghang mga isla, mga higala, doon mga nag-text na ko nga, kinini ang mayo ko nung muadto sa Manila sila, mo-appeal sa rally, ang kalisod lang kay musakay magkagbarko. Muna yung problema niya, no? Kay kananang na buak-buak man sa mga isla. Sumoto nga dunay miingon nga maghimo lang po og lain-lain nga mga rally ang uban sa lain-laing mga lugar. Nadepende rin kanaon niya mahigala og dunay mag-initiate niya na kay isip mahigala kabahin gyapon sa freedom of expression. Kinini ang pagpadayag sa mga sentimento, batok sa gobyerno kay kana mga higala usama na ka constitutional rights no ang ato mahigalang kagawasan pagpadayag sa ato mahigalang mga sentimento under article 3 section 4 sa ato 1987 constitution so protected na mahigala under the constitution so muna nga atong hatagag pagrespetar kini mga tao mga kagalaan mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang uban mga higala dili mga miyembro apan ni simpatiya ila po na mahigala kay duna sa mga gustong ipagawas nga sentimento nga mabati unta ngadto sa gobyerno mga sukintig Paminaw.
12: Straight to the point.
14: Ato ning isgutan karong nga tutaod may gala. Kumusta man dunay kwan? Kinini ang panghitabo diha sa kwan. Okay. Sige, gamay lang kay mga higala para nga atong ma-check no og unsa ning kalakihan mga sukintig Paminaw. Kining panghitabo mga kagalaan sab doon na paiduga mga balita nga to nakuha sa mga sukintig Paminaw. Okay, standby sa mga higala. Unya, ato nga balikan kining mga panghitabo dito. Kumusta na maka dito sa kauluhan nga nagsugod na sa tapok-tapok sa pagkakalon. Rato sa ning hisgutan mahigala ning mga panghitabo a mga kagalaan tungod kay wa naman sugod na goodbye Monday pohon no ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. O magsugod na, okay. Atong obserbahan mga kagalaan, no? Kaya naan naman na. Kanapahinoon mga higalay para maklaro na to. Pero mo lagi na, nga di lang ko unta kutob sa impeachment. Kay lisod bang kayo mga higala o ang usa ka tao maura imo gigukod, ang uban nga di daghang kinawatay, wa na gyud. Gipiyong na gyud ang mga mata. So nawa mga higala ang kinini ang nabutang ba ang pagka mulutaw mga higala ang pagkahipokrito sa mga tao kanang uban nga moingon nga batok sa corruption pero ilang gipiyong ang mata sa mas dako nga corruption. O dunay nangawat o pandisal suko kay ka. Pero nangawat o malimalit ang kwaltawa ka masuko. So medyo madaot ang imong credibility anang napita. Muna nga dili malikayan ang mga tao mahigala mupadaya gyud sa ilang mga sentimento ni ini nga mga hitabo karon. Okay, standby sa ha, ato nga balikan kung totoo duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:43 na.
15: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
1: IFM. Balita, negosyo.
2: Negosyo.
1: Negosyo.
3: Naglusad ang Department of Tourism kung DOT o kapin 3,000 ka-discounted travel deals ubus sa kampanyang Discover More to Love aron dasigon ang mga Pilipino ng musuroy sulod sa nasod gikan Hulyo hangtod Nobyembre ning tuiga. Sumala ni DOT Secretary Dita Angara Matay tumong sa programa nga suportahan ang mga tourist destinations, lokal nga negosyo o komunidad samtang gipaligon usab ang domestic tourism nga nakatampog halos 3 trilyones pesos nga kita o kapin 7.7 milyon katrabaho sa niaging tuig. Giklaro sa DOT nga promosyon lamang sa mga destinasyon o accredited tourism enterprises ang ilang papel o dili sila direktang magbaligya o magbook sa mga biyahe. Gilusad ang kampanya atol sa Central Philippines Tourism Expo 2026 sa Santa Rosa, Laguna. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM, balita!
1: IFM Balita
2: Sports
4: Sports
2: Sports.
5: Upat ka teams ang nakabante sa round of 16 sa FIFA World Cup. Nakabante sa round of 16 ang upat ka teams sa nagpadayon nga FIFA World Cup. Anana sa round of 16 ang Canada o ang sunod nila ikasangka ang Morocco. Naghuwat ang Paraguay kung kinsa amuda og tali sa France o Sweden. Kwalipikado usab ang Brazil alang sa round of 16 o sunod nga magigsangka sa mananaog tali sa Cote d'Ivoire o Norway. Og kinimbahinag gihatod ganato sa LiberAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan ka sa stress, mahiligon sa tambok nga pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og LiberAid Pro. Sakto, LiberAid Pro. Lahi nga LiberAid adunay silimarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiberAid Pro usa ka hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pagkaayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mugbalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiberAid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag LiberAid Pro na Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, LiberAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag liver up na LiberAid Pro. Kini si Idol Biz 93.9 IFM di kapugnan sa paghatod sa kunang balita. Tatak IFM balita.
1: IFM balita abroad.

0: Na husno ang usa ka upat ka andana ng apartment building sa distrito sa Petralona, Athens nitong Martes, sinungdan sa dinali ang rescue operation sa mga otoridad Hunyo at 30. Sumapa sa Greek Fire Brigade, una nilang gitahong adunay upat ka tawo nga natanggong ilawom sa mga nangatumpag nga bahin sa mong building. Apan sa ulahi, ilang gikumpirma nga upat ka tawo nakita na nga luwas ug na butang na sa mga duol nga mga tambalanan. Bisan pa niini, nagpadayag gihapon ang pagpangita sa mga rescue team uban sa mga special nga rescue dogs aron masiguro nga wala na ilaing biktima nga natabunan sa maong mga debris. Ang apartment building adunay pito ka mga unit o kapuy-an. Sa pagkakaroon, wala pa matino sa mga investigador ang eksaktong hinugdan sa pagkapukan sa maong building. Hinuon, gingon sa mga otoridad nga adunay gihimong construction work sa silangang bahin sa maong building sa wala pa nahitabo ang insidente. O kiniusa sa ilang gisusi isip posibleng hinugdan. Nagpabiling alerto ang mga emergency responders samtang nagpadayon ng investigasyon aron mahibawan ang tinuod ng hinugdan sa mong trahedya o aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Mga katawatong balita, guwas sa naso na kinibahinag yatod ka nato sa Super Fiber, ang number one colon cleansing product ang ginakomenda sa mga medical doctors, 30 minutes, wala pang panihapon. Atong kotawon kining Super Fiber, mga idol, nga to sa 200 ml water, atong imnon, human sa 4-8 oras, inyo nang mabatyagan ang kapayan sa mga tiyanti na iyong colon, pinaagi sa pag-flash out sa mga hugong natipon dira sulod sa atong lawas. Again, mag-Super Fiber na ta, unya for best results, idol, sa dili pa ta matulog, take Life Extension Vitamin D3.
1: Vitamin D3. Sa di pa matulog, idol, ang mga pagtuon nag-ingon, ang taas na level sa vitamin D3 sa lawas, makatabang para malayo ta sa risgo sa mga sakit. Ayaw kalimot ha, sama na mong Mikey, sa di pa malihapon, ang Super Fiber. O sa di pa matulog, ang Life Extension Vitamin D3. Atong oras, idol.
0: Alas 8:41 na.
2: Ang idol ko FM
0: 93.9 IFM.
1: Atong oras sa IFM
0: alas 8:41 na.
1: Kining bahin nahatog ganato sa said liniment oil, pamaol, panuhot, aplase og said liniment oil, SCED, tatak said marketing, tatak magaling, idol. Kalangan sa construction sa Cebu City Medical Center kung CCMC gi-question na sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang detalye sa mga report makauban ta si Idol Aiko.
3: Ottoman Report.
4: Ni anto sa mga Sugboanon og kapin usa ka dekada nga kalangan sa 10-story Cebu City Medical Center kun CCMC. Human kini maguba sa linog ni adtong 2013, hinungdan nga nangita na karon og dinalian nga solusyon ang kagamhanan sa syudad. Miduso si Councilor Dave Tumulak og sugyot ngadto kang Mayor Nestor Archival Sr. nga mukuha og independent project management consultant kun PMC aron maoy mo padagan og mutapos sa maong pampublikong ospital. Gisuway ni Vice Mayor Tomas Utmeya ang maong plano tungod kay wa gihapon klarong working program ang proyekto, samtang si Councilor Cecinio Andales nang hulga nga mukiha sa Office of the Ombudsman batok sa mga sad-an sa kalangan. Nangayo og dinalian nga status report sila si Councilor Joel Garganera o Councilor Philip Zafra gikan sa mga departamento sa City Hall aron sa taon kung nganong wa pakatunga ang agi sa contractor nga Dakay Construction. Gigahin na og 700 milyones ka pesos ang kasamtangang Phase 5, dugang nga 400 milyones pesos alang sa pag-ayos sa istruktura og 300 milyones pesos nga gipangayo gikan sa Department of Health para sa mga ekipo aron maablihan kini sa sayong bahin sa 2027. Kini nga balita hatod kanato sa Lampin Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-inap to 12 hours, hygienic and safe, skin friendly ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag isi baby tungod kay 100% cotton ang Lampin Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals! Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapalagay Tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and Tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
6: Unsa imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang idol ko FM
7: 93.9 IFM.
1: Atong oras sa IFM.
0: Alas 8:53 na.
1: Arita Idol Mikey sa laing balita.
0: NBI 7 adunay rekomendasyon sa pagpasakag kaso sa pipila ka mga kontraktor tungod sa Gingong Goose Project sa lungsod sa Balamban.
1: Detalye sa mga report, makauban ta si Idol Chixie.
3: RMN Report.
8: Gibutyag sa National Bureau of Investigation kan NBI 7 nga aduna sila rekomendasyon para pasakaan og kaso ang duha ka wa pahinganling nga kontraktor nga gihingong nagduma sa ghost flood control projects sa usa ka barangay sa lungsod sa Balamban. Subay kini sa findings sa ilang investigasyon batok sa mga kadudahang anomalosong flood control projects sa Central Visayas. Nasayran usab nga pipila sa ilang mga nasuta nga findings ilahan ang giduso sa Department of Justice kun DOJ. Samtang kasong anti-graft and Corrupt Practices Act ug ang malversation of public funds ang kaso nga girekomenda sa ahensya batok sa duha ka mga kontraktor. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tataka IFM, balita!
9: Hello, naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
10: Mapugnan pa ni
11: Happy Idol Day! Wednesday na!
12: Wednesday na? Happy Idol Day!
13: Happy Idol Day! Wednesday na!
1: Woo! Idol Mikey, murag disgrasya ni sa kadalanan. Ato i-check karon kay Live Report. Nagikan sa gawas nga bahin pinaagi ni Radio Man na
0: Arnold Bustamante. Ato na bang panahon karon? Importante kay pagmatngon yun mga idol. Labi na karon o, Idol Buiki 101.
1: Unsa man ni, no? Violation eh. Ato i-check Idol Mikey ha? Or kay nagkakuan man, naaman ang mga taga-CCTO, unya kinsa man ang na-disgrace sa ani, una ay violation de asda, no? Mm-hmm. Ato i-check una, straight to the point 3, sa IFM.
14: Dumani dirano, unya, samtang nag-vances traffic, at titinang naghanag kayo mga sakinan kasama ito ng Rofilba, unya, wak kamantay ning driver, nga naanay traffic enforcers yung atubangan kasama ito ng Rofil, no? Yan yung na panggaan onya nakuan yun no na tumba ang mga traffic enforcer nalatayan pagit ang wang niyang kamot mo ni ang ihang dahiaguman kasama to their field ato nga makauban ron ang usa sa mga traffic enforcer din he sir unsa may neta mo gilato kagarina sir
15: kung sa mong kauban sir kay pagman man sa kuan katong nalatayan kuman sa kuan niya ang kaning inyo ex ni tawag naman siya sa mong, ang among kauban, itawag sa radyo. Kay, may tabang ba? Habi niya, kuhan mo, hitandran. Manimunong man ko, no? Pato kami ni responde dito eh.
14: So, wala naman siya sa'yo, ang ato traffic enforcer, nakuhan lang na, kurag nasama, doktor, yung kama?
15: Kuhan, sa, ingon sa mong kauban, kay, kuhan man, yung kuko, natang-tang ko, no? Nga, kung sa dato, nga, nalatayan sa,
14: sir, inaning nga mga sitwasyon ba? Unsay mo ikatambag sa mga driver, labi na inaning na mga traffic enforcer niya, kakakita sa imuhang palibot, unsa may imong buhaton?
15: Kuan, tambag na lang ko sa mga kuan, driver, mga motorista, tanaw lang itas daan kay, ang mga kami, para na mo, Ara, gimisto nga. Samot na ka ng rush hour.
14: Adri, ang driver, sir. Okay ka man kanila, sir? O okay na dili? Sa minit na buhata, sir. O mong kumantay nga naalin siya rito sa kuhan. Anong, na-trial akong dagan mo. Nihina akong dagan. O kumantay nga naalin dito. Asa magkapaingon, sir? Kaya nga sa kapitol, magkuha ko kuhan. Mga papili sa yuta ba?
15: Ah, yuta, aha.
14: O niya, papalit ko, nata ka dari. O, lipo na ako, maabot ko diyan sa kuhan. Kaya sa may kuhan. Ang skina. Diyan na nakakabalong na inisulti ni mo nga nakapuang ka, nakadumbol ka. Diyan ko sa unahan. Para na ko. So sa may atutungurad, daghag sakinan?
15: Wala man kayo sakinan.
14: Eh, buo naman, nag-stop naman ko to. Ang sakin ka, sir?
15: Sa lutupan pa, tulido.
14: Lutupan pa ka tulido. Huwag ka magduka ito.
15: Wala ko yun. Huwag
14: mo kung nagsaon ka ni.
15: Ah, okay.
14: So, o sa may buhato ni Manny, sir, ikaw na yung abaga sa galestola to.
15: Ako lang ako sa hospital. Sabutan mo.
14: Ah?
15: Pamutan na talaga mo ang mukhaan.
14: Murag din mo po siya mapasakang kaso, sir.
15: O, hindi yan. Saan ito mahala kong kasayin mo? Saan ko niya, sir? Ako na siya ngayon. Ako na siya ang tarungan.
14: Okay. Sa mga tuloy na Rafael, actually, ngayon na siya kapasayin loon niya.
10: No, ang captain ni Enforcer, yellow ang color sa iyang uniform, no? Yellow?
14: Ah, kini sila, attorney. Reina ka mga uniform yun. No, yellow man eh. Maklaro.
10: Kung siya kang itabuang, no? Makiti. Ano ka itong makiti ng yellow man ganina? Nga adlo man dako ron.
14: Another si Sir Dante Kabatuan. Siya yung uba. Sila yung uba na. Kamu uba na, sir? Reina?
15: Ikaw ka may respond yun, sir.
14: Ah, oo.
15: Pero din sa mga nakalunggan niya, sir. Dito na ito naman ko na niya, gigukod pa niya, huwag ka na yung paistan ba yun?
10: Uy.
15: Gigukod para mula yung buhunong. Ah. Eh, gidiyaan man ang tumba na ko, fixa niya.
14: Ah.
15: Nakadagan pa yun, sir. Eh, layo.
14: Ang information, ang yung iwan siya, wag isa ka ba o?
15: Oo. Iyasa na, sir. O sabi ko, yung hamon lang ko, ito ang nakakita yun dito, paistan din. Nalisan yun niya, yan itanggan yun siya, gidiyaan siya.
14: Oo, gidiyaan yun siya.
15: Mga bito ko nakaka-respond yun, sir, kaya nawag man. Blocking dami dito sa kuhan. Kay, gitaran mo ko na siya yun. Yan, naapsan mo na sa kuhan. Ika itong bystander mo. Ikon yun siya. Gungo yun siya.
14: Ito ka na nagpanapit, sir.
15: Di haro sa kanto, sir. Dito, sir, kay Igo, na nabikas, kanto. Naingo yun siya, nakadagad yun to. Hawan-hawan ba to? Makabulot yun, sir. Kalayo yun, siguro.
14: Huwag ina isang to man. Huwag ina isang mahunong ka sa mga tornado pin, no? Kini nga driver. Ato na hinabi ron si Sir Dan Pabatuan. Ang usa sa mga traffic enforcer nga ni responde aning incident sa vehicular accident sa mga tornado pin. Ang unang responde, ang unang report nila ang buwan ka ng hit and run. O nga, dito na nila nasakpan, narakpan ka sa mga tornado pin. Dito sa may kuwa na. Kini nga atmang bitaw aning gate sa Capitol. Kini nga ay kuandre. Boyo Express,
10: kung
14: nakuha na kasama ito ni Rafael na intercept,
10: kining
14: maong sakinan.
10: So doon ay siguro intention nga musibat na inanod gumaon?
14: Mamay, pero sa ingon niya na kasama ito ni Rafael, di kuha ko na intention, no? Ihang
10: sa intercept. Kasi ang version sa driver, kuha sa intention, wala sa kibaw ko no, nga nakakuan. Di ba nam untol ng kamot maligsa, Nord?
14: Na actually na kuan gid sa natumba gining traffic enforcer kay sa mga tornado kay naigo man siya aning yang kuan kay natumangan gid ba
10: kay
14: natumangan niya pagkatumba niya ang iyang kamot na latayan gid aning duha ka ligid niya kasama tornado sa tumangan og sa luyo
10: mo
14: ni sulti atong traffic enforcer. So mo ni noon ang katong nga traffic enforcer ato na hinabi matod pa
10: di man magtindog ang traffic enforcer sa tunga gyud sa kanang crossing sa Kapitulyo kanana ang padungso sa Osmeña Boulevard or di adapita na sa padungso sa Kapitulyo.
14: Dili dito pa unahan ka sa mga tunnel padung NBI bitaw di adapita na kuan diha kanang katapusan nga island diha sa may kuan kining NBI dapit. Kaya nandiyan na pita, padong dinis sa Kapitolyo.
10: Okay.
14: Kaya dinis so, na siya ni Kwan na flag down sa may akbang sa gate na ni Kapitol.
10: Oh.
14: Nakalabang na siya ni Kwan sa Tamato na Fergin ka traffic light. So, ang alarma,
10: yun, no? So, akong imagine, old hand, dito na pita di ay kanandili na sa tunga-tunga ka ng Kapitolyo na i-flag bitaw di ha? Nagyo sa, niya tunga-tunga, Osmeña Boulevard, ka ng crossing din ha? O Iscario o Osmeña Boulevard dili na katong unahan pa katong dapit sa may NBI mo dito.
14: Oh kada kanang dapita diha kasama tornado film kay grabe man kadaghan ang mga sakinan. So ako man nila interview ang biktima kasama tornado film kung ma-play na to diha. Nagbansag traffic diha kasi naghana sa mga sakinan. So yahang gi paabante ang mga sakinan tingon ngadto sa Iscariot area pa Iscariot Street kining SUV nga Inuex nalitang luyo ka sa mga tono Rufil gumbol na siya kalit patro sa niya onya wa kita kaman wa kita mabantay nga natumba na siya og latayan ang iyang walang kamot ka sa mga tono Rufil
10: daghan may mga makakita nol gi adlaw man dako niya rush hour man ron daghan kay mga kwan
14: Naman say programa ang kapitulyo kasama sa Toronto Pin, naman sila kwan diri. Kanang naay mga siliguranan sa tubangan nga ninggan ba? Aning flagpole nila kasama sa Toronto Pin.
10: Oo.
14: So dagang tao diri, no? Dagang nakakita aning mao nga insidente kasama sa Toronto
10: Pin. Layo na yang gidagana nol, gumaho na gikan sa NBI, pila ka metros na guna. Diri sa padong sa kanya, liko pa gyud sa padong diri asa may muyungan.
14: Mga 150 meters nang kita sama to Neroville, no? Ako ba naman 100 meters ba?
10: Kaya ito mong gitanaw ba, kinsa nila ang nagsulti sinuod? Lain-lahi sa version. Ang version ining maong kuanwa sa kabantay nga naasay na ligsan, nasay na dasmagan. Pero sa adlaw dako o niya, sa kalayo na sa iyang kuanod?
14: Oo, lagi.
10: Mura pa doon man sibat ni Bataa kay inliko man din sa may nguyungan?
14: Diri na siya na flag down aning atbang sa gate sa Batonero Pagkabitaw nga
10: atbang sa gate sa Kapitolyo niya ang iyan tuyo sa iyan giingon yan tuyo nasay mga dokumento sa yuta kung haunon di sa Kapitolyo
14: nasay asikasuhon nga dokumento sa yuta diri sa Kapitolyo
10: ano mas sabuli ko pa doon sa Kapitolyo diri masayin liko noon sa atbang sa Kapitolyo
14: kana may okay pwede makakaliko diri
10: naman
14: pwede makakaliko diri karakter babalik ka kalit turn diri kasama turn diri sa gate ani kapitol niyo
10: hinon matlap gyud ka dito kung di kay kasibat to ka dito sod kay kuman pero lagang parkinganan sod na nganong diri man sa speakers
14: na
10: so makaduda ba standby no ha balikan ta kanol atong paminaw ning imong interview sa biktima sa balikan ta ka kanol tawd standby human lamang pipila ka pahinumdum alas 9:04 na that
0: oras sa IFM alas 9:04 na atong nadungog kining report ni Radyoman Arnold Bustamante sa gawas gabahin subay nining insidentes kadalanan mga idol diri na tamaglangan pa kay karon ato nang mahimamat mga idol no andam kay diri sa atong sibyaanan padulan tagadaan sa microphone ma'am ha ang ato ang winner mga idol alang sa atong papremyo sa Hunyo ni Idol ato sa ning tagaagpagtagad alas 9:04 na atong oras karon premyo sa Hunyo ni Idol winner! Maayong buntag kauban na to karon mga idol. Di na tamaglangan pa kay Moraga kasi karon na rabani si ang bagong bay. Miss Irene Lanit, maing buntag, ma'am.
16: Maing buntag.
0: Smiling mo kay si Ma'am Irene. Ayun sa pamahaw ni Maron, ma'am. Wow! Nakahala, Idol Kenny. Dapat ba wag yun, Anita? Quaker Oats lang kuno, Idol Kenny. Pero, Ma'am Irene, again, congratulations. Ikaw ang palara na ito nga nabunutan. Tanawara giniun sa kadagahan ang mga raffle tickets. Unya, swerteng imuhang pangalan ang nabunutan, no? Niining ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Nakadaog ka sa brand new mountain bike. Congratulations! Unsa man magibati sa diyang imong nadunggan imong pangalan?
16: Una ko ba-expect man dito ato kay padong na kumanot brush kay mag-usari kami. Tapos ngayon ako na kuman na initawag o ito baga lang palihog. Oto siya, alo si DJ Chixi, mandi ID.
0: So, grabe, hilabihan yung mong kalipay. Waka na kadungog sa radyo.
16: Wala mong good. Kaya ito nga tayo ng radyo. Nagsakit na sa din.
0: Hala, tagaik ko ng radyo, boyki. Nagpadungog-dungog. Char lang. Pero, bita, congratulations, Irene. Hanya, dugay na kang ating paminawan. Tagasa, gani ka? Sa?
16: Tingob,
0: Mandawi City. Unya, dugay na kanting paminawan sa taong programa.
16: Siya sa Picas.
0: Ah, sa kolon po! Sus, grabe. Murag na niguwang na ditaan ni Bisig Paminaw. Day. Pero, nga nung gipili man imong paminaw ng IFM mag-DYHP, Ma'am Irene?
16: Sinahan ko sa kanang, una sa tanan ka ng ilab, ang inyo bitong mga kuan, programa, tapos ang inyong tabang sa mga tao.
0: Sa gasa sa IFM, o plan tabang, at ang serbisyo publiko.
17: ka.
18: Wa pa kay uya bata sa una no. Pero karon na kay pamilya Mamay Reed, pila na kabuo kay muhang anak? Duha ka buo. Congratulations. Unsa may ka nang imuhang plano para ni ining mao nga brand new bike ni imuhang madawat? Unsa ni service ni ana?
17: Mahulog yun yung service akong bana. Kaya, for example, wala ko ikahatag ka pang gasolina. At least na ay kasakyan gihapon pa doon yung trabaho.
18: Para pasingot, sad. No.
17: Anak na sila kasakyan-sakyan, sad.
18: Kailan may edad si mohang mga bata, Ma'am Irene?
17: Ang akong eldest kay 14 years old. Ang akong youngest kay 10 years old.
18: Again, congratulations, Ma'am Irene. O sa may mensahe ni mo sa tanan na itong mga suking tigpaminaw, basin uga, para susama ni mo puhon-puhon, usa sila sa mga tagaan o pahalipay po sa IFM Magdiwa HP puhon-puhon.
17: Sa ako lang, sa inilang madi sila mawag ang paglaom. Apil-apil lang, apil-apil lang. Kuhan lang dyan sila.
18: Totok lang yun. Iigura kayo na minaw, nalingaw pa ka, na-informed ba ka, o niya makabit-bit pa dyan kag mga pa-premium, di ba? Congratulations, Ma'am Irene! Tagadak Bayos Mandawi sa Upper Tingo, mag-a-idol ang atong lucky winner sa atong brand new mountain bike. Kinsa may gusto niyo pasalamatan, Idol Irene?
17: Una sa tanan ka ng ang IFM, ganing ilahang promo, then ang City Avenue Bike.
18: So, okay, gini na ito, tigpaminawan, boy, kay memorize ang tag-iya sa bike. Congratulations, Idol Irene, ha, unya, mo communicate lang ta, kay atong ihatod mismo, no, sa inyo, ha, ang kining ato ang brand new mountain bike. Congratulations! Idol, ayog si Pia pa, ha, kay dili lang dirikuto ba nga mga papremyo, at ang ina po ninyo unsa kay pasabog nato sa buwan sa Hulyo, mga idol, para sama ni Idol Irene Lanit, nga taga Mandawi City, makabit-bit sa mong mga papremyo. Again, congratulations, Idol Irene. O sa tanan na itong mga winners sa itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Oras sa IFM, alas 9:09 na sa itong pagbalik. Bungag pa na itong mga hisgutan na itong mga reports. Mga Idol, standby lang. Kinigahapon yung chinita nga with the Idol Mikey. Oras sa IFM, alas 9:09 na.
19: IFM, balita!
20: IFM, balita!
21: Sa buntag.
22: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
23: Ganun pa?
22: Ana! Oh, lying pose na pod.
23: Okay po.
22: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
24: Dugay naming nag-ilis, direct.
25: Ngad to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
26: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
27: Refresh your rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
28: Labi mag-rice, energy pop.
29: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
30: Meron na kunyan!
31: Anak, nakabili ka ba ng vitamins?
32: Ma, meron ako niyan.
31: Yung maintenance ni Papa mo?
32: Meron ako niyan.
31: Yung pang-allergy at ubo?
32: Ma, meron ako niyan.
31: Eh yung...
32: Ma, ako nang bahala. Basta Watson's Generics, meron yan. Assured tayo sa quality. May up to 80% savings pa.
31: Eh yung kiss ko?
32: Ma, meron ka niyan.
33: Watson's Generics.
34: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
19: IFM, balita!
20: IFM, balita!
21: Sa buntag!
18: Oras sa IFM, alas 9:10 na. Pagkatabihan niya sa daning Idol Irene. Ito, tikaraan, naman din siya nga listener. Unya sa mga taga, iya ka ng mga kaubas trabaho sa DS ko noon. Kaya parte ng pagkansyo, pasak yun na lagi ko siya sa bike. Again, congratulations, Ma'am Irene. Unya, malipay kay taba, kay kanabitaw. Usa ni siya, di ay sa grabe ka, dugay na natong ating paminawan, mga idol. In fact, iya yung itagsatag sa mura, may mga pariente, ani, kay kaila siya sa ng mga pamilya sa IFM. Again, salamat kay Idol Irene. Karon din nata maglangan pa, Idol. Kaya ito ni Tagalog pagtaga, disgrasya ni Deris Capitolio, kabahin ni nga traffic enforcer nga nadumbulan. Unya, maura ba giingon kay unsa to, Idol Buiki, natangtang ang koko. Sus, ginoo ko unsa kaning hitabua. Standby lang, Idol, ha, dungag nga report ni Radyoman Arnold Bustamante sa gawas nga bahin. Nga marag si Idol B, marag ni Apas naman dito, eh. Standby lang, Idol, ha, straight to the point diri sa IFM.
35: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
36: Sitom niya. Pagkatuwa siya sitom, nalungoy ko ako siyang gigukod niya. Patagan mga siya diri pa doon. Akong gigukod niya. Ibigita siya mulaog matong. Paghunong akong nagdakong batong yanan. Matong gurugurug siya matong. Akong gabliyan ang sakyanan. Ipagawas na ko siya. Ato ato dito kay giligisan nimo.
1: Wa ko sa wa sa kapalo.
36: Ana gi sa pagtubag nimo, wala ko kapalo, kuan sa kapalo bai, wa kapalo nga ni untol ng ginay mo sa mo likit gani kay nalasaya nimo.
1: Turi kurug siya, pa kurug,
36: kung ato nga kapalo ano magkurug-kurug maka. Ako sa gingnan. Pato ino naugaw gini kay tuwa mo tingling sa haluyo. Ita sa isang tao nga nablagta na ako naog siya.
1: Mano siya kasama ang terror field. Ang trap, akaling kuwanin siya, kanang parking attendant rin sa kanang usap sa mga, kananan rin sa mga terror field sa Osmania Boulevard. Siya yun ang nakakita. So, kuwan din, ni kanang ni beating the red light din kasama ang terror field, kining MUX nga puti, no? Nga, na dumbulan yun ang sitom ang CCTO personnel na tumba na moto na ligsan siya kasama ang terror field. So, dili na ni mo siya na aptan aling doon sa Capitol?
36: Oh, dili. Unahan na. Gigukod na ko.
1: Sibat kito sa pahingon.
36: Sibat kito kay Gukon. Matong i-absan ako, i-bubaga na ako, i-anahan ako ka ng bato. Gunaong niya, kaya nakaligit ka. I-absan pa siya kuro, mura siya nga siya. Pag-atubang na ako, matong i-ablihan. Nandikin siya mabli, pultahan ako, akong i-ablihan. Matong pag-ablihan ako, ayapong i-ablihan. Matong akong i-bato dito, ipalakaw na ako dito.
1: Ano ni Kurso man yung parang ano niya?
36: Okay, luoy mo si Gayo. Luoy mo si Gayo, tao, nabulagta. Di, kita rin may unana, di, tabangan, di, tabangan, putapot.
1: Mm-hmm. Kasama to na pero si Ariel Daan.
2: So ano na liko naman sa may nguyungan nod? Nga sa may tabuang na naman ang siya diya?
1: Agi, kining parke ito natin sa may to na fail?
2: Dili, kanang MUX, ganun diya naman sa may nguyungan?
1: Agi, kung ano ni, panaplin na lang di kasama to na fail sa taga sa CCTO para dili ma-traffic ang Iscariu area kasama to na fail.
2: Oh, so pasalamatan ni Ariel Daan ha, mining pasidunggan ni sa CCTO. Kay Kwane, nagpakabana siya kasama Arnold.
1: Tinood na kasama ang Toro Rufil. Usa ka trap, usa ka parking atindan. Kinibitang magpa-parking-parking na bitaw kasama ang Toro Rufil. Dari sa kanan-anan, agihang kita ko na matod pa niya, 100 na kunong adlaw, no? Kani kita kaan siya, huwag kining kanon bahaw, o niya, dukot, niya napay, sundan, banggar tao na sundan kasama ang Toro Rufil, no? Agihang apamahaw karumuntag. So, maro kining iyang pagita. Nakabantay siya nga, dahil na biktima sa vehicular accident, ihang ginagantong nakabangga o buhay nakapugunggi kasama ng Toronto na abtan ni sa itong mga sakop sa Cebu City Transportation Office. So, wala yung...
2: siya mo ay nahimong instrumento. Siya nahimong instrumento nga na dakpa na, nakuha na.
1: Actually, kasama ng Toronto Phil, siya yun ang instrumento nga nadakpan ang maong nga driver. Kaya kung wala pa na si Ariel, awa na, makatakas na gito, no? Sa imo tanong, makatakas
36: na gito. Ito, kaya ako mangigukod. Paragan mo siya gusto, mutakas ako, ngukot ba, bubagan ako.
2: Sa may gigamit niya pagukot?
36: Ganaan akong bato. Ganaan akong bato, kay mutakas mo siya, ligsan may wapit. Ligsan wapit niya.
1: Okay.
2: Sa man siya, sa may gigamit na nol, nagmotor siya pagukot niya, nagdagan siya, sa may gigamit niya?
1: Saan ka? Nagmotor ka na magukot o nagdagan na ka?
36: Nagdagan ko, ngukot ko. Ngukot din ako, gabit-bit pa po ni ganun. Nagdagan ko, gusto ko yung
1: driver. Pwede ka kapamahaw?
36: O kapamahaw, ay, kaon po ko ganda, padung po ko kaon na to. Ilokod ako siya.
2: Okay, hina yung mandagan na napitan, ol, kitungo sa ka-traffic, so na-upsan niya.
36: Ano na? Sa terapil?
2: Na-upsan niyo, tungod sa mga daghan sa kinan nga naan niya, so wala siya
36: okay, makan... Okay, pag-abot siya, pika si stoplight, paingon dito yung iskaryo, ni stop man, mato dito nang na-upsan po. Pero doon nalang ko niya.
2: Di man lugar na yun mo na-upsi, di man lugar na na-upsi.
36: Kanin diri sa kuan. Diri na. Kaning nai di ka duha nga git sa Kapitol.
2: Okay, okay.
36: Tunga git. Diya.
2: O sige, sige.
36: Kaning git ingon no kaning upra.
2: O salamat ta mai gani kay nagpakabana ka. Kita nimo imong giguko dayon.
36: Oh, giguko ni kay loko si kay tao bun na bulagta naman tao. Oh. Yan ni agas naman dugos to ko.
2: Sus, malusin.
36: Yeah, okay. Ngayon na tawad. Di tamo tapang. Di isa tatabangan.
2: Oh, taga-asa man kayel. Taga-asa man kayel.
36: Kuhan ki ko ato rin. Taga-isla ko. Pero nag-abang ko. Itabangan po ko sa di. Subalay. Baka nang isa po ko ka. Kuhan. Usap ko nang igdasiras.

0: yung parking attendant na siya day. Oh. Oh, sige. So, salamat kayo ha sa paghatag panahon na mo sa DYHP o FM niya. Salamat sa imo pagpagkabana nining sitwasyon na karon.
1: Oo. Oh. Okay, turn around si Pato, si Ariel Daan na nga nakatabang town at nga traffic enforcer nga naligsan sa Osaka SUV nga niagi diri sa Maydan Iscariot nga tungod sa Sugbo.
0: Bisan pa nolog naminaw si Kuan, Rakil Arceron, masinog ilang matagag pasidungog ng maong bata. Kay kato, padong mo to si Batong Dagana kung ato ma-apsi.
1: Si Lord na, naminaw naman na firme na to si Pam Rakil Arce sa DYHP kasama ito ng film. No? So, maabot ko rin sa opisina ang pagpasidungog tingali aning maong nakapugog atong maong driver sa SUV na nakapangga po sa iyang personel.
0: Kaya layo-layo na God, gikan sa NBI. Layo-layo na God.
1: Pero na, layo-layo na kasama ito ng film. Mga 150 meters na ang layo-on. Gikan sa pagkabangga aning maong traffic enforcer kasama ito ng film.
0: Okay.
1: So, gikan dari sa may Dalam Iscariot Corner Governor Rua Street ng atong Sunday Sugbo Arnold Basamante tataka ramen.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
3: Radyo Boy Nationwide.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold Basamante sa imong report. Alas sa 9:18 na kini nga portion makagilantod ka na ito usab sa sugar troll. Daghan kalon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o human diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang kini sa mga nagresult sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation o ingon man mahigala pagpugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama ka nato matag adlaw atong giawhag ang atong makaigsunan pag inom sa sugar troll.
2: Straight to the point.
0: Alas sa 9:18 na mga kagalaan atong klarohon nga ang Iglesia ni Cristo miingon nga dili sila supak sa balaod indekin. Ang ilang supak ang pagbaluktot sa balaod mga kaigalaan. Muna nga karon padayon to ang ilang panagtapok-tapok pag padayag sa ilang sentimento labot sa mga nahitabo karon sa atong panggobyerno.
2: Straight to the point.
0: O kana atong girespetaran tungod kay kana kabahin, tipik og kabahin sa ilang constitutional rights.
2: Straight to the point.
0: Doon na po yung mga tao nga bisag dili miyembro sa Iglesia ni Cristo ni apil sad. Ilagya po na mahigalang rights, no? Nagsugod ni kagahapon mga sukid di Paminaw, no? Okay. Kaya ang mga tao, manggod, dili na to i-underestimate ang ilang understanding sa mga panghitabo karon. Nag-observe ni mga tao nga lahi man ang dagan sa investigation, dili man purely for accountability reason yun, ang paggukod mahigala ining mga dunay na lapas nga balaod. Kay mo ka nga, accountability, ang balaod mahigala fair, ang iyang pag-implement. So, imong makita ron, medyo, lahi man ang gipanggukod mahigala, politically motivated man. Kay kung di pa politically motivated, i-appeal tanan, nga na-involve ining mga anomalia, mga sukit di Paminaw.
2: Straight to the point.
0: Kalon, bisan pa og wa kay involvement or bisan pa mga higala og doon na kay sipiat gamay. Kay kitang tao mahigala isip tao naman tayo mga sipiat ginagmay. Mauto mahigala kuy-kuyon og mayo. Nya katong sipiat nga dinagko, wa na. Adi gito sipiat tong dinagko na gid kay. Kala binagmali-malita na ng kwarta. Wala man. Kawantay mo man akong giingon, bisan gani sa flood control investigation, asa man ang flood control investigation ron? Nga naan naman si Irwin Tulfo, mahigala siya naman maoy, Blue Ribbon Chairman, Blue Ribbon Committee Chairman, wa na ilalis. Muna akong giingon, klaro-klaro lang itong komentaryo ba? At itong panahon nga, lalisunon pa, kinsay legitimate Blue Ribbon Chairman, gailog, gablasuhay. Pero karon huwag na yun. Kamuna. Si Irwin Tulfo na. Maumahigalay Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero kabantay ba mo?

0: wa nay laing schedule 10,000 day. Nabay miingon nga mag-imbisigar sa sunod semana ana, na pizza may galag, kinsay pang imbitalon wa. Ang mga na-involved, o kadto may higalang gipanangtang, bisag katong ipanangtang lang BBM, di sa Malacanang, bisag butang talang, away labot sa BBM. Ha? Mga tao na mo conclude kay ang corruption na anas doorstep sa Malacanang. Mga tao na akong pa-conclude doon. Sila si Ina, si Amina Pangandaman lang. Si Amina Pangandaman, si Traigib Olaybar, Jojo Cadiz, Adrian Bersamin, bisag sila lang. Ang mga tao na lang akong painyo nung abot apil ba si BBM o buwa. Pero naana sa doorstep sa Malacanang ang korupsyon. Igo lang yung mga tauhan na gipanangtang. Even si Lacson, mo yung nagsulti. Kaniad to, nga, gidaan nila kuno ang nga ni BBM. Kamantay mo, si Lacson may nag-expose na day. Nga, why labot si BBM, gidara niya nga, ninilang Ina Pangandaman, nilang Traigib Olaybar, mga ibatasan na yung mga tauhan na, gidaan nga sa presidente sa ilang pagpangawkaw. Straight to the point. Pero nga nung si Lacson nga miingon nga, gida ang pangano, man nagyaring niya ipatawag sa iyang Blue Ribbon Committee. So maklaro ni mo, kanabang klaro-klaro ba lang istorya ba? Di naman tayo magpihig-pihig bitaw? Klaro kayo nga, medyo doon ay kakulian kini. Ha? Og mupadung na sa Malacanang, ang investigation mahigala, padung na nitong ebidensya, wala na. Huwag man din mapatawag. Bisa gibutang ka lang, huwag labot sa BBM. Pero ikaw may BBM, huwag kay labot. O niya maingon nga nakadawat o kwarta, mahigalang malimalitang kwarta, ang ay matarong na sa BBM, gawin may mulimpyo na eh. Sige mang limpyo. Sige mahigalang mo, imuingon be, imbis na ganun tani. Klaruhon tani, kinsa maning, ano inyong magida akungan? Para klaro ba? Pero nahilom ang tanan. Niya mga tao, di man mga, kasabot mga tao na lies, ay, isun ba kayo ng imo pag yung puyo-puyo ko ng istorya, ha? Straight to the point. So, kana, klaro kayo, mali-malitang kwarta. Yan doon na ba'y na himo mga kagilanwa? Mangusog yun sa BBM. Kana bang gidain mo ngaan, bitaw? Gidain mo ngaan sa pangwarta? Mangusog ka yun. Mabita na akong concern, bitaw, dahil ka na bitaw, di pa kung sabah, muna ingon ko nga, na yung mga vloggers uban. Muna akong concern. Actually ha, I hope. Muna akong concern na yung mga vloggers uban nga nanguha sa ato mga videos o uban pa. Sige na lang kay mo man ila. Acknowledge sa mga pumunumidari. Pero ang ako lang hangyo ba unta, Inday Maris. Kanapitang muda sa kungan, ayaw lang ugkuhan ka ng panalitan ko mag-vlog-vlog mo, pag-vlog-vlog lang mo, okay na lang ko anak, kuhaon ninyo akong video. Mao naman ay naandan, sabuag man akong komentaryo. De okay na lang ko anak pero kanang madasa gyud sa akong Rufil Banyok bida niya simbah ko uroy og manay akong gikakonan digital kay bitaw lisod kayo gukuron kay mga main laki sa mga tawhan na sa digital ako concern gyud ko anak bolo ako ipabalik-balik kada usa na akong Facebook mga higala nga Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok nga dunay blue check mo nay akong Facebook page. Kaya kung kuyawan mo gud ana, I hope ha, ayaw lang gitaon. Ayaw gimog to usad. Bisag kinsa nga mga politiko nga muingon na gani nga dai nangayo og pabor kini si Rufil Banyok nya migamit sa Facebook nga ayaw gitaon. Ako concern kay ko ana, mo nay akong kuno ta ba nangingon ko inday ken og inday Maris nga kung palihog lang maghimo lang og inyong Facebook. Daghan may nagkuan, daghan may mga vloggers nga naghimo ila nya ikuha lang sa among video. O alamay ko yung problema, anak na lang. Kay total, niya gi-acknowledge si Santa. Okay ko, anak. Pero, kanamang gamiton ako nga, gibang, maog yung nga na, niya human, kwan. Hindi pa komentaryo, magun ako. Responsible ko sa akong komentaryo. O no, kay gi-post niya, responsible ko kay ako, mana. Pero, na ilay na das ko nga, nahitawo na sa una, day. Nga pag lakaw-lakaw na ko, ginagrubiha, isuga sa imong, kwan eh, imong komentaryo, kwan. O ako problema ng isog. Kay na ako sa baruganan, na ako sa akong, nako saktong lugar mo kan magyo ko wa may problema ko na di man ko mo hadlok ani na pero kanang lain ba mo magpaisog-isog dito nya dili ako yung nagpost dai lahi pud na mo na akong hangyo mo na akong punto nga mamalihog unta ko kanang mga vlogger nga magdagyo sa kungan ayaw lang pod padala kanang lain nga unya okay ra ko ang akong komentaryo. Kuhaon ninyo. Sige lang. Kaya nga naman, lisod mag kunin ang trabaho media ba ito? Nga doon ay mga tao mahigala nga manggamit, manimuna, labi na ron, nauso na ni mali-malitang kwarta ron. Makasangin lang mo ahat din ha. Muna ako nang gikuan nga, ipatabang tanay sa NBI in ani. Muna akong concern ha, kaya lisod mo kayo nga, nabay maggamit-gamit sa itong pangan. Doon nabay solicitation sa una nga, dito sa Leyte day, gigamit akong pangan. Nakasibaw itong nag-solicitan kay isa, astang spillings ko nga, sayop man. So kay bawas ang dili ako. O kanin anak ba, malihog lang tako nga, kwan. Muna saan ako sangyo nga. Sige lang, okay ako, no problem lang nga. Nayoban, gichap-chap akong komentaryo, gisabwag nila, asa lang mga bot. Okay ako na, no problem. I-acknowledge sa gamay na lang nga, dirigi ka na mo. Pero kanang, ako nga nga dalhon sa, ayaw lang po nun ta. Kay kanan na ang, lisod na sagog ayaw na nga, kwan yun. Masi mamislid ang mga tao ba. Muna akong punto sa, muna, kinipong kang BBM, kung tinuod man galing nga, si BBM wagi labot, gidara iyangan inila ni Amina Pangandaman, ibig sigaroon na sila eh. Mangusog si BBM anag, maohon mahigala. Pero may nangusog. Na itong tiwasog hisgot ng tontaon, standby human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9.27 na.
1: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisang gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
5: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.

0: oras sa IFM, alas 3.28 lang. Iyaan! Ang iyaan ni mo, Kenny. Perteng samok-samok na rin, Ken. Pero standby mo, mga idol, kaya itong taga ang pagtagad, no? Ang detalye sa itong dungag pagama. Si Mami, ang iyaan ni mo, Mami, Kenny. Nag-assist gito. Pero di na ito maglangan pa, mga idol. Kaya dirita atong taga-agpagtagan. Lain ng winner na to karong buntaga, no? Nagikan para ba in town ni dito sa the land of Mambaling. No? Silingan ni siya ni Kuan. Di ay. Di na. Oh, salamat niya. Okay na naya. si Kuya Jimmy in town. Di na ito maglangan pa, mga idol. Ano yan na itong iwak ka mga itong winner sa 500 cash. Alas sa itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Oras sa ayos sa malas 9:29 na ani anagyod ang ato ang lucky winner. Kauban na to karong mga idol nagikan sa Mambaling. Ani a si John Mark Andrina dol, may buntag dol.
1: Buntag.
0: Oh, padol lang dras microphone dol ha. Unya, ikaw ang palaran nga nakadaog sa atong 500 cash. Unsa may imuhang gibati sa dihang na tawag imuhang pangalan nga usa sa mga lucky winners?
1: Dol bojira kun dughan.
0: So, naminaw gid mo gradyo. Asa man ka naminaw gradyo? Di ay, samtang nagdahi. Sa asa gani ka doon sa?
1: El Pardo Transport.
0: El Pardo Transport niya. Kaya bata, di ra ba ni first time mga idol? Kaya permi gining tigpaminawan ang mga suki na to, mga taga El Pardo Transport. Good. Imong biyahe kay asa di ay pa doon?
1: Bulacau SM.
0: Bulacau SM niya. Unsa man ang oras sa imong biyahe?
1: Alas 4, kadlawan may magsugot niya. Mahuman, alas 9.
0: Sus, grabe. Sa good day, no? Mo nang mamitik. Kaya mo nakaasa ni mo at nga si John Ford. Pero congratulations, idol. Unsa namang kakadugay ang maminaw sa IFM?
1: Tataot na, gikans pagkuan, pagsugod.
0: Pagsugod, di magbiyahig yun. Oh. Yeah, daga, ang atog yung mga suking tigpaminawan, kanig yung mga driver, mga konduktor sa El Pardo. Oh,
1: followers man.
0: Oh, mga followers, yun. Basi na kay ganahan i-shoutout usa, dol, ang mga tig El Pardo.
1: Yeah, shoutout sa El Pardo na kauban ko driver nga si Ephraim Jos Tantano, Jundi Paran, na Anin Di Costo, Jason Makiling, og konduktor ako nga si Gab Munida.
0: Oh, kaya mga buotan gani mga drivers sa El Pardo dol. Oh, dili ni magpatakag honong.
1: Ah,
0: ya sakto gid ang malingkod.
1: Sakto.
0: Dili katungas kay gol. Pero again, congratulations idol, ha, ikaw ang palarang nga nakadaog sa 500 cash. Unsa may imuhang mensahe pasalamat? Unsa may gusto nimo pasalamatan?
1: Salamat kay sa IFM kay nakatabang gid in town kay karon mingaw pa kayo nya. Salamat kayo. 500 nga cash.
0: Unya sa may imuhang mensahe pagdasig sa mga naminaw pod natong mga idol.
1: Kamo padayon mo sa pagpaminaw kay Basin, kamo ang mabunutan sunod.
0: Oh. Basin sila na sunod ang makadawat og mga papremyo.
1: Papremyo.
0: No, so nalingaw pa mo, inform pa mo unya makadaog pag ipapremyo, no? Congratulations John ha, nga idol, padayon lang mo sa pagpaminaw gyud John ha. Okay, mag-meet para ba mo ma-meeting? Idol, pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Congratulations si John Mark Andrina ng atong lucky winner sa 500 cash, mga idol. Ang mga taga El Pardo Transport. Again, salamat kasi yung kanunay nga pagsuporta niya. Napatay laing winner. Ato pong taga ang pagtagad karong taon-taon, mga idol. Pero sa dili pa, Idol Kenny, ato na nimbalikan. Kaya anian ang dungag pa ng mga hisgutana ni Attorney Rafael sa ato ang issues politika o sa ato ang nasod. Standby, straight the point. Diri sa IFM.
2: Okay, gihapon. Pagsugod. Kadugayan na iwan naman mong klarik si Lakson. Hantod ron. Nabalik man to nila may galampiya kay Tano niya. Nakuha na po mga kagalaan. Si Erwin Tulfo, nakiguan man to nga. Himo sa sila. Kanabang panahon ba nga na ay na pariha doon na ba? Ibutan talang. Hindi lang kumuingon niya. Kanang kani mo illegal, kani mo di. Pariha doon na illegal. Nga basis. So, nabutang may gala nga duha ang nag-claim nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Anong panahuna? Hearing mahigala si Caetano o si Marcolita. Hearing po mahigala si Tulfo. Karoon nga wak na gilalis, sila na giyod, wak na hinoon. Wak na giyod mapatawag to sa Samina Pangandaman. Sala si Traigi Pulaybar, Juju Cadiz, Adrian Bersamin, wak na giyod. So, maklaro ni mo, doon na may lahi man yung kalakiha.
3: Straight to the point.
2: Ha? Unya, tanaw ni mo mga senador, kini klaro-klaro ba lang ba? Kay kining kamarkulita issue mahigala, labot man is campaign contribution. Mo na giingon ni Leandro Libiste kung ingnon nga kining campaign contribution og istriktuho ni tanan, kanang tanan mga senador wa maka likawas na lekin. Ay mismo ka na sa BBM, mahigala, kadawat na ni campaign contribution sa kilanti na eh. Ha? Dari mga kwan? Contractors? Na kining hitabua, kining campaign contributions, kanamagong panahon sa election, mahigala, ang kumilik, doon na nasay, gihatag ba nga pagtugot? O doon na po yung mga limitations? Kanamagong kandidato ka mga kahigalaan o national nga mga positions, bisag ka nagdili national mga higala, doon na mag-mangamot, ana, alang sa pagtabang sa imong campaign materials sa imong mga gastuhanan, ana. Pero kanang tanang senador, napag mas dako yung na mga campaign contributions, bisag si Chis Escudero bitaw. Na-issue ba ito? Pero pagbali na ni Chis, wa na. Muna kabantay mo, ang mga tao ron, observant kayo. Di man mo ma-underestimate ang ilang understanding kasabot man tao na sila. Eh. Di ba naingon nga, imo lang, murag mga bata ba nga, imong gimagic-magic ba? Imo gigunita ng doon na kay itlog spugo, gigunita ang pikas kamot kay. O niya imong gilipat-lipat ang bata, niya yabutang ni mo pikas kamot ang itlog spugo, imong gina, asa man nalilapit be. Asa man napit din ha. Kaya mga bata, madaling ma-mislead, pero kaya mga dagko, dili eh. Kaya mga higalang ni asa majority black, plangka-plangka ba lang, wagi natatsa nila. Nabagoy nagkalisod, nabagoy gigukod, wa. Ang gipanggukod dili sa minority black. In fact, si Chis Escudero Mahigala o si Joel Villanueva, apil na ang gipanggukod. Sa dihang nibalitok na, hayahay na ilang baga ron. Ang mga tao nakakita na, oy, wasa ingon nga wakakita ang mga tao. Kay maghisgot ka campaign contribution sa daan. Kaya ka Markulita, 75 million. Daha, ako example ha, dili pa tamo adtos kwan. Ano bang, white taxa ba? Og nakas majority, okay kay ka. So, selective and justice, dili fair, kumaohon. Kaya ka na ka Markulita, 75 million. Og ilang imbisigahon, sige imbisiga na. Bortanan. Kanang campaign fans mga kagilaan, manawat man sila mga campaign fans niya. Unya ang labos tanan, kining gikan campaign fans ng gikan pag-is contractor, gisaman. Sa kanyang chis ko diro ko day, pero okay naman sila. Sa kanyang kang Irwin Tulfo, nabay investigation nila, wa. At hati na ha, niya report may gala sa kanana ang Billionaire Channel. Ako lang i-quote mga sukit di paminaw. Courtesy sa Billionaire Channel, dili ni akong video. Ah, dili ni akong video. Dili ni video na mo sa DYHP. Ako niya acknowledge ang Billionario Channel ani nga mo ay naghimo ining maong report. O sige, kung ano na ay, kaning kang Markulita, 75 million gukod. Niya kaning kang Tulfo Mahigala, katong kang cheese, gukod sa itong kadali. Niya, karon okay na. Katalawa ha, pila man kang Irwin Tulfo, mas dako-dako, gikan pag-us kontraktor. Sige, sige, na, palikon na doon, kanilong.
3: Natanggap na donation ni Irwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
4: Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tulad ng Silver Wolves Construction at Skyyard Aviation.
5: Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH.
4: Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors.
2: Okay, pause, may 100... Akin ha, Billionaire Channel, hindi ni ako. Atong i-acknowledge ang Billionaire Channel. Ani. Pila may campaign donor donations ng dawat ni Erwin Tulfo? 120 million. 120 million. Gikan sa kontraktor nga si Yap, ang kamarkulitas 25 million na. Ha? Ang kang Erwin Tulfo, gikan pag kontraktor nga ingon si BBM kadto mga kontraktor na involved to flood control project. Ang question nun, na ba investigation against Erwin Tulfo? Na ba? Mo na simple kayong pangutan na. Ha? Na ba investigation against Erwin Tulfo nga nakadawat og 120 million donations gikan pa mahigala sa controversial nga kontraktor nga na-involved sa flood control?
6: Straight to the point.
2: Diha na mahigala makita nimo nga nipalag yung uban nga sa mga kalakiha. Wala mga higalay investigation bisag buhok ni Erwin Tulfo wagi matandog ini. Nga ni siya pa mahigala hinoo gihimong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ah, kana ha? Klaro-klaro na mga sugid ti Pominaw. Kadto mga contributions nga labi nag makandidato sa administration asa man sa kwarta ato. Ang pinaka natong milabay mahigalang eleksyon kabantay mong bunga kayo og campaign materials, bunga kayo kung atol mahigala sa ilan ng mga panglakaw-lakaw. Murag si Irisi mga tumingon dai, congressman Irisi ba to nga asa gani si Andrew E, 60 million man na dawat ding Andrew E. Kay dam gisla mahigalag singer dito nga magkapatapok sa mga tao. Dako kay gasto kita mo pinobre naman tong taga kuan gani katong ilang grupo mahigalan la Marcolita. Magrally to pinobre naman to kay ila. Ang admin mahigala perti mang grabiha bunga man kayo asa man sa kwarta to. Kisa may nag-contribute ato. Ano may bisagamay ang investigasyon ato? So kini ka ako example lang kang Erwin Tulfo. Aka Marcolita gukuro nagtaman sa ginhawa 25 million man. Ang kang Erwin Tulfo nga 120 million ayaw la gukura. Nagikan mga higala sa controversial nga Yap Brothers nga na-involve sa flood control project.
6: Straight to the point.
2: Muna niya mga tao, di man mga tao kasabot man ana. Di man nimo ma source bulsa ang mga tao nag-observe man. So ari ka mahigala sa mga senators sa majority black, wa gyoy tatsa bisan gamay. Di ay mahigalay na natatsahan gamay si Chase o si Jewel kay wa man mo dali og join sa majority. Si Chase Escudero na apo na mahigalay contribution gikan mga kagalaan sa kontraktor. Ha? Nga kaniadto mahigala sa si Chase Escudero wa pamubaliday. Giayot na ibisigal sa nga doon na mahigalay gikan po mga kagalaan sa kontraktor. Pero pagbali ng cheese, sukad mga higalang ni Balis, Chis Kudiro, wala na. Ayahay na. Maupos, Jewel. Pagbali na mahigala. Pero muna yung ikong gingon, in fairness si Chis o ni Jewel, ha? Watakay ba unsa kay ilang naigian? Nga basta-basta na lang mga higala nga ni tumbling sila. Di na basta-basta mo tumbling ng mga tawanaw. Eh. Kasabot sa kung nasag unsay political implications. Kasabot sila sa ilang political futures, ilang gipang buhat. Pero, naagi mga, grabe na gyud kayo. Dili nila kaya nga sundon mahigala ang nahitabo ni Jinggoy Estrada. So kung imong tanaon, ang natandog ron, ang gisigihag duot ron, ang minority black ra. Ato ko na ipakita tong pictures minority black ron. Kinino? Kinino? So sa minority black, duda ko ini pasakaan nila kaso ni, mahurot-hurot nila pasakaan kaso ni, mahabilin ni duda ko si Amy Marcos na lang. Hutdon yun. Ha? Unya, wa matandog ang dito sa majority. Aka na mahigala, matingala ang mga tao. Kanabang obvious ba? Tiyan mo na, ang kang chichis ko diro, isyogot ko kayo, pero pagkahuman, wak na. Ang kanang kang Joel Villanueva, sa may nag-ingon nga hinog na nga si, kuan man, si, Ombudsman Buying Rimulya man, with due respect sa mga trabahante sa Ombudsman, kaya ako yung ibalik-balik, mahigala, akong pagkailas, Ombudsman, sukad pa kanya to, ako nang maistra si, Director Virginia Palangka Santiago sa Director sa Ombudsman kanito. Sukat pa kanito, wak na matandog akong pagtanaw sa Ombudsman. Mga maayon na mga tao. Ikaw yung magukod sa corruption. Okay kayo, nag-respetar ko nila. Kinilang kang buying, Remulya Mahigala, medyo lahi ng iyang kalaki. Ha? Nga naman nga, siya may nag-ingon nga, sunod ni Jinggoy, ang sunod dakpon si Cheese ni Balina, sunod dakpon si Jewel. Kay hinog na kayo ang kang Jewel. Ogwa pa mga higala mo balis, Jewel. Madayunan dito kay hinog. Puuno na dito, Jewel. Agitanugan o balik mahigala ni Buying Remulya. Eh. Pagbali pa mahigala, pangutan na mag-press conference. At tumitagi pa mati, ighapon siya, naapas preliminary investigation. Uy, nibalik mas preliminary? Nga hinog naman kaunta to? At ang tiwasog, isgota, standby, human lamang, pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Alas 9.45 na.
7: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
8: Set Health Testimonies. Health
9: Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
10: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo kong tiil, maghigda rin yung gumirme kayo. Itulog na ko, mahuhupong mo siya mayo. Hinaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Lantan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.

0: Oras sa IFM alas 9:46 na atong nadungog ang mga hisgutanan ni Atty. Rufil, mga idol niya, sa makausapan, no, dili unta takapuyon og hisgut sa mga issue sa atong nasod og politika. Kay magpabilig kining buhi, basta kay ang mga kabus ni samot og kakabus ang mga problema sa nasod, sus nagkadako na hinuon, mga idol. Mo bitaw ni suma palaging Maria B. Pili lagi tagsakto, oy, pastilan. Pero sige lang, kay atong paabuto ng adlaw po nga mamahimong gamhanan ng katawhan ato ginapagatutukan, mga idol. Stand by! Kay sa laing bahin, padayon ta sa unahan, kay niya ng atong lucky winner sa atong napu kakilong buga. Sa papremyo sa hunya ni idol! Oras sa ayo sa malas 9:47 na. Congratulations ka uban na nato karon, mga idol, ang atong winner sa napo kakilong bugas nga si Jesson Makiling. Maing buntag, dol. Maing buntag. Ikaw ang palaran nga nakadaog sa tong papremyo sa hunyo ni idol, napo kakilong bugas. Unsa may imong gibati sa dihang natawag imong pangalan sa radyo?
1: Kulbaan, idol. Pasalamat.
0: Nabunutan. Pero dugay na kangatig paminawan.
1: Tugay na doon, taga-adlaw yun, taga-biyahe na.
0: Taga-adlaw? Sa asa man ka nagbiyahean di ay sa?
1: El Pardo.
0: El Pardo po din di ay! Asa man imo kang biyahe?
1: Mingla IT.
0: Mingla pa doon sa IT Park. Niya mo honong gid mo sa saktong hununganan. Di ba katungas kigol sa pasahirong makalingkod? Makalingkod o tarong tanan. O sa naman kakadugaya nga nagpaminawan sa IFM, doll?
1: Kuy pa sa una, doll.
0: Ah, mao ba? Sa una pa yun. Unya ba sina kay gusto? IFM na gud mo. Kanang imuhang sakyan nga El Pardo nga vehicle, mo dyan ay perming maminaw. Basta na kay gustong i-shout out, garay mo mga kaubanas trabaho.
1: Shout out ko na ako parin siya si Norbert Makiling, sa ako mga kauban driver nga naminaw karon sa El Pardo Transport Cooperative.
0: Congratulations, dol, ha. Unsa may imuhang mensahe, pasalamat nga ikaw intaw na nga mong nabunutan.
1: Salamat ko sa IFM 93.9 Cebu nga nakadaog tan ko sa napo kakilo bugas.
0: Una sa dihigayon nga nakadaog ka, dol. Mo di pertin yang kulbaa. Di gyud siya mahimutang mamitik, pero pagtutok yang mamitik nakalma in town si Jesson, idol. Unsa may imuhang mensahe pagdasig sa tong mga suking tigpaminaw kay para puhon sila na pud ang puhon nga mabunutan makadaog og mga papremyo.
1: Nga idol, kamon,
0: so padayon lang sa pagpaminaw.
1: Okay,
0: congratulations, dulha niya. Kay Boka, dili lang na po kakilong bugas imo mabit-bit karon na po tayo ginagmay nga grocery items. Congratulations, idol! Again, kauban na itong mga idol ang itong lucky winner sa napo kakilong bugas. Alang sa papremyo sa hunyo ni idol, congratulations, Jesson Makiling! Oras sa IFM, alas 9:49 na, mga idol. Standby lang ato, sinipadangat ang pipila ka mga pahinumdom. Kauban gihapon ninyo yung chinita nga witty idol Mikey. Oras sa IFM, alas 9:49 na.
2: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng ug royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip nga nahuna ug sa lambingan. Busa atangin ninyo ang MaxVit, usapang kargado para sa chance nga modaog og gas ug product prices.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Syempre, ninyo ko masasagot. Ratyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Goodbye.

0: And Polly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang idol ko, FM
3: 93.9.
4: IFM.
5: IFM. Balita.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay
7: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
13: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
13: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
15: Empress Shampoo for impressive hair.
16: Bawi sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
17: Ako di ay si Ronnie Buboy Diba, gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan tani.
5: IFM Balita.
18: IFM Balita
19: sa Buntag.
20: Oras sa IFM alas 9:54 na. Again, padayon lang mo sa pagpalanog dira sa inyong mga radyo, mga idol. Kaya basin ka muna niya puhon ang makabit-bit sa ato ang mga papremyo. Pagikas pamugas, panudan, grocery items, maka-mountain bike. Pagipasak ka po ba? Iya silang idol, di manuroy pagis yung mga nakriyang lugar, mga idol man ngayog sepiyata, palanuga lang yun na matagkaroon niya. Ang angay na po niyong atangan, lain na po nato nga kanabitaw nga paukyab no sa buwan sa Hulyo. At ang ininyo kay natin, special surprise, alang kaninyo mga idol, standby lang yun. Para sa dungag gaditalye ni ininya, importante nga nakatutok po mo sa itong page idol ha, kaita ng mga balita, informasyon, ang atong mga kalingawan, activities, o papremyo, no, matagkaroon niya. Ito ginagipang share online idol, IFM Space 93.9 Space Cebu. Standby! Ito na ning balikan, dungag pa nga mga live reports sa itong mga radyo man sa gawas nga bahin, o padayon nga pagtuki ni Attorney Rufil sa issue sa atong politika o sa ato ang nasod. Standby lang, ani ana straight to the point diri sa IFM.
21: Kaso yun yung mga non-billable, aron dili mag-appeal sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
22: Straight to the point.
21: Kay pangalitan kis Marcolita, dakpo ni Kalong Simana, ha? Ibutan ta lang, di magsugod ang impeachment by next week, wa na. Di nag-appeal sa Marcolita's discussion, day. So, ang mga tao, kasabot sila foul ni. Muna nga, di ni mo mabasol kung mapadayag sa sentimento ilan ang katungod. Kay ang gipanggukod, tanaw ha, ibalik ko itong minority black nung mga pictures. Kani o, mahurot-hurot pa sila ni. Kinis de la Rosa wa nagudaan. Di nagud mga higala kay gatago-tago ni tungod sa ICC warrant of arrest. Nga questionably pa ng ICC warrant. Dakong questionably pa. Pero bisan pa man sa pagka-questionably, kay laliman, kada mahigala nga nisod sa atong kaugalingong jurisdiction ng ICC, mas labaw pa hinoon, liman ka ng dako kay questionably. Uy. Unya, kay si Bato de la Rosa mahigala, wa man nila madakop dito sa Senate, ihilapod mahigalang apilon o pasakag obstruction of justice si Ruben Padilla o si Caetano. So mahurot-hurot na sila pasaka kay Kinis Bunggo mahigala. Gahilom-hilom lang is Bunggo ron. Kay ulas mo tingog ni, pwede man indakpon kaya naman po imong warrant to baris. So si Bato wa nadaan, si Jinggoy priso na, si Bunggo mahigala. Anytime, og mutingog ni, dakupon sa ka, si Caetano, si Ruben Padilla makigalaan, pasakasog obstruction of justice, si Marcolita mahigala, hinog na kunong niyang kaso. Nya kining duha ka mga villas mahigala, dali laman nilang hulgaon o kaso sab. Tanaw na ko umahabili nini kinin lang si Amy Marcos, si Pia Caetano o si Lorin Ligarda, tulon lang kamang mahabilin siguro ini. Ha? O giapil pa nagpiton si Lorin Ligarda mahigala, ang iyang anak may piton rin sa ubos. Wata mahibaw hinoon ni Leandro Libisti o basin o ibu. Imutong tuyoon o sa prisuan basi musugutas na tulay ba? Tanon mo man ko, okay na. Ha? So money, mga nahitabo, silang tanan nga as minority, medyo dako yung kalbaryo silang kinabuhi. Ang kadto mahigalan to as majority, hayahay pa mga kailan mo na sa langit kanunay. Nga mga tao nag-observan, muna ngayon ko, dili na ito mabasol ang mga tao. Kung morali sila, mupadayag sila sa sentimento. Kay, mauligin na, kanang kang Jinggoy daan, yung press conference ni Limulya, ha? Ingon si Limulya, kato kang Jinggoy, hinog na, hinog na, hinog na. Kang kinis Limulya, may na mo gamit o mga kwan, nindop sa niyang, mahilig sa mo gamit, anong terminong hinog na, hinog na, hilaw na, hilaw na. Kalawa, ha? At sa press conference, mga kagilan niyang, ingon nga, hinog na, hinog na, ang kang Jinggoy, unya ingon sa sunod na yun, ang kang Jewel, kay hinog na yun kayo. Karon mahigala na balik ko kahilaw kan Joel kan Marcolita may nahinog. Alam ba ako i-play balik din kan kuan para just to, for purposes of ma-emphasize nato. Kini kan Jinggoy pa ni nga ingon sa human kan Jinggoy si Joel at the time mo pa madakop Jinggoy ingon sa hinog na. Dugi-dugi na ko tuday. Wa pa madakop Jinggoy hinog na kan Joel isunod na siya. Apag balito pan Joel karon kalit mahigala kahilaw. Kay di balik mas preliminary investigation. Ano ha, Monia, Prisco niya may Remulya at ang paminaon sa dong.
1: Nakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan the soonest possible time. Hopefully, Thursday, we will file it first thing in the morning, by Thursday. Plunder and other related defenses. Hindi lang ng Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yung kay Senator Joel Villanueva.
21: Okay, pause. Dong. Okay. So, muna ha, hinog na hinog na. Ang kang Jinggoy, hinog na mo na nga ipasaka na o nadakop na ni Jinggoy. Kanon saan to Jinggoy nadakop na? June 1. Karon hinog na tong kang Joel at to panahon na. Ang pinakahinog na hinog ang kang Jinggoy. Dakpan. Kan Jewel po, hinog na po na itong panahon na. Kalon, o sa kabuan ang nakalabay, nibalik kahilaw. Manang ipangutana si Buying, nga nung maning, ingon ka, hinog na, nga nung nahilaw man ron. Pagtumbling pan Jewel, nakalit o kahilaw, talawa, atong i-play itong usala ko dong. Kani. Sige.
3: Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipafile na yung kaso.
1: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ. So we had to conduct our own. And we have to conduct our own. ano yan eh? It's our choice whether or not to accept.
21: Okay. Boss. Oh, it's our choice. Sa ombudsman. Kadto mahiga lang hinug na findings to sa DOJ ang kang Jinggoy na dayunan yung kahinog. Usa ka buwan na kapin ang nakalabay. June 1 matugid ako sa Jinggoy din, oh. Oh. Kalon, usap na July 1 naman taron. July 1, usap taron. Mo lagi. O July 1 lagi. Usa ka buwan na. Nadungan man, dungan-dungan man ikahinog untas Jewel of Jinggoy. Karon nabalik mang higala kang Jewel of preliminary preliminary investigation, Jesus Christ. Pero di na ko basolon si Jewel o si Kwan, ha? Cheese. In fairness sila, kay Murag, dunay nakasulti na ko gabi ko ng pinit-anay ko na eh. Di ko nulalim sa ilang nagian. In fairness sila ba? Di ko nulalim taon. Pero mo, ginaaya ko ba? Nabalik ko kahilaw kay na preliminary investigation na gun. Ang kang Markulita, mahigala mo yung nahinog. Na si Jinggoy, ba yun, nahinog na ang kang Jinggoy. Og ni balitok pa Jinggoy ato mabalik sa to kahilaw. So suwa man, di nadayon na Jinggoy. Ang kan Jewel po na mahigalang hinog na og itanugan pa to mahigalang na hinog na di aton June 1. Bisag unsang prutasa itanugan ni mo ko sa kabuan hinog ng daan na tumiaging buwan pa karon lata na ginalon.

0: kanang dili ni mga basol ang mga tao eh kanang mga sakop sa iglesia ni Kristo may gala naglaliron ya napay mga nangapil da nga ni apil sa simpatiya imo lang ang ospitalan sila ilan ang katungod nga mapadayag sa ilang sentimento mga higala naunsa naman itong dagan ron pastilan ari sa tas to papanghatag o mga pahalipay kaya ron di kay ta mas stress ron buntaga last two minutes sa mga lailing na mga gadas kinsa na yung mga nasakpan ron na naminaw sa DYHP o ka-FM busa makadawat mahigalag mga pahalipay gikan sa itong Sibianan o kini nga po
1: oras sa IFM Alas Jess sa Teres na. Again, congratulations sa tanan na itong mga winners. Karon pong mga tungura, mga idol. Padayon tanga lang apod apod ang mga papremyo sa gawas nga bahin sa mga nasakpang naminaw sa IFM o DYHP. Unya kay napupos naman ang atong oras sa itong panag-uban. Dagang kayong salamat sa tanan na itong mga suking tigpaminaw. At ang ilang po din yung idol ha, kay syempre ato pong taga-agpagtagad kinigiha pong kahimtang sa ato ang panahon. Ato ning pag-monitoron mga idol sa pag-kusukuso na ni Bagyong Henry diri sa ato ang nasod. In fact, aduna ni mga areas diri sa Luzon mga idol nga giisa na, gisaka na nga ito sa kanang signal number 1. So ato ng pagatutukan mga idol, dungag pa nga mga kalambuan sa mong report. Unya ato lang yung ipanghinaot nga dili lang yung nanakadako ang kadaot nga mahatag aning Bagyong Henry. Sumapa sa pag-asa nga makita naman sa noon na ito ang kalambuan sa itong kahimtang sa panahon. So maabot rapod nga mga adlaw. No? So mag-ampo, mag-amping ang tanan, mag-matngon. Nga kanunay mo nga magtutok sa itong mga programa. Kanabitaw nga credible nga mga sources para nga dita maghatag o kanabitaw nga way basihan nga mga kabalaka. No? Labi na taliwa ni ining ato ang modernong panahon mga idol. Alas 10 sa 4 na sa mga taga El Pardo Transport. Again, congratulations ang atong mga winners. So swerte kayo mga drivers sa rabada ini mga idol. Gikan dito sa Pambaling, gikan sa kanang asa to dapit ang usa idol at mametik IT Park. Asa to? Taga Naga, no? So again, congratulations. Mingla, Mingla IT, kato di ay, no? Again, congratulations mga idol niya. Si Irene Lanet po, dugay niya kayo na itong ating paminawan. Garabi niyang lipayan. Ang mura ko na siya kita ni ka ng Catherine Bernardo pa. Kita niyang mamitik. Uy. Unya mura ko nung kaluha lagi. Mura ko nung Julia Monte si Kenny. Maraklaro man, uy. But again, congratulations, idol, ha. Inya, ato na ning ihatod ang iyang brand new bike by City Avenue Bike Shop. Nga to, good sa Pinoy-ana nilang Ma'am Irene. Congratulations, mga idol. Happy July 1st! Paginaot pa nga, puno ta sa pasalamat, puno ta sa kadasig nining buwan sa Hulyo. Gano'n gawin yung idol, Mikey. Dagang kayong salamat, mga idol. Let's be agasa sa matag-usap. And I'm leaving you with this beautiful song sa bawat sandali by Amiel Sol, mga idol. Ampog amping, oras sa IFM, alas 10, sa size na.

0: Hello, eh. Naot sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Robat TLC. Kasama ni Mommy sa pag-alaga sa kids daily.
3: With lysine plus B vitamins.
2: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
3: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus Vitamin D.
2: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas, sigla, laki. Gonna be healthy.
3: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gonna be healthy, Propan TLC.
5: Good bye,

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraful papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tangis na sila, Tik. O gaya ni Bugitik. Idol, Mami Tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boost Charming Auntie Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM, saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM.
5: Pampugnan pa ni.
6: IFM. Seller.
7: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: Makabuhay.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Bilang kilos karne?
11: 500.
10: Hello?
11: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
12: Sarap magkasama.
13: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-Empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-Empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Happy Idol Day! Wednesday na!
16: Wednesday na? Happy Idol

0: Ako dahi si Ophelia Omoso, nagapilit ka Bangkalan, Mandaue City. Nakadaog na 10 kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapungan pa ni...
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: Idol, good morning! Good morning! Ay, mo kay buong di ha, nga si Idol Binir ha? Kumusta man yung adlaw nga Merkules? Basta Wednesday sa FM, Happy Idol Day, no? First day of July, hindi ta maglangay mga idol. Ano na ito ang Idol Wanted ka, alang sa ito ang pa-premium sa honyo ni Idol. At ang winner sa nakadaog sa napo, kakilong bugas nga nabunutan. Uy, taga kaputaw ba yan eh? Di na ta maglangay pa ano yan sa atong atubangan no usas mga maanyag ni sa taga Kamputhaw dili ni mailhan nga 62 years old sakto ba 62 sakto ba ko madungog ra bay mong tingog padol ko nga may mic
1: yes I love you
0: kuya tingog ko cute sad good morning ni mo dia ma'am bisit pangani mo.
1: Ako si Shawi Kiros, nga taga Kamputhaw, Back Harold, Portillo.
0: Kompleto, oy. Unsa man tinadag-an mo? Unsa man to?
1: Nakadaog ko sa napo kakilong buga sa papremyo sa hunyo ni Idol.
0: Ah, sana all kabisado kay papremyo sa hunyo ni Idol, oh.
1: Kamusta din ha?
0: Unsa may mong gibati? Pagka ribaw ni mo nga ikagitawagan nga nakadaog ka, di ba, na on-air medyo ka ato?
1: Murag, wala ko kasabot sa akong feelings nga na banaag sa registration nga nakadaog ko sa napo kakilubugas. Very thankful kaayo ko sa AFM.
0: Mm-hmm. Pila na magkakatuig na minaw og AFM?
1: Since pagyod sa dito pa na sa Colon at iyahang DYXL
0: DYXL pa ni?
1: DYXL pa ni.
0: Pero kay AFM naman o.
1: Kaya it's because senior na baya ko. Mean to say, mo naginay ako ang paminawon, mabuntag, padung kong work.
0: Sa una
1: nga nag-work.
0: Pero wala kay work.
1: Wala na.
0: So, dagang housewife, no? Housewife?
1: Oo. Housewife, I don't know. Daghang salamat sa grasya sa IFM.
0: Mm-hmm. Unyaon sa may mong auhag, alang sa ato ang mga naminaw karumbuntaga, nga sama ni mo, no? Nga makadaog puhon, watakahibaw, no? Kay, kinsa bagay mag-expect ka mabunutan sa kamot.
1: Muna kamo karon nga ako nakadawat na kong grasya gikan sa IFM giauhag ko kamong tanan nga maminaw sa IFM permi kay basin puhon o kamo na sa day sunod ang makadawat og grasya gikan sa IFM mapungan pa ni ah!
0: Maragwa ka tudlo eh og utungan ni Bambina. Salamat kay Idol Shawi ha, unya. Once again, congratulations. So, nadaragi siya ka sa yun, mga idol niya. Insert lang ta sa kanta IFM Seller nga program. Gumikan kay, kani mag mga mo claim na to, na by uras mong good ni. So, dunagin sila yung mga time nga. Niarigid sila, no? Bisan pa man ang panahon na to, diligid maayo. Apan, sa ilang kasing-kasing maayo, kaayong nakadaog yun sa itong mga papremyo.
1: Gracia good na.
0: Gracia good, no? So, mo na giarigin nila. So, pagitangi-pagi kayong uban mo, ingon man nga, wak katultol.
1: Nagagrasun.
0: Mura bitaw ni kanang uban ani kay kanang unsa ni hagipot kini amuhang daro ni along the road ra ka ayon at toltole ko na sila bi asa dapit
1: kamong mga listeners karon puhon-puhon og makadaog mo ayaw mo paglangan gyud kay before mo enter diri dapita naatay kanang silbing landmark ang Kapitolyo.
0: Kapitolyo gyud
1: mo og gyud na at bang ana na dira ang IFM o DYHP.
0: So, ground floor.
1: Sa hotel.
0: Sa may hotel?
1: Kalimutan nga sa hotel.
0: Capitol Central Hotel Suite.
1: Capitol Central Hotel din niya. Awag diri mo gikag iskaryo, di sa mo maglisod kayo. DPI mo kanaog at bang raana 360 Pharmacy.
0: Yeah, kilid da yun.
1: Kilid da yun. Ay, labang ka. Labang ka. Ayos. Ayaw na.
0: Libog. Salamat kay at Idol Shawi ha. Ipahatag bagi ka landmark.
1: Sige sila
0: ma-libog. Kana, no? And once again, congratulations. So, makita na to sa panagway ni Ma'am Shawi nga kanabitong malipayon kaayo ang naong nga kanabitong kanang kwan kay ba? Kanang sitawag anak? Kanang
1: bisag na problema. Bisag na problema. No? Dili gid magpaila kay usasa na mubiras kunot na to. Laban lang sa buhay.
0: Mawin ni nga yung edad 62, mura pa og 42. Sige, Idol Shawi, salamat kayo once again. May buntag. Kunyata ipadayin na itong mga kanta. sa ato ang programang IFM Salar kay karon taud-taud alas 11 hantud sa alauna. Mao sa datong programang IFM uto namang layat tata kauban si Kulas ni Doc Paxet. Sige, at sa padayon ato mga sonata by Moira de la Torre Paubaya. Good morning once again mga idol.
2: Mapugnan

0: Adam, Siko, Hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis pa. Plastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
5: IFM Solar.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. ImmuniPlus, wellness every day.
11: You.

0: Immuni Plus Traditional Herbal Drink
1: with proper diet and exercise.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Bilang kilos gani?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsak presyo na gani sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
8: pabalik sa mga butika.
7: DTX 500.
9: Sa Janice, okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
7: Yo!

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello, eh. Naon sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
6: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sitio Manga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Painaw tanong. Mapugnan pa ni. Ay. Hawak mo ang beat. Hawak
4: mo ang heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugas nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
11: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa Honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
12: Ako.
11: Alo. Ayaw, sakto ra to.
13: Ang Idol mo, DJ.
14: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
15: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
16: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
17: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
19: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
2: Ang market man on the run, Idol, B.
3: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
4: Ang idol na beanie, Idol Kenny.
5: Ang ride ang white corona, inday na bina.
1: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

happy idol day. O nga, solo pwede sa inyong crush mga idol, kay na shooting ang itong Albert Martinez at si DJ Majimbo mga idol. So, solo pwede yung crush mga idol, but no need to worry because everything's under. Okay, and we're live naman sa IFM Mixer Cebu o IFM 93.5 Cebu na Facebook pages.

0: 93.9 IFM. Apa kabar ni? Hello di sebelah driver. Suku doktor anak kecil ini kerana bisa satu program mai dah. Hello di dalam idol. Unya excited ko mai dengan mahimama tahu tu mga winners. Satu ang ipaigayon pag June 26 mai idol ngag raffle draw para sa ang premyo sa hunyo ni idol mga idol. Suku mga kasi ako mahimama tiga mai idol. Akari mga nakadaog sa helicopter or sa nakadaog sa baruto. Bitaw mai idol so. Kung makaapo sila sa ako programa mga idol, ako yung interview na ito, let's subscribe lain. O yan mga idol, may nabuhin si Kupero, so chill sa mudiha.
1: IFM, upo na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
3: Mayong buntag, rise and shine, pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas? Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inikagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sis, paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuloran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Na ay buy one, take one offer sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos di mong mapalit. Ayaw si Piyata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
5: Sis, gisapot lagi ka.
6: Period ni mo sa.
5: Duh, I'm not in the mood.
6: Unsay gamit ni mga napkin?
5: Ha? Why man, unsay labot?
6: Sis, kita ka nga stress-free ko if na period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
5: Ha?
6: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
6: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
7: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
0: Mga idol, napailain nga bago nga online gaming platform mga idol. Nga inyo nasang masuwayan mga idol, ang Winzier. Ang Winzier mga idol, na siya ay license mawika sa Pagcor, so no need to worry. Kaya legit mga idol nga online gaming platform ang Winzier mga idol. So Winzier, pwede ka mo bet o pusta sa imo mga paborito nga mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, ug uban pa mga idol. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadaya mga slot games ug ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place mga idol. So, sa panyang gihuwat di mga idol mga da, join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes again. Join the fun today. Register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Winzier, win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
9: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Game ka, Idol?
8: Game set ka, Idol?
7: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Ang Idol kong FM
10: 93.9
9: IFM.
11: Ang kiatan ug sabaan idol cool lastido.
12: Mga idol, narati pagriti sa mga idol papinawa sa Dongski's Barber Shop dila ni Idol Gerald Villarido. Kita mo kauban da do. Adol kita mo kauban da ni mo da nga manupiay sa sayo si Titing dali, si Titing dito si Titing. O mayong papinawa sa Dongski's Barber Shop dili sa kilid sa Guadalupe Church ora sa IFM. Iungot lagi ni. Igutom na ni siya ato ato tisyan mga idol ha.
13: Layan!
12: So, aragi, duka siya mga idol. Alas 11.33 na.
14: IFM, upto na. Manglayat na ta.

0: This is a test of the emergency broadcast system.
1: Mixing right now. Kulla sudo.
2: Come on. Irish Atlanta on a Wednesday. Of course, kulla sudo lagi apa di mana. Oy, maya mo minaw sa mataga. El Pardo. A driver nga si Usher Islaga. O mga doktor nga si Jay Butron. Layap! Okay, ano sa mani? Sa New Level po daw nga si Kevin Funador, si Janice Funador, sa El Pardo, NGT 8108, Mingo dito IT. Mga pasahero niya, are you ready to layap? Here we go!

0: Mixing right now.
1: Kulas nido.
2: Para maksip.
3: IFM Mixers.
4: Sige, abli, abli, tinahan kayo, mga onome.

0: Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: Sige da, be, sa mga mahiling ko, o TikTok da. Be, magdungan na tanay, come on! Buksan mo, papasukin ako.
0: Kulas niyo.

Radio. Point 9 IFL mga ibani, mga idol, at wala sa araw si Clinton na mga idol, yung nakaluto na mo diya, or basing sige na mo, kurik-kuris yung cellphone diya, gahawat mo nga replay mo sa inyong ka-chatmate diya. Uy, kausa, uy, makalaban ang gulo!

At ako sa alas, sigur tayo na mga ito. Lagyan natin yung balikod ng shoutout ko kanina. Mayo po minaw ha, sa mga taga El Pardo. Plate number, November Golf Tango 8-1.

0: the newlywed kaya si Kevin Fundador o si Janice Fundador. Adik ni sila pala hubo kay Fundador Pablido mga idol. O yan mga idol, panginabuhi so kadali mga idol kay mabalik ko mga idol. Ikaw may mga painom doon niya sa mga nanayo diha. Okay, water breaks na po. Water breaks na mga idol kay para di ta makutasan.
1: IFM ubo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
4: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
5: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
12: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
13: Noel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
12: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa atwa!
13: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
12: Hindi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
11: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
14: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
0: Mga idol, daghan na karon adunay gipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid o diabetes. Kung ikaw ana ini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isa herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol. Nagainupod ko og Sugatrol kaduha o katulo sa kaadlaw. Mao nga lagsi o pamati masin sa matag-adlaw o pagpanarbaho. Mao nga suway niyo tuman matag-adlaw idol ang Sugatrol.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
15: Balik-balik na lang ang sudan.
16: Pongshi!
15: Angelique!
16: Sulayi!
17: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
16: Grabe!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
8: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
7: Bet88, your ultimate playground.
9: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
10: Game ka, Idol?
11: Game set ka, Idol?
10: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
12: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
13: Ang kiatan ug sabaan Idol kong lastido.
14: Mga Idol, oras sa IFM alas 11:48 na.
15: IFM udto na. Kinaraan sa ta.
16: Mixing right now.
17: Kulastido.
18: IFM Mixers.

Resta mga idol. O niya, sa mga nandito na diya, o Lasana, o nakahiga po ang init sa bao. Dapat ba yung Yahoo! Anay na yun! Again! Sige, bes, sa mga natuloy natin ang idea, tsaka ito, Yahoo! Pero ang ubang, ang ganang hagman ng kaalman na yabon.

Nine FM, apa kabar ni? Atau orang salah 11.59 minum malam ni. Nak lima sesuai kumpul tawal bunga itu piti. Nak bisi mereka tu orang Korea. Kong, angga, kong lagan gue piti-piti putih bisi ya. Sorry, nak lima kena. Ok, so, my doll, nak tu winner di my doll. Nak lima gue my doll, usah ni. Winner bani orang di sepat siat di sepat. Kena my doll, kamu tahu ada yang kena saya. Interview hormat lah kaya. Ah, pada isu nasi tuang hongong sa payut di mga idol. Pada lima kutulang ang segmen mga idol. Atau ni siyang interview yung mga idol. O nga no,

0: 99.9 IFM bukan pani. Again, salamat ulit po sa mga nagmahal ka namo sa IFM, DYHP, mga idol, sa IFM Mixers, mga idol, especially yung kanako. Salamat kayo Creative Studio 87, ang brother Sir Chris, ang pagmahal kanako always. Sa mga limited supply na sticker, yung atangin, mga idol, na humanagin ba yun ang sticker sa IFM Mixers, pero, okay, mga idol, sa mga idol, busy ah, nandun na ipartang lakaw si Idol Kriti, mga idol. So, harus na mga idol para sa ang hunghong sa Bayut B, mga idol. Okay, anyan na.
1: Uy, mawa, kumusuway. Really, baka ka sa hunghong sa Bayut Buwang.
2: Maayo ko ito kina mga idol. Ano ba mga idol? So, sa Bayut B, mga idol gihidlo. Diyo ko mga idol gaming. Diyo ko mga idol sa kong nainom. Mga kalabitong avocado shake. Mga kalang diparinsan kong kalabitong dragon fruit shake. Kumain siya mga idol bagi. Kung ang dragon fruit o kana avocado ba. Di saan sabton, anak ba mga idol ba shake? Mga idol ba no niya? Gaming ko, diyo ko mga idol. Uy, kaya noon, diyo ko balik mga idol niya. Ako to siya na inom mga idol sa Glorious Heights. Gid mga idol. Sa mga idol, diyo ko karong gabi mga idol. Bahala lang bumayad kung 125 pesos ato mga idol.
0: Dato, diyo ko mega. Ay, bahala ko siya mabaysa. 125 pesos para lang sa coupon sa Shake Shake. Sana all. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Dili, 1, 2, 3. 1, 2, 5.
1: Idol, nakaigo ba?
3: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
4: Ang Idol nga bini, Idol Kenny.
5: IFM, upo na! Pahuway sa ta!
6: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
8: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
9: Ang keratin na may plus!
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Sis, ganda ng hair.
13: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
17: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
18: Empress Shampoo for impressive hair.
19: Nawan ana baka og gana sa kama?
1: Basin og may diabetes ka?
19: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
19: Adunay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
19: ug antioxidants,
1: nga gikan sa palaya,
19: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
19: nga epektibo
1: atok sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500. Kapalig
1: sa mga butika.
19: DTX 500.
1: Ang tubag
19: kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
19: Epektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar level.
19: DTX 500.
1: Imo sa desugared sugar cane extract,
19: ug anti-diabetic property,
1: gikan sa palaya.
19: DTX 500.
1: Garantisado,
19: highly recommended
1: sa mga eksperto.
19: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
20: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, agnay ceramide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
21: Okay, para Mrs. Iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
25: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
26: Said Celebrity Beauty Soap.
27: Said Celebrity Beauty Soap.
28: Nasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababa.
0: babad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
2: Mm-hmm.
0: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
2: Mm-hmm.
0: Murag dark spot siya, anak.
2: Mm-hmm.
0: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
26: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
14: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kahanis siya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag ug instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
16: Start the day with a jolt of freshness.
14: Daog na sad si Catherine
16: with Colgate Fresh Confidence.
27: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.

0: Siko. Hawa.
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
3: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Base ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga parpimyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Layin na tanong. Mapugnan pa ni. Ay.
10: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang the beat.
11: Idol Mommy J's.
12: Ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy T.
13: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
14: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
15: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
16: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
17: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
18: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
19: Ang market man on the run, Idol B.
20: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
21: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
22: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
23: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
24: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ponte a jugar.
1: Nine point nine IFM ang pukul pa nito oras alas 12:11 na mga idol. Yung karunto taon mga idol, ato ang interview hall mga idol. Proxy at least sa Anubino, proxy ra. Kaya pa, tinojo yung nga og ayang mama. Yung ano sabi sa ang boy ni sa mga, oh sorry, ang anak ni, anak ni na anak. So ang anak ko yung mukuha mga mukleim sa, ito na na, oh ito. Mailan naman po, mailan naman po sa anak ko. Maro naman. So mga idol, so, karunto taon mga idol, ato ang interview hall mga idol. Siya ang nakadaog o napong ang ilong bugas mga idol. Sana all for the tour. Yan naman kita sa live mga idol ha. At tangin na. But for the meantime, sige mga live sa mga idol. Of course, kula si Do. Sell one club on this Wednesday afternoon tomorrow.

0: 93.9 IFM, bukan pa ni mapakis ako mga idol. Again, this is KULAS. Okay, on a Wednesday, happy idol day. Basta Wednesday din sa IFM mga idol. Yeah, mas happy pagkira pa kay Naana, ang anak sa winner sa Napo Hilubuga sa ito ang pa-premyo sa Hunyo ni Idol mga idol. Okay, so ito, sugatan sa masibang pakpak ang anak sa winner, si Michael Bintoy. Yeah, sige. Okay, can you go? Camera. Go, kaya. Iyon na, Michael Bintoy. Sige, go! Igrisa, igrisa sa mga naminaw sa ito ang programa o yung tanaw po sa itong Facebook at igrisa.
1: Aray, yung tuloy sa tanaw, igrisa na ko ang tanang mga naminaw sa IFM, no? Oh, yeah. May ugtun nyo dyan, tanan.
0: Okay, so, kisa may pangalas yung mama, Michael Bintoy?
1: Alicia Bintoy, do.
0: Ah, bito na pa yun. Pinito kayo. Mama, kunin mo, no. Okay. So, siya din ang ni-fill up sa pangalan?
2: Ang ni-fill up din ako, yung anak.
0: Ah, okay. Pero ang ngalan si mong mama. O niya, nakadungog yung mama pag-announce din eh. Wala na.
2: Wala makadungog doon kahit yung SP mo na iyaharo niya ako.
0: Ah, sumabiyo na naman yung bugas eh. Kasi yung SP mo na iyaharo niya. Arila na mo, arila. Kasi yung SP ko tao. Ito, kawar yung maghihapon. Sige ko. So, dahil pagkahuman, hindi na nga pagkadao dyan sa Napo Hilong Bugas.
2: Oo, kung mga bata mo yung itawagan.
0: Ah, okay.
2: Minar naman ako sa diyan. Ako trabaho, ano, minar. Sagun, kadungog. Sagun, pag-isip.
0: Okay, so, karon. Unsa may kasuti sa IFM o sa DOHP nga imong mama mo nakadaog sa Napo ang Hilong Bugas?
2: Kanang salamat dai ko sa IFM do og sa DOHP do nga ako jung mama mo nakurtian bitaw nga nabunutan bitaw sa
0: sa ato pa
2: sa ato pa premium sa Hunyo ni Idol sa IFM. Kamo sa mga uban nga makuan ra makadaog sa paminaw jud minti sa IFM ug DOHP
0: dihara. Dayon.
2: Why?
0: Kali ko baro sa. Hello, Sharon.
2: Osa. Kung may dok.
0: Lahi ang Domingo no. Lahi pa weekday sa wala. Sharon. So may gabi to sa Sharon. Okay, shout out diha. Okay, shout out. Okay,
2: Ana ko shout out na. Shout out ko sa bin family do, gidu family og sa mga kasag riders do da sa Dungguan sa Mandawi City og sa ada family do da sa Lower Busay at Tibal family. Og abilia family. Ako gabi lang kami ni Jar. Maura do.
0: Maura.
2: Ako greeting pa Michael Bintoy do.
0: Again, congratulations ni Stati pa sa mama Adelaida.
2: Alicia
0: Bintoy. Siya mo yung nakadao mga idol sa itong Napo Hilong Bugas. Mga idol, para sa itong second draw sa itong pa-premio sa Hunyo ni Idol mga idol.

0: Apo, ang imo na lang huna naon, ang sud-an na lang, kaya na may kuha, na may parang patimpla. Apa itu kamera? Tabunan ni, Michael Bintoy. Ibu anda lah. Eh, bagi kita yang bugas, okay. Sabar tu. Congratulations si mama Michael Bintoy, si mama si Alicia Bintoy. Okay.
1: Selamat.
0: Alright. So, idol, sa moto siya mga idol, ito ang anak sa winner, sa ito ang napo ang hilong bugas. Parang kita pati si Sayo mga idol. Sige, buda.

0: 93.9 IFM. Apukul pandai mga idol, panginabuhi, sigo mayo, chill sa madiahak!
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
3: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona imno na ko siya na amgy time na mo active tadtaod iginom na ko anak. Na amgy siya ma-improve sa imong hang diri tutunlan, na amgod siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
7: Isip ko sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna og sarambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og cash og product prizes.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child or a pregnant mother, pwedeng magtake ng life extension of vitamin D3.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus!
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
12: Ang atuwang immune system, kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Game ka, Idol?
14: Game set ka, Idol!
13: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
15: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
13: Ang kiatan ug sabaan Idol kong lastido.
16: Mga Idol, oras sa IFM alas 12:28 na.
17: IFM ugto na. Manglayat na ta.
18: Mixing right now
13: kong lastido.

0: 90.9 IFM 뭐가 많이 말로 얼어서 말던 아니 이거 나도 얼어서 last don't see the day don't stop 말로 좀 와리 노
1: This time check is brought to you by Watson's Genetics. Plus the Watson's Genetics, there again. This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
0: Mga idol! Alam mo, salamat naman ang Alberto's Pizza. Salamat kay Alberto's Pizza, UBC Filimon. At ang mga idol, karong Friday, alas 5 sa hapon, ito nila sa isa gabi, mga idol, atong rakraka ni Filimon. Mga idol, naraputay, lain nga, i-featuring ang tulong kakanta, mga idol. Lain naman siya, general, mga fighter, kaya mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol,

0: posted by yours truly, Kulas Sino. At ang oras alas 12:33 na.
1: Ang oras atong kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atok bisan unsang panahon. This time check is brought to you by Niki.

0: sa kong mga idol. Balik ko mga idol, gamay mga pahinomdom. Busa chill sa madiha.
1: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
14: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-Empress.
14: Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
14: Naka-Empress? Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
14: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin na may plus, Keratin Plus.
21: Ang keratin na may plus.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
23: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
25: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
26: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
27: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
28: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
27: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug pud, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglusod.
29: Sulay pud ang bagong produkto iBoy Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBoy ay hindi gamot at hindi
0: dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
1: Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus. Goodbye.

Sige na, sige na, manayo to, manayo to, manayo to, manayo to, manayo. Ako ito ka, ako si Dancer Rivero. Sige, sige, kagana mo tayo itong live. Di, live show ha. Atong Facebook live pala, sige, sige, tinawa ko. Masaya ko baka rin, nakala, oy! Here we go!

Kenapa tayo oras mag-idol? Kenapa tayo kumusaya mag-idol? Kenapa manisip ko ulit? Para tayo oras mag-idol? Kaya itong oras alas 12 kita isayos na mag-idol. O niya, musunod na mag-idol ang Dear AFM, mag-idol kaupan ng Kulay Duo.

0: paglet layat kanina mo yung alson siya to now kaya nakapaniwan to sa dumayo. I hope na nakapaniwan to na mo, not like me, pero later. Oh wow, ayun, so wala kayong muna, salamat sa mga naki layat ako mga idol 11-1, and then sa mga nag view rin kong mga sa mga BTM bitaro behind the mic, BTM behind the mic nga vlog ako mga idol. Ako yung mag-vlog ako karo mga so nang tinungutanan ako sa na comment ko nga makain mo siya o vlog na sa pag mahimo nga usahe buha itong isip radio DJ. So tangin na mga idol mo na ito muna sa akong next content pero sa BTM behind the mic vlog 03 mga tangin na mga idol ha, tangin na karo ng adlaw mga idol. Okay, so at sa inyong humano-mano kayo busod ng D-Ray FM kumbaling kulay duo kulas o Aiko
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Uy, my dear! Kusog ka, mo mang lagban, no?
7: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
6: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon na binukit niya labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
8: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
9: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
10: Mari-mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
11: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
10: Ha? Diaper? Unsa may labo taon anak, uy?
11: Apat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega-absorbent, mega-dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
10: Mari-mari, mantay usa si baby, ha? Arisa!
11: Hoy! Asa man ka?
10: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 92.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako, si Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
6: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Kasunod sa isa ka bulan.
6: Normal.

Piyanda mo. Sabi yung malingon anak, mga idol nga, mag-iaway ang gilikanan. Mag-iaway kayo nga, huy, bright pa na kong anak. Nga, usama sa itong usaka, bright na bunto. Kailan lahat mo seksyon sa una, na karo mag-grade 6 nyo, nag-abot mo. So, dili man po pwede duha ang valedictorian. Di ba, Idol Kenny? Di ba na pwede duha ang valedictorian? Kaya ka lang maisa na mga ganyan favoritism. Char! May kayo na, mutimbang nga ito mga maestra. Magdala dyan na sa timbangan, kaya isampong sa punuan sa Biatilis. Kaya tayo tumaganin nga bayo sa may meaning sa DJ mga idol. Panito tayo magtumbang, pero walay sakto, wala po yung sayo. Maunay nindot. Oh. Diba? Sige, sige, kaya ang pilian ako ang nindot nga tumbang answer. Ah, wala ay padawat, uy. Pero hindi ko kao yun, ang akong i-premio karon, ako na pong ihatag, ugma. Oo, magka, kuwan na siya, magkaanam o kadaghan, magkaanam o kadaghan. Uy! Ang weekly draw, karon Sabado. Oo, basta, unsa ako mga kuwan din eh. Basta maninutan ko sa tubag, mawag na makagwada. Best in Guada. Oh, daog dyan na siya mga idol. Napaog naman akong cellphone diri. Oy, wam ko din nila ba charge? Oy, mga idol. Sige, 0923-112-8701. Kaya itong oras, alas 3:58 na na ba? Kung kapi ang inyong gusto, samtang naminaw mo, og 93.9 IFR Cebu, pangapi na mo gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mga idol. Labi kaayo ni. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol niini mao ang rose chip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa aron malibihan ang sakit hatod sa arthritis mga idol. May magtuol sa nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss ingon man i-improve sa niini ang imong heart health. Muna nindot kayo nga kapi. O, dili ka ingon nga makulbaan ka, kada human ni mong inom, kada yarok ni mo makulbaan ka, makainom na mga halaw, eh, kisa ba yung nagkuhan ako, eh? Maroon ang gawa sa rose chip, doon sa kininiti purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, og bayabas mga idol. O, diba? Nakakagsangkap siya, uy! O, saan pa ba inong ipangita? Dili na basta-basta nga kape ha, di ba? Kana ang ESL Coffee Mix 17-in-1, vegan o gluten-free. Paong recommended sa mga healthy coffee lovers! Papalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Maura, dili na mo kayo mag-uol. Kaya pwede na mo mapalit sa mga... sa or mag-order maroon. Yes, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Untong kagitang alas 4 sa Muntangon sa ginaingon ko na ang atong words of the day ron kay DJ. Sumpahin lang ninyo kay ang akong ganahan nga mapilian na ay premyo. Na siya'y premyo nga madawat rong adlawa. O wako'y mapilian. Ang akong i-premyo, magkadaghan. Launsa ka na siya. Ay, sakit sa tutunlan. Mayot. Unto na kita kalas 4, kamuntagon, manangayaw mo kalimut ha, o mga pimanggani mo, gamita lang ninyo ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 ng mga idol. Oh, di ba? Ikunana lang. Words of the day kay DJ. Oo. Pwede binuang, pero dili binastos ka binuang. Ka lang makakuan, maka good vibes. Masasa may meaning sa DJ. So, pailang, bisan unsa, why problema na? Basta good idea lang ang inyong mga tubag, mga idol. Manang yung ingon, walay sakto, wala po yung sayo. DJ ang atong words of the day ron. Oh, di ba? Uy, may buntag din ni Ma'am Verma Aquino. Di ay, may buntag din mo di Ma'am Verma o ni Sir Boyax.

0: main buntag ni kasama mo to eh, lang Cyril di ayah ko sa lem o si Kuya Buning di Labugon Mandawi main buntag ninyo da Kuya Buning alas 4:01 na sa kabuntagon na to ni masaw ni Mami Tik. Good morning nga kung tumag madako o gahi Robin Daan dili sa Lawaan Tres o Italisay mo ba rin nakadaog sa tuang kuan. Ah, awan ay no. Sorry. Manakap lang kabayot. Ay! May muntag ni mo niya. Sige, Robin, tumag pagyod. Kanang nindot ka pagkas tumag nindot. Kuan man. Meaning sa DJ. Oo. Ang imong tumag ay dako o gahi man. Ay! Para man yung among ampay ni Idol Kenny. Kanang mo gahi o niya mo... Kuana po, mudako. Di may ganaan ng mga luyat dong. Kaya mura may gakao bubble gum. Ay, bayot. Unto, ay, unto na ba? Alas 4:12 na sa kapuntagon. Rise of the day kay DJ mga idol. Ako nang i-reveal ha. Pwede lang ninyo sumpayan o mga katawanan. Oy, serious mo ginagmay, why problema na? Basta maganahan ko magkuan magbasa, tapos lang. But ay, ang other words of the day kay DJ, kay akong meaning sa DJ kay Dodot Jaworski. Kaya ang samday meaning sa DJ, be. Basta ko ha, Dodot Jaworski, DJ. Mahala naman ko sa inyo, ha? May chat dire kaya itong pilihan inyong mga chat dire 0923-112-8701 DJ, ako ang kuan ba? Ako ang meaning sa DJ kay Dika. Uy, hala ba? Kuan man, di lang ako lahusun. Laganahan mo kuan di. Ganahan kuan ni Imoha pero kung nabay gamay nga ka ng sensored. Oo, Mami Tik, DJ kay Dika. Ay! Wala na kong gilayon ng masa, oy. Mami Tik, may buntag niyo na si Leo Diris Paganiban. Ang meaning ni Leo kay Des Jackie. Oh, di ba? Sige, kalang-kalang ma-inspired yun ko sa inyong mga meaning. Parang sa akong meaning ba? Oh, Dodot Jaworski. Oh, di ba? Nag-awatak ka, no? Sige ba, ayun na kayo pupuchata kayo itong oras as 4:04 na sa kabuntagon.
1: 93.9 IFM. Itim na!
0: Ikaw ba? Hilakila ka? Basa o sad story ng English? E ka English man na? Kasabot na ka. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mabungan ba ni?
2: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay, sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat ng lang kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama, lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong yon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sasa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo, ayaw nyong bigyang pansin paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang tumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito ang salita ng Diyos.
3: Ang idol kong FM 93.9 IFM
4: 93.9 IFM. Ikita na!
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Hello, eh. Noon sa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at ang isat online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...

0: si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Og gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo og sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw og nakoy lakaw og padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
1: Idol
2: Mommy J. Ang tamis na sila, tig. O gila ni Mugitig. Idol Mommy T.
3: Boss Man Cute Gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos Chaming Auntie Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
12: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
13: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
14: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na ay nagsibigay nuktok niya, kaya punta ka mo eskwela.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B, ang laagan nga pretty, Idol Tweety,
5: ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik,

Idol, alas 4:36 sa buntag. Welcome, welcome, welcome sa IFM. Bango na on a beautiful Huwebes, Hulyo 2, paspasa sa dagan sa ato ang semana, paspas keng dagan sa ato ang pizza pastilan mga higala. Pero actually ko nagina a matter of perception no, nahuna ra nato dol. Wa bi ni ingon nga ni paspas keng dagan ang ato ang mga orasan dol mo. Wa mao ra man ang 24 oras sa oras nang 60 minutos. Kabantay mo dol kung busy kita paspas keng dagan sa oras, pero kung ato ang paabuton, kung atong hunahunaon perting hinaya. We are live on Facebook, IFM 93.9 sa Cebu on Facebook, mga sukintig paminaw. Balikon ko dol ha, IFM 93.9 sa Cebu on Facebook. Mamaraig mig palili, patanaw sa ato ang official Facebook page, Idol, IFM 93.9 sa Cebu. Unya, ayaw kalimot mga sukintig paminaw ha, ang Boyki IFM, B-O-Y-K-I space IFM, Boyki IFM, alas 4:37 buntag. Atong taga-agpagtagada karong buntaga mga sukintig paminaw, ang ato ang mga hisgutanan, ang mga nag-unang balita karong buntaga, unya atong kauban si Mami Tik, pasapasapas Mami Tik ng napita dol. Alas 4:37, standby, alas ato ang top stories, ang uluhang tudling sa ato ang mga balita karong buntaga, huwag ang pipila ka mga hisgutanan dol, unya pakilili lang ha, Buiki IFM o IFM 93.9 Cebu. Pwede pa mo text dol, pahibaw mo asa mo dapita karon na 0923-112-8701, 0923-112-8701, alas 4:38 na.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ako dai sa Irin Lanit gikan sa Upper Tingog Mandawi City nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagan kay bike. Salamat dai sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog paminaw mo bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang salamat. Mapugan pa ni
2: Ako.
1: Alo. Ayo, sakto ra to. Oy. Hawak mo ang beats,
3: hawak mo ang the beat. 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni. May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Kiros nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o pa-premyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo nga para mong parehas na ko nga makadaog o pa-premyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni... Hawak mo ang beats,
3: hawak mo ang the beats. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni...
5: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ako sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang pa-promo nga pa-premyo sa hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni... Lain na drong. Mapugnan pa ni... Ey! Hawak mo ang beats, hawak
3: mo ang the beat. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boy Key,
4: Market Man on the Run, Idol B.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: Mapugan pa ni! Alam,
0: ikagwapa sa kapatubang uwi. Nagkalami, nagka-sexy.
2: Salamat in town, Idol Boy Kim.
0: Nagka-sapsing. Ang mikig pamatang, oh.
2: Natigbasan, natigbasan. Nalami naman siya pamorma.
0: Ang liyong mo natigbasan.
2: Uy, namin daw ko yung kailangan traffic enforcer nga po, Didi Boy Kim. Namin daw ko niya nga, namitig, sakit eh mong ipon.
0: Nga naman.
2: Nana ko na ko ingon ani. Namukura ko na kong mahala ba?
0: Ihubag na ko na kong aping.
2: Ihubag na ko na kong aping.
0: Meaning, gipangga ka.
2: Gipangga ko na kong boyfriend.
0: Sana all. Wow.
2: Kung katong kita, babitaw sa una, wang ko ni mong una ni aso ko, yaing kay ko.
0: Kagwapa, oy. Oo. Kagwapa. Ako lay lo. Alas 4:42 sa Kabuntagon Dol, Hulyo 2, 2026. Welcome sa IFM Banguna. Unya ang ato ang mga arita sa mga medyo maayong balita, no? Atong unahon mamiti kini bang nahisgutan nga wage increase this week, no? Gipahibaw sa Department of Labor and Employment nga anaprubahan ang kanabang usbaw sa minimum nga suhulan, pero dito ni sa Metro Manila mamitik, no? Ang sa Metro Manila karon alang sa kanang mga trabaho nga ng agricultural opisina sama nato, abot na sila og 780 per day, no? Makalipay kaayo nga kalambuan dol, pero ang uban daghan kay moingon nga kagamay ra gihapon ana di man makalipay.
2: Pero sige lang, at least Idol Boy Kim, nabintuha nato panweldo.
0: Exactly, no? Ato ning actually naisgutan ni nato mga sukitig paminaw kagahapon sa kong programang IFM Balita sa Hapon, gumikan kay suma pa ang dole, ila kining gihulagway nga historic kuno mami, 85 pesos sa kabante kasagad sa mga pag-usbaw sa mga minimum nga suhulan. Kay gagmay ang usbaw, no?
2: Pero karon
0: 20 inana kanang dagko ang proposal, Idol. Igsugyot nila dagko, pero ang regional tripartite and unsay tawag ani kana ganing mauya mo RTWPB regional tripartite wages and productivity board, dagko ang ilabi nga tupadong nila ang isugyot mami, pero gamay ra ang matanduan. Karon dako kay 85 85, unya, pero ang Department of Employment and Department of Labor and Employment ipahibaw nga para man sa Metro Manila, so dagko daghan kayo kay baw ka ang makabenepisyo ani mami, 1.1 million nga mga
2: trabahante
0: sa kanang daily nga wage ba
2: sa 85, no? Oh, oh,
0: 85 increase, pero ila lang kanang ilang by tranche, meaning by batch ba, so ang then, unang 60 pesos karong Hulyo manto, no, karong buwana ang 85 months, so 60, ang 25 pesos, ari na po sa Enero. Kani po, para po pagsabot sa mga kanang employer ba, kani po lalim, no? Sa mga employer dito, kay ang tanang negosyo, dili baya, booming talang negosyo, mamidagan bang challenges. No, this week, Idol Kenny, no, ang ato ang secretary sa kinibang labor secretary nga si Francis Tolentino, mao'y ami pahibaw ani, no, ngadto sa mga sa publiko. So para nako dako kay butang, pero ang pangutan na lagi dako nagpila gani ang 500, pila gani ni ang sa Cebu, gamay lang ha, pila gani ang ato ang minimum wage diri sa Central Visayas, mga so 500 kape naman, no, 540 sakto ba,
2: region 7 Apple, sa ato ang nakadaog sa mountain bike brand new. Mahunay ato ang sweldo dire sa Central Visayas.
0: 540 pesos. Sakto ba? Ako lang i-check ha. Kay basta mga inana, no, 540 ka pesos. So at least makalipay lang sad mga sukitig paminaw. Pero maulagi, pila na may mapalit ni mo sa kana 540 dahil sakto yun dong kin. 540. So dito sa Manila, sa Manilams, kung na may kipay, may na sa may king, Anilams, Anilams. Oo nga, 540 sa Cebu, unya 780 na dito sa Anilams.
2: Galing na sa kapalitunong sa Manila, Idol Boy.
0: So, mausad na. Salamat kayo, ikin ni Sultiana. Kay kanang sabton sad nato nga ang kaning, pero ay, may tagdag ko, una lang, ikin, total, dagko, masakay mo, ugkuan. Ang sekuan. Dagto usan mo gayuhan diha, ha? Nya kami intaw mga kabus derip.
2: Inadlaw. 600 pesos a day, no?
0: I hope, no, nga. Kana bang makita sad na sa ato ang mga, kanang sa dole, sa tig-aprobar, no? I don't know. Kaya nga, no, naamasagula sila pagtimbang-timbang mami sa patigayon ba ni gusto ba?
2: Depende.
0: No, di ba? Kay makasabot sa taba nga, o dagko kayo ang sulduhan, so maapektuhan sad ang mga negosyante niya. Ang kebok o say may tabos negosyante, mami, mupakang sad na. Mupakang sad, maingon nga, aw, mag-increase sad may sa mo ang mga
2: baligyaso,
0: sa presyo, agay.
2: Nagod, no? Makakuan, gano?
0: Ang sa may komento ninyo, anak dol, nga 85 pesos ang ingon palagi sa dole, nga historic ko naman eh. Dako, bita, pag ingon ba itong 85 pesos, ambot lang ha, sa hamtong na ko, mauni so far, ako mahinumduman nga dako-dako nga increase in the past, nga pila ka, siguro in the past decade. 85 pesos, I hope nga permiso, no? Boy. Kay, mapaldo, bita mo diyan, asa mo mapaldo, di lang ka mo ingon ha. Apilis mo diyan eh.
2: Pogin. Paldo, di ka na pisik-pisikin sa pinagay sa Central Visayas.
0: Pisikin, sabi na, kay Paldo naman mo maayo.
2: Nakaman sa Central Visayas, napanoong na mo dito sa Mindanao.
0: O, uban pa ng mga, ano mga booming sad nga mga rehiyon ba?
2: Diba? Para malipay-lipay po ng mga tropa na narbaho, Idol Boyki. Madasig, good ba? Hindi pag sinapulan.
0: Pero kung sa magyud ang makapalipay sa trabahante, mami ko, ikay pong tanon ba? Eh, di ba, kanang, a serious note, di ba, sa mga naminaw, karon maingon nga, ah, di mo na makapalipay ang kwarta, inana, pero wala lagi kwarta, maluya.
2: Pero no, pinoon din na Idol Boyki, no, wala kayo kwarta, maluya, yung ka, tapos sa putun ka.
0: Lagi?
2: Oo. Pero di ko mo to, anong maingon sila, ah, ang kwarta, kwana,
0: unsa gi unsa gi makapalipay sa usa ka empleyado?
2: Kuan, kanang sweldo nimo.
0: Kwarta gyapon.
2: Kwarta gyapon. Padung lagi pa ka dito. Kung imo kada adlaw nimo nga kanang kipag bitaw kanang misaka imong sweldo para aniron. Ito 5 na dito sa Manila.
0: So, sweldo ra gyud. Usa pa may lain nga aspeto, mao na lang gyud ba imong makita.
2: Mga kuan, nakapalibot sa imong pagbanarbaho. Kung ana, kay bakit magkaydang ang nakapalibot ay doon mo si Kundra ni Mutana. Oo. Ay, kung ina, early in the morning, musuot ka sa mga mga gamugtok ka. Oo, kaya nga doon. Pwede tanggan din mo kaupan.
0: Griyo-yo, lagi ka, uy.
2: Ito, ay, pero makakalapan ka din sa RMN, no, sa, din na to, ama.
0: Parabuyag ang RMN lang yun, parabuyag lang.
2: Wala, gikwa na doon mo yung
0: compensation. Ang atuang, kudos na ipon sa atuang HR and OD. Ang head, si Ma'am Jenny Villar, ang atuang human resource, no? Na network head, manager. Ya, yeah, kana bang makaingon ta mami para na ko at the end of the day para na ko dapat balanse sad. Kana imo giingon bang kanang dili lang kwarta, dili lang ni trabaho ka, ni sud ka sa trabahoan, ni wadwad ka, kanang ni hatag ka sa imong panahon nga sweldo ra gyud ang mo matter gyud. Dili lang gyud na nga sweldo lang, no? Daghan kaayo og mga nidugay sa usa ka kompanya, daghan kaayo ang mga kana bang makita nimo ang ilang unsay tawag na si security of tenure, no, nga tagdugay na kaayo mami unya. Usag gyud kung imo ganing asa ako ano kay taud-taud naman ko nga nang empleyo sama sa nimo mami. Makita sa dato kanimong giingon nga sa palibot lagi lakip sad ang kanang happy ang environment nga imuhang gisudlan ba.
2: Usa ba tani importante nga buhi kino?
0: Nga mo nang modugay ka mo nang malipayon ka sa trabahoan kay malipayon sa mga tao nga nakapalibot nimo pero kato imong giingon og magmugtok sad isang kaganahan.
2: May nang pagkanon, may nang pagkanon mangwang hilaw sige, siguro siya aslong din na ako.
0: Pradaan lagi kay ganahan, pradaan lagi kay kalagutan, uy.
2: Uy, paano na siya? Kanang, uy, pasalamat na ang Timinan Abadilla Idol Boy.
0: Nabangay nagpada.
2: Oo, may nagpada ang mangga, pero hindi ni aslong yung mangga, tapi.
0: Pero kamo idol nga naminaw diha, ha? Muna ang nindot kaayo nga pangutana karumbuntaga, idol, unsa may makapalipay sa trabahante. No, para na ko balanse sa gyud. Hindi gina pwede ingon na kwarta-kwarta lang. Ganahan din kag masood lang ka diha. Ikaw man, wala ka nalipay sa ubang aspeto. Itripinga na kasi mong boss. Naapay kaaway diha, ang kauban. Tawa lagi ka. Kanya, kanang, ang inyong trabaho, puro lang yung wad-wad. Wala mo lingaw-lingaw. Diba, inanang ang mga butang ba? So,
2: kaya nga, i-balance.
0: Diba, kasi tiswerte sa gid ang pang-empleyo. Diba, na ipanahon nga, example, maka-empleyado ka or mang-empleyo ka, makasod kag company nga medyo kaya lain na ang, wala naghaom ang inyuha barong advokasya nga mauni para sa kwarta pero murag di ka ganahan. No, naapoy mga nakasod ka ana nga ganahan kay ka, passionate kay ka pero ay, ang imong ka-passionate pero may sweldo in town. Ganalipay kay ka pero ay, ka, gamay ra gid in town. Ana, so disorte
2: gyud. Pero kung sa idol week kami yung ka mga ay, kawan na nga, mga apply ko bahala gamay ra kong sweldo pero dili di agid ko ano makatarungan no, no? Nga ingon ana ba nga kadugayan nimo ka mao. Hala, oy, bitaw na ka-realize ko.
0: Balanse gyud. Balanse gyud.
2: Kanong gamay ra man gid ay kong sweldo?
0: Exactly.
2: Sa mo ang pagpanarbaho.
0: Nagani mo ingon nga kanang dili gyud kuno makadato ang pang-empleyo etc. nya. Example, dili man kitang tanan ma musaka sa ibutang ta sa ladder diha sa company ug asa mo nga mahimo barong kang supervisor, ma-manager, musaka imong ranggo, rank and file ka mo, sibo gamay ma-promote ka, dili man tanan bata. Dili man sad pwede nga kita tanan pareha og direksyon no. So ang pinaka siguro dili man ko financial literate advisor, financial literacy or ibutang ta kana financial advisor. Apan ang importante karong panahon na mamay sa kalisod ba kana sige ta og value anang mo usbaw ang sweldo. Usa sa pinaka importanteng butang, you must have at least 2 or at least more than 1. Dili pwede nga usara ang source of income karong panahon na. Kinahanglan adunay laing kahimuan, kinahanglan gyud nga naay kanang lain nga kanang source of income ba. Kay kung example ang pamilya niya, ang inyong saligan sweldo ra gyud sa trabahante murag lisod. Kana uban bilib ko mamaligya. Kagahapon lang ato ang gasa sa FM kagahapon ay suon mo ini ang himamitik. Liman ka nga adunay brain tumor na operahan ang igsuon. Utility personnel, no, janitor yung igsuon, ang iyang pares na sa trabaho pero puro sila nang undang tungod sa nahitabo sa pasyente nga nagka-brain tumor, gioperahan na padong para Jason. Pero kibo ko, nalimbawat ako balhibo, nabilib ko, natandog ko kay namaligyag pulvoron ron. Ako na i-post rong buntaga na maligya silang pulvoron kay para lagi sa ilang
2: makadugang-dugang.
0: Labi na, sagingo lagi sa igsuon nga nag-boarding house sila diya sa Guadalupe. Tulong na sila kabuhan, wa kaabang, nisabot na lang ang landlord or landlady nila. Kay tungod lagi sa kalisod, no, so na maligya silang pulvoron. Itanaw ko sa ilahang, sa iyahang account, gawa sa pulvoron, basag unsa na lagi pa maligya, kakanin, basag unsa na lang. So, importante dol nga aduna tay lain-lain nga mga tinubdan. Kay kwarta man na, pero mo lagi kung kwarta alone, di mo saan malipay ka. Pinanag, nakinabuhi mami, kanang balansi ba? Equilibrium.
2: Ano lagi? Hindi lagi mong malipay.
0: Okay, usay isan, mas kinuha tayo kwarta.
2: Malipay mo ka. Tinood. O, dahil sa kong amiga, nga mahalag magkaon ko ngayon, ani, mamiti, at least malipayon ko kao pala kong pamilya.
0: Wow. Mahalag saging.
2: Sa labing.
0: Halika, pass mo man sa mga
2: kuwan. Magbutod, hindi mo kaya na nakadugayan.
0: Pastilan.
2: Kamulion ka.
0: Mona, ang gusto na kong ilabay na pangutanan ninyong tanan idol, unsa may makapalipay pagyod sa trabahante o generally speaking idol sa may makapalipay sa tao. Atong oras sa IFM Dool. Arita sa itong mga balita karong buntaga mga sukitig kaminaw ato ning hisgutan mamitik gumikan kay against ato ang mga idol nga naka-tune in karon lakip ni sa ato ang kanabang giya monitor no ang kining kamatayon idol Kenny nilang Rene Baterbonia og ni Divine Adili kag hapon mang nibawt imong balhibo mami kay nibisita magud sila nibisita sila sa nahitabuan dito sa Aurora so giubanan sila sa ilang mga legal nga ang attorney ang lawyer unya kanang ang pagbisita nila ba kanang dili para nako more than the example ilang gitan-aw gisusi unsa ginahitabo asa nahigda etc pero sakit kaya na silang dughan, mami.
2: Uy, tinuod yun.
0: Kana ba?
2: Kaya ba kaginahan nyo, ha?
0: True.
2: Kaya namin, mga ulit na sa...
0: Oo, ang suon. Ni Batbat Ana nga.
2: Ang suon.
0: Ang suon to mo, ni Batbat Ana.
2: Na, ano, mga ulit na ta.
0: nga makapanglimbaot kay sa balhibo mga sukintig paminaw kining maong kanang balita kaghapon ang pagpahibaw sa pamilya nga ilahang gibisita ang maong kinibang lugar kung asang nakutluan sa kinabuhi si Rene Baterbonia, lakip na si Divine Adili mga sukintig paminaw, no? Ako dili na ko lisod kay tugaron ang kasakit, lisod kaayo tugaron ang kasakit, ang kamingaw, ang frustration, ang pagmahay, no? Sa usa ka inahan sa pamilya, sa maong paghitabo, no? Sakit kaayo.
2: Habit na ginikanan ng Luigi o kanang maayo ang kamutang sa ilang anak.
0: Ang termino bet, naan na mi, uli na ta. Nakuhaan man
2: wala,
0: sa video.
2: Wala na ko ni wala na ko ni Dayo kung karong usapay yung mga Luigi.
0: So, unsag yung kahay padulungan sa maong kanabang kaso, investigasyon. I just hope nga mataga Agustis siya ang kamatayon sa mga student athletes, no? Nga dagko unta kaayo og mga
2: pangandoy
0: sa kinabuhi. Sakit pa malandungon mami, kita nga maghuna-huna. Dili nato ma kanang kasabot nga kung nasakitan kita nagtan-aw si ang papa, si ang mama sa mga igsuon.
2: Na dili nato sa igunsa.
0: Dili nato igunsa. How much more kung
2: sila
0: ilagyog ka sila gyud if we are to put our feet on their shoes. Dili ka na lalim. Sakita na. Sakita na. Muna'y, mabitaw, kaya mo kag i-connect ni nako. Kaya diba, isigot taog minimum wage increase saka sa swildo. Kaya i-connect nako, nangutaan ako ninyo. Pero daghan magsuporta nga niabot nila mami. Kwarta, hinabang, daghan og mga
2: napay balay,
0: napay mga scholarship. But at the end of the day, dili na mo ay makapalipay na to.
2: Dili na mo ay makahupay.
0: Diba, kaya nga no, malipayon ko sila nga pamilya. Ilahang, iba po nga nung makaingon ko nga malipayon kay grabe ang support sa mama sa kanang mga duwa ni Bobet, diba? Sa kanang mga videos nga makita sa iyahang pagka senior high school nga atleta, sa iyahang pagrepresentar sa ilahang kupunan sa palarong pambansa, etc. I mean, makita ni mo ba nga ang ilang kalipay taliwa sa kalisod? Kita kasi lang balay, mami. Katong murag mga kahoy-kahoy rin taon ilang panin.
2: Simple na, pero malipayon silang nagkahiusan ng muyo.
0: Monang, kung imong i-connect ba nung atuod nung kung sa mag-IDI ang tinuod nga makapalipay sa tao, hindi tayo mo anong study ana. I mean, naano man yung mga existing nga mga studies, pero sayod yun ta nga sa pagligid sa mga tuig, sa pagdagan sa panahon, ang kalipay sa tao siguro mag-usab-usab ba? Di ba? Karon nga digital age, ang kalipay, apil na ang online, dapat malipay ang tao, ang batanon, ang individual na ibagong cellphone, di ba? Karon kaysa una na itong panahon, wa mo na. Sa imong panahon, isa may wa mo na nga kalipay. Gusto mo
2: ka ang tunog. Sa una, oh. Adiwiti na panahon ako kalipay, kaya oh. Kaso mga pinchers sa una nga, ipasok ka dito. Hindi mo na ito ako, ay nung ingatag.
0: Lipay ka ito. TV, naka-TV mo.
2: Naka-TV ko, nakamangon ako. Inuod dito niya, gamay 14 inches. Inutang pa doon ako sa, wala na ka doon na kampanye, talaga ng marketing bitaw, sa Ryan Marketing, inutang pa doon ako.
0: Na-impass nga.
2: Na-impass, inuunan mo. Ikaw, kasi silingan mo na mga manager, mabayad yung kabinuwan.
0: Sa'yo ka, dapat nangita kang dili silingan. Astila, natang oras sa FM Dool.
2: Alas 4.59 na.
0: Ay, nako. Sakit nga pamalandungon. Sakit nga pamalandungon sa pamilya. But anyway, mauna ang pipila sa itong mga hisgutanan karubuntaga. Lakip sad sa ito ang hisgutan mga suking tigpaminaw. Kining kabahin mami sa lihok protesta sa Iglesia ni Cristo kay sumapa na karong adlawa sa papadayon man Duncan, no, kay nangayo man sila og permit unya karong adlawa walay suspended ang klase sa Manila dito sa kauluhan gumikan sa mga lihok protesta. Mao na gipahibaw both public and private all levels. Gipahibaw na ni Mayor Isko Moreno mga sukintig paminaw. Unya atong sutaon kung ingon man mulanat pa og upat ka adlaw so karon og ugma ato nang subayon pa. Unya again sa ato ang mga sukintig paminaw, daghan kita og mga hisgutanan na unya In fact, ako na lang i-connect aning sa INC Mami. Kanang murag ambos interview sa usa ka reporter dito sa Kauluhan nga gipangutana si kana bang PBBM no nga kanang unsa maiyahang panglantaw niini, so irespetar siya sa INC, ani sabot siya ana. Kunya ningon ang reporter nga dinhi inverbatim ha, not a word for word idol. Ningon ang reporter nga murag ang ilang singgit na ang pasangil nga adunay selective justice. No, ingon nga I believe, and I quote, I believe they are wrong. Imo'y pasangil ba nga hatagi gustis siya, pero ayaw ka ingon nga magpili-pili lang. Murag ko, salak to pagkasulti, ang pagustis siya ninyo, pili-pili lang, kay ang inyong hangligsan, kanturang dili ninyo kalyado. Ang mga nakalyado, anak, pero maugid na iyahang kanga gihapon ako ang presidente mo libog ko ana ako na lang personal na ako ang opinion ha
2: ako po kay dili po
0: ikaw lang in English nga part nga ngano magkanga-kanga siya di ko ganahan maminaw
2: ako sa kanila di kay kuwasa ang mga tinagalog nga words nga wa i-explain niya
0: di libog ko ba wala di ay advisor niya nga makaingon na example kanang president atong i kanang magcareful ta og in speech nimo no
2: di
0: man libog ko sa kay physical sa may rason, ana. Sa man ikaw ambot lang, ha?
2: Kita mo ginaiyang ito ang tanan si Auntie Reginato.
0: O ba, spokesperson na sa Malacanang. Para press officer, no? Pero mao lang, sa interview gihapon-gihapon, ambush interview, mao gihapon na iyahang na kuan ba na hisgutan gihapon medyo na kanga gihapon kunya kanang kagabi ira ba mami aduna ra ba rally nga gipahigayon ang mga taga INC didto sa Davao in relation gihapon related gihapon aning ilahang
2: pag
0: true pag didto sa kuan ba
2: Manila
0: sa Anilam Astilan
2: Ricardo dito sa Anilam
0: ay nako pagtaga-drone. Standby lang una mo diha, Dol. Atong oras sa IFM, Idol.
2: Alas 5:03 na.
0: Tanawag, ipakita ni Kenny Caron kining mga hulagway no, dito sa Davao City. Kung diin mga sukintig paminaw, maulagi ni kining gipahigayon nga peace rally, may term nila, mami. Ano pa, nagtigom o niya. Maugya po yung singgit nila, we are one. Sama sa singgit dito sa EDSA. Sa maong kalihukan, gipasiugda sa mga ni Salmot ang panawagan alang gihapon sa accountability, transparency o justisya. Samtang nagpahayag po sa ilahang mga baruganan batok sa korupsyon, pinaagi sa usa ka malinawon nga pag-ampo o panagtigom. Padayon sab, nga nagsingabot ang katawhan, isipagpakita silang suporta sa gilusan. So makitaan kagabi nga alas 7 nagsugod pero ganam-anam pagkadaghan.
2: May ubay po may tao.
0: Oo.
2: Kaya ako na nasairan sa balita sa Metro Manila po, katong pinatuka libo nga tao pagka first dito sa EDSA, daghan gapon po, kunot gamay gahapon. Daghan gapon siya.
0: Ato na lang sundan, Idol. Atong oras sa IFM Dohala.
2: 5:04 na.
0: Programang IFM, bago na.
3: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQT new mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
5: 93.9 IFM. Pampog na.

0: 93.9.
1: IFM. Top Stories of the Day.
2: Pizza 2 na sa buwan sa Hulyo 2026.
1: IFM.
2: Adlaw karon nga Webes sa Mamitik, mao kini ato ang mga top stories karong buntaga. Arita sa ato ang mga balitang lokal. 88.7 milyon ka pesos nga Disaster Trust Fund aprobado na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kung PDRRMC.
1: IFM.
2: Samtang kusog og masaligan nga kuryente mo ipanawagan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro pagtukod sa Battery Energy Storage System kung BES sugda na.
1: IFM. Uy,
2: indot niha. I hope na kanang malampuson kini nga proyekto dol.
1: IFM.
2: Samtang sa mga hisgutan ng nasyonal, lungsod sa Mandaluyong, dito sa Maong Dakbayan, sa Mandaluyong, adunay kaso sa MPOX, mga opisyalis sa naglusad na og hugot nga contact tracing. Duha ka tawo na sikop, mga dekalibring pusil na sakmit sa gipahigayong entrapment operation sa Lanao del Sur.
1: IFM.
2: Na may sikutan na sad nako dito sa Bacolod City, Mamitik. Managuol ko Idol B, Idol Kenny, og sa ato ang intern ay hi to
3: Amin
2: Marmol, no? Ato ang UP Cebu intern. Gumikan kay naanay ni bagulang kagabi ini, upat ka mga baboy ang nagpositibo sa ASF sa Bacolod City. Unya mo ni ang first murag sa karon nga tuig, unang kaso na kinumdum ka unsa siya ka dili man siya makaunsa sa tao mami, pero grabe ang epekto, livelihood, pati gayon. Kinumdum ka sa Cebu sa una.
3: Oo, nga naabitaw na sa una, no?
2: Babitaw itong nahatang matag-baktin sa una. Baktin! Kada simana, kinumdum ka na? Nakaabot ka na?
3: Maski ako, di ka ngayuan kung baktin.
2: Hatag tag-baktin sa una, mami. Unya, pag-igo sa ESF, naundang take, even ang atong mga beneficiaries nga ni apil sa livelihood, katong ato ang mga napili, apil sa mga nangamatay ilang mga baktin. Ato di pangatag.
3: Sayang.
2: Mga taga-Karkar, Cebu City, nakahatag pag-itatong taga-Barili man siguro to. Mm. No, sagad ato mga taga-Cebu City, at mga bukid-bukid, gabay, namang kita yung mga taga-Mambaling. Mm. Basta naalay
3: space, sila no, butanganan.
2: Makabuhi sila baboy. So, mauna, naay mga ASF cases na karon dito sa Bacolod. Samtang sa international na angol sa Myanmar, sa panagbangi human sa kudita, nikabat na og 1,000 ka mga tao.
1: IFM.
2: Usa ka gatos ka libo ka mga individual ang mga nangaangol. Grabe ni nga kudita. Grabe ka kanabang o bayulinti ka ayo ang mga panghitabo dito.
1: IFM.
2: Samtang sa paugnat sa kusoga, tennis star Alex Iala, unang Filipina nga nakadaog sa Wimbledon. Grabe ha.
3: Wow.
2: As in, grabe ka kana bang
3: iyang ko ano pag
2: makapanglibawts balibo historical mura bag kung sanatad sa sports mura ba sa og si
3: Manny Pacquiao.
2: Oh, Manny Pacquiao kung sa boxing.
3: Uh-oh.
2: Pero at least katong sa kang Manny Pacquiao na may mga naguna nga boksidor, no, nga mga nitaliwan na. Example, the likes of sa gymnastics nato Carlos Yulo.
3: Oh,
2: di ba? Kana murag mo ini una ba nihatag og marka nga ang Pinoy pwede, no? Si kisa na si Hydilyn
3: Diaz.
2: Hydilyn Diaz.
3: Oh, oh.
2: Sanatad sa
3: kanang
2: weightlifting.
3: Oh.
2: Sa babae. Diba? Unya diri sanatad sa kanang unsa tawag ani kaning lawn tennis si kini si kuan si Alex Iala.
3: Mike sa ara idol boy kino.
2: Pila pa idol
3: ko niyan ko lo ikaw
2: ayo. Pero grabe ang training giagian unya
3: yeah, nakatawa lagi ko kay no? Di basta basta ba.
2: Nagisgot pod nga gigamit ko nga bula ana dito sa tennis mami manufactured dela sa Tunasod.
3: Wow.
2: Ano tingin ana ba? Grabe ang kuno ito kita gipagi wa. Kita sud kaning simintuha gikan ni riskuan ana. Pastilan. Samtang sa hisgutan ng entertainment doll, singer nga nagpasikat sa kantang YMCA, mitaliwan sa edad nga 74.
3: 74 years old.
2: YMCA is an village people.
3: Ah, village.
2: Oo, so mauna ang
3: grupo na sa Idol Boyke?
2: I think ko group makay daghan man ang munganta ana. So ni taliwan di ay mami ang ang vocals nila pastilan mga higala. At nung oras sa IFM Dool,
3: alas 5 na.
2: Standby ay mugbiya ha karong taod-taod ang ato ang uban pang mga hisgutanan. Unya ang atuang top stories sa kaubanta ang atuang UP Cebu intern nga si Maine Marmol. Atong oras sa IFM.
0: Alas 5 Jess na!
2: Kini ang IFM 93.9 Cebu, di kapugnan sa pagatud sa nag-unang balita. Tatak IFM balita!
0: Mapugnan pa di!
4: That Bank Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This Time Check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Hello, wait. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
8: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City, Naga, Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni
9: kinabuhi, matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apanayaw ka na huna-huna. Magpasalamat yapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magminahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Piliun nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi ug kadasig sa matag usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayo kalimti ha.
10: Ang Idol mo, DJs.
11: Ang tamis na sila, Tik. O gini, Bugitik. Idol, Mami Tik.
12: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
13: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
14: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
15: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulado.
16: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
17: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
18: Ang market man on the run, Idol B.
19: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
20: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
21: Ang idol nga white corona,
22: ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
23: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: salamat sa Iberi. Sulay board ang bagong produkto Iberi Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Lalang paalala, ang Iberi ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang gamit.
4: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Keros nga taga Macharold, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni...
9: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
10: Gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Gimong anak!
11: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
10: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayar ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
11: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
10: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
12: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
13: Magkatabang magyud ang pagpaminaw sa tambag sa uban?
14: Natural! Naanag yun na! So, pamirmahin mo na ko. Alangan magkumbinsi ron tika nga, bawi out imo resignation.
15: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti nimo. Dili unta na ako gusto nga, maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po na sa inyong kayuhan. Ang gusto lang na ako, mahimo kang stable para sa akong anak. Huwag sa inyong umaabot nga pamilya.
13: The Frank Story. Hashtag Dear IFM. Staple. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM. The Frank Story.

0: FM Balita.
1: Pizza Dos na sa buwan sa Hulyo 2026 adlaw karon nga Webes Dol. Mao kini ang uluhang tudling sa ato ang mga balita karong buntaga.
0: IFM Balita.
1: Sa mga balitang nasyonal, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang himakak nga adunay selective justice sa iyang administrasyon samtang nilarga na kini kagabi ipaingon sa Canada.
0: IFM.
1: Ombudsman modayon sa pagpasaka og kaso batok ni Senador Rodante Marcoleta taliwa sa mga protesta sa INC.
0: IFM.
1: Sa balitang lokal, Konseho sa Dakpan sa Sugbo wa pa makahukom kung hingpit ba ni ining ibasura ang realignment sa bus rapid transit kung BRT project.
0: IFM.
1: Usa ka 60 megawatt battery storage project at tukuron sa Dakbayan sa Naga.
0: IFM.
1: Atong oras sa IFM.
2: Alas 5.35 na.
1: Naglisod na, naglisod na. Ray,
2: guys, 5 na di ay.
1: Ilisdig, batanon. Ilisdig, batanon. Galisod na, ha?
2: Gay, nam-hinam ko, Father Brick.
1: Saan naging kahinaman ni mo, eh?
2: Kuan, oras na gani. Kuan, kapilok na.
1: Standby, Dol. Detalye sa itong mga balita karong taon-taon musunod. Programang IFM.
2: Bago na!
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luan ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras, getod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Naisili marin, napag-i-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
7: Hi. Balita. Suertes ug Lotto results.
1: Atong oras sa IFM.
2: Alas 5.36 na.
1: Sa buntag do, laon niya arita. Sa ito ang resulta sa Suwertres og Loto. Unahon ako ang sa Loto Dol. Kagahapong adlawa, Miyerkules, sa Hulyo 1, no, ang mga nigawas. Kaya labi na sa sige og pangita ani. Balik-balikan ta, pastilan mga higala. Ani ang mga idol, ang kagahapong adlawa, alang sa Grand Loto 655 og Mega Loto 645 Grand Loto winning combination we have 26, 42, 6, 46, 22, 32.
2: Ores!
1: Ores na mamitik.
2: Orestes Ojeda.
1: 0-0 ha, 0 ta. Unya, Arita Dol, sa ato ang Mega Loto 645. Mega Loto winning combination, we have 4, 2, 36, 19, 24, 17.
2: Ay, layusa!
1: Sa 20 katuig na niyang kapatabol, nakaigo usag-usa.
2: Usta, salamat in town, oy. Nakarga mo 17.
1: Paita, oy. Ay, nata sa suertres, mami.
2: Ay, nata suertres. So, recap na sa itong suertres. Gahapon, Edel Wiki. Recap sa alas 2. Paminaw. Rinusik balik-balik, ha? Paminaw.
1: Nasuko na ang inyuhang iyaan.
2: Lola. Alas 2. 889.
1: 889.
2: Pagka alas 5, Idol Boy K.
1: Ay! Ang saka na lang?
2: Ay! 962.
1: Hapit.
2: Wag yapon. Pagka alas 9.
1: Alas 9.
2: Ay naman sa tanan. Wag ka daw sa alas 2. So alas 5, alas 9. 208.
1: 208. 208. Meres.
2: Ores.
1: Meres na meres. Karong taon-taon tagaan, tagpagtagad ang ato ang presyo merkado, ang ato ang balitang weather, kauban ng pag-asa Visayas, and of course, sa detalye sa ato ang mga balita, unya, ato sa day tagaag pagtagad, no, kay nalimportanting giasikaso si Idol Tuwiti, mga sukitig paminaw, katubang kagahapon mamitik, ikaw, nakaadto mang giyugkaluhi, kaayo in taon tong Osaka, traffic enforcer nga sakop sa ang trabaho alang sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. No, luoy ato niya mamitikon. Luoy, ikaw na kanto mang yuga.
2: Nagkualin tao sa Edelboy Kiyo. Eh, kanang kana nakita na to bang ang iyang kamot, nalatayan sa ligid, sa maong SUV. Ano sa ako itong pakausahan ang SUV ay Edelboy Kiyo ba? Ibis ka nang ipahunong siya, gugin siya mga itong naigo. Kaya inanaw sini ang maong sitong ba?
1: CCTO. Sitom na sa una karon si CCTO naman ano.
2: Pero good news sa maong sitom Idol Boy kay Gagiatiman mapud siya sa maong nakaigo niya.
1: Si Giovanni Verano ang
2: Sir Verano
1: sakop no sa Cebu City Transportation Office kaghapon ni pasado alas 8 buntag. Samtang nagman siya sa traffic dinhi sa may intersection sa Inescario Street og Osmeña Boulevard. Atubangan gid sa Kapitulyo kanang asa mag kaya pinakatubangan git kana na i-flag pole mami.
2: Yeah, siya nga
1: gikan ka sa downtown, paingo atubag ang Kapitulyo, kung pawala ka, padong Embeles, padong Nagwadalupe, Labangon, Tisa, o kari ka sa Tuo, Iscario, padong sana sa Ogorordo, Lahog, padong dito sa Apas, no? Dire sa gaman, idol, unya gikan sa habig sa Embeles, ang maong SUV nga puti, no? Karon gusto na ko ipakita idol Kenny kato gani pinakabag-o dong na ate nakuha nga lang CCTV kay kagahapon gipakita naman ning Attorney Rufil. Kibo ka mami no nagpatunga kanabang naa sa sa linya unya igo ra siya nga ni kung sakto gyud ang driver ana mami pagkaigo niya ni lahos man siya
2: maulad
1: wala man lang ni hunong wala
2: ang
1: man
2: driver idol bigi nga murag ganahan gyud sa mukuan
1: nga iyahag yung ligsan
2: dili at sa pagkaigo lang ganahan gyud siya nga iyang kunan ba iyahang ka lang ihitan panong sa mahitan iyang biyaan ang maong biktima biyaan ang daniya siguro sa ranta po siya may dali kay naay duha ka mga parking boy nga maoy na itang nagdagan na hunong-hunong kay naakay na igo
1: so mauning usa ka parking boy nga si katong gipahalipayan ni Radyoman Arnold Bustamante no? Si Ariel Daan nung gitagaag palipayan pay kay siya ni pahunong kay niliko naman siya pero naay bag-o nga CCTV Idol Kenny ka diba nakita nga CCTV mami katong medyo layo no niya katong napakita na itong CCTV unya naay CCTV nga makita gyud ang katong gikan sa kanang katong mga few seconds sa wapan na hitabo medyo mas mauni ang klaro sa nahitabo no so naatay CCTV na nasa to ang usa ka JC Dong Ken para the sad nako ni mo Ken no. Again, sa ato ang makaigsuunan, pait king nga pamanadong ato ipakita karon sa ato ang mga idol, kining maong kinibang unsay tawag ni ini mga sukintig paminaw, maong panghitabo. Pait lang no kay sayod ba taon sa ni kalisod ang ilang trabaho mami init, uwan, unya naunsa da ka oy. Si Vice Mayor Tami Usmeña na igipahibaw kagabi nga gitabangan nila mami tik. No na ato igipo si Vice Mayor Tami Usmeña niya kagabi unya nga tabangan no usa ko ang iyang pagpahibaw is a very accomplished private lawyer graciously offered nga tabangan si Jovan or Giovanni Verano sa pagpasangat og criminal charges batok sa driver unya pro bono so libre unya ang mga medical needs og expenses giatiman pod unya ang driver na naman sa custody unya na sa proseso nga pasakaan siyang kaso kay ni admit man siya unya again maunang gi-advisor po siyang doktor nga di na magbaniw in fact murag appeal sa ilang paning ilahabang mo contact si Vice Mayor Tami Usmeña sa LTO nga buhatag kanang lakang ba para nga permanent revocation sa driver's license sa driver nagkita ni mo ang driver mami ni gawas siya
2: na ako'y picture niya
1: di namin sa may unsa may imuhang kuan description
2: ang description
1: sa may pagulagway ni mo niya
2: mabatanon itala na siya I think padong senior citizen or dili ba siya arrogante nga tao Idol Boyki amo to nganong iya gyud gibiyaan ang iyahang nasaknapan
1: deklaro sa kayo nga naa siya na di ba naigo ang sa gito ang tablo sa maong lalaki sakto ba ko atong tanawon Idol Kenny okay dili na kaayo ingon nga tigulang
2: oo dili kaayo mabita na tingad alam mo nganong kanang iyang gi wala niya hunongi ba kay bawo siya kasay na naigo ng tao diya sa dalan at Idol Weekly. Pero gipahunong na daikuno ni sila ang ubang mga sakyanan, pero siya nilahos gyud. Ani hunong siya pero gabanti siya gamay na
1: so, ipakita ron ni Idol Kenny sa to ang social media idol. Ang kaning pinaka mo ni pinaka latest mamino na amo tay usa ka video nga naka-landscape mo tay ni gawas gahapon pero kani mo niya ni gawas nga iyang gipahunong sa ang mga sakyanan, di ba ka nga iyaha lang na abot lang ha, pero inaaba nga ibutang ta ni go ni anak gamay o ibutang ta lang naasay sayop ang
2: traffic enforcer
1: kay pero nabiya ka sa intersection
2: kita,
1: so dapat yung kamuhunong una before ka mo tamak sa kanang gasolinador
2: no? Sa kanana iyahanggi lang nakaigo
1: o kanang puti ng SUV naman sa ato ang CCTV mamitik so na interview nakita na gini ang naong gahapon no?
2: Nakita gini na mo I don't make it okay sa manong bang pero marag something nagkurog siya
1: okay nakalitan po siya nga nakabangga siya pero ako abang nga pagkabang igo manggod nakibaw siya nga nakuhan niya, dapat naog ta siya.
2: Pero makita niyo yung sakyanan sa CCTV, bitawan yung wiki.
1: Oo.
2: Murag, ganahan din siya mo, kuhan ba? Kaya pita, mulang ka huwag yun, mulang huwag
1: okay, di ba asam siya dapita, pila man ka metros, taas-taas no, mga...
2: Taas-taas yung mga 150. Mga
1: meters.
2: Oo, oh, meters.
1: Gikan sa...
2: Iyahang na kuhan
1: na... Asa ni...
2: Ni Hunong.
1: Oo. Oh, oh.
2: Nagigupon siya itong mga... Kuhan, bitaw, parking boy.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Gikan niya sa atubangan, dili na siya ni Hunong sa ikaduhang gate sa tuwa sa provincial capital. Nandana nang utana, nandang diha pa niya, nandana lagi siya nagipasok sa kanyang iskinita ba?
1: Oo. Oh.
2: Gikuan na lang siya sa mga traffic enforcer para dili mo samot o ka-traffic ang kuhan. Dalay.
1: Pastilan.
2: Oo.
1: So mauna sa mga idol nato no sayod ta nga aduna man gyud mga challenges diha na magi simbako mahitabo diha sa kadalanan idol magamping ug magamping kita magamping gyud mga sokitik paminaw atong iampo ang mga traffic enforcer sa mga naa sa dangan ng serbisyo mami kay simbako ug simbako ang mahitabo nila na ay mga pamilya nga nagpaabot in town pastilan amping in town
2: pastilan good news po datong duha ka kuan idol boy parking boy
1: nga mo initabang
2: kay gipapangita ni Vice Mayor Tam Osmeña kay tagaan niya trabaho pasudlo niya sa
1: City Hall
2: o sa CCTO iya tagaan trabaho ang duha
1: grabe ako tanawa ko dani oh inana pagka sus ginoo ba kita god nga pagkabundol niya so makafeel yung ka as driver nga naa kay nabundulan kay di untol pagod siya sa kanang sa simento
2: Okay,
1: yeah, may gulang-gulang na sagod ni si Giovanni Verano.
2: Mm-mm.
1: Pero may matakita ani kay
2: maasahin
1: man ni Rey mo
2: tambay,
1: CR, mo tambay diha. Pastilan mga higala, mag-amping in town ta mga idol ha. Again, I hope nga amping-amping ta kanunay diha sa ato ang pagtrabaho di asdan. Grabe ang ilahang gihimo nga sakripisyo no. I just hope nga mo-compensate sa ilahang sa kapilogruso sa ilang trabaho, ilang sweldo mamitik. Hinaot pa mga idol. Live ta on Facebook ako balikon IFM 93.9 Cebu. Buiki IFM naka-share na pod ni and naka-share na pod sa
2: mamitik. Alam mo ninyo di ay kung sa kakuan
1: kung
2: sa ka-fresh gahan mo kung sa ka-klase ka-fresh like fresh lumpia na basta na ka-fresh niya ito makita
1: Laming tuwaon.
2: Lamay lang ulo.
1: Atong oras, idol.
2: Alas 5:48 na.
1: Pinibahin na ito ganito sa Life Extension Vitamin D3. Ang mga pagtuon na gingon, ang taas na level sa vitamin D3 sa lawas, makatabang para malayo ta sa risgo sa mga sakit. Ayaw kalimot nula, ha? Hinabagan sa saktong diet o exercise. Sa dili pa matulog, muinom kitag Life Extension Vitamin D3. Available sa mga butika sa Sugbo, Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better!
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
8: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: This Time Check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.

0: 93.9
1: IFM, bago na!
2: Idol, atong oras sa IFM.
3: Para 5.50 na!
2: Inibahin na hatog ka nato sa said liniment oil, pamaol, panuhot. Ayaw kalimot, aplasi lang. Sama sa naasa ako ang dalagita nga naasa ko atubangan.
4: Wow!
2: Kada panuhot, ano niya, Idol, iag yung haplasan.
4: Una, wow, nagyak panuhot sa buko-buko ko, Idol. Kumalikod ba?
2: Ha? Sa ang ginanam? Atong oras sa Idol.
3: Para 5.50 na!
2: Said liniment oil, tatak said marketing, tatak magaling. Balik ta sa mga sunata.

0: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: That song was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: IFM Balita
5: Lokal ug Nasyonal.
6: Alang sa hingpit nga detalye sa itong mga balita karong buntaga.
4: IFM Balita.
6: Girekomendar na sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang pagpasaka og kasong homicide o reckless imprudence resulting in homicide batok sa kani Ateneo Blue Eagles head coach nga si Tab Baldwin. May kalabutan kini sa pagkamatay sa duha ka basketbolista sa Ateneo nga si Rene Clert Baterbonia o Divine Adili atol sa ilang team building sa Dipakulaw sa Aurora Province. Sa gikumpirmar sa Department of Justice nga nadawag awat na niini kagahapon ang supplemental referral gikan sa CIDG may kalabutan sa ipasaka nga kaso batok ni Baldwin. Naton sa DOJ ang supplemental referral mahimo gihapon nga kabahin sa orihinal nga referral sa CIDG nga dunay pizza na Hunyo 26 na nagpabilin karon nga under evaluation.
4: IFM Balita. IFM Balita.
6: Nihatag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o kapin sa 1 milyon ka pesos na financial assistance alang sa pamilya sa namatay o naangol sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Mato de Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang Office of the President muhatag og 150 mil ka pesos sa matag pamilya sa tulo ka tinun-an nga nakala sa shooting incident og tag 50 mil pesos sa matag pamilya sa 18 nga nangaangol atol sa maong hitabo. Dugang ni Castro nga ang tabang gikan sa buhatan sa presidente lahi pa sa assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD ug sa Department of Education kun DepEd. Gawas na ini ni mando usab ang gobyerno sa pagpaligon sa seguridad sa tunghaan human sa maong hitabo.
4: IFM Balita.
6: Idayon sa Ombudsman ang pagpasaka og kasong plunder batok ni Senador Rodante Marcoleta bisan sa gipahigayon nga rally sa Iglesia ni Cristo nga magpadayon karong adlawa. Matod ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang kaso may kalabutan sa giingong pagdawat ni Marcoleta og 120 milyones pesos na campaign donation sa sami ni aging eleksyon sa 2025 apan wala pa madeklarar sa iyang statement of contributions and expenditures konsose. Ipasalig ni Remulla nga walay kausaban sa plano sa Ombudsman nga ipasaka ang kaso batok ni Marcoleta sulod ning simanaha. Dugang ni Remulla nga katungod sa mga sakop sa INC ang pagpahigayon og peace rally isip kabahin sa freedom of expression nga gigarantiya sa balaod sa nasod.
4: IFM Balita. IFM Balita.
6: Kisalikway ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang akusasyon sa Iglesia ni Cristo nga selective justice ang gipatuman sa iyang administrasyon. Ang INC pinaagi sa tigpamaba niini na si Brother Edwin Zabala unang namahayag nga suportado nila si Senador Rodante Marcoleta nga gikatakdang pasakaan og kasong plunder. Matod ni Marcos, sayop ang pagtuo sa INC nga adunay selective justice sa pagukod sa mga tao nga giisip nga adunay kalambigitan sa anumalusong mga flood control nga proyekto sa gobyerno. Dugang ni Marcos nga wala kini mabalaka sa pagbiya sa nasod alang sa iyang official visit sa Canada tungod kay nasayod siya nga ang INC na ilhan na sa ilahang malinaon nga mga protesta.
4: IFM.
6: Atong oras sa IFM
7: alas 6:02 na
6: sa laing balita. Nakakumpleto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa distribusyon niini sa 5,000 pesos na cash relief assistance sa kapin 1.5 2.82 ka milyong public utility vehicle drivers o delivery riders nga naapektuhan sa taas nga presyo sa lana. Si DSWD Assistant Secretary o spokesperson Irene Dumlao na mahayag nga ang payout natapos ta niya itong Hunyo 30 human sa tulo kaadlaw nga pagpatuman sa programa. Gikan sa Marso 17 ngadto sa Hunyo 30 ilang gikumpleto ang distribution alang sa maong sektor. Ubos sa assistance to individuals in crisis situation kun AIX program ang ahensya nakapagawas og 9.1 bilyon pesos nga balor sa cash assistance alang sa maong payout period. IFM. Dugang balita atay karong taon-taon atong sa taon pod ang atoang weather. Balitang weather, lakip na ang presyo merkado. Atong oras sa IFM.
7: Alas 5:03 na.
6: Hatod ka nato sa EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Nagatungab-tungab na tadiri, oh. Pasuyao na to si Kuya Dodong. Atong kauban karon si Kuya Dodong Balinisod. Amin akong si Idol B. Pagbuli na ko, ini bata man si Idol B. Si Kuya Dodong, dahil mahigop sa kumamitika. O sa kanina, sa EXL, mami, mga sangkap, no? Na healthy kaayo. Dara, oh.
7: Mapasuyang. Init kayo na.
6: Ha?
7: Ako ginagipabukal o maayo nito ang tubig.
6: Sao na na. Kanyang mong iyaan kayo doon, magsigasigal ang mga matao, magkuyawan ang kwalidiya. Pero usa sa mga sangkap ani mamitik, kanang gitawag o rose hip. Anti-aging property, mutabang para sa nindot nga panit idol. 17-in-1, kamunggay, spirulina, ginger, turmeric, grabe kadaghan o healthy. Grabe gid mamitik. Para nakuha, ayaw kalimot, muinom na manggani mo og kape dol, kanang healthy nga coffee, mauna ang EXL Coffee Mix sa 17-in-1. Muhigop kong balik, ha?
7: Suya as Kuya Dodo. Nasuya, kaya ako sa pangapi.
6: Suya sa sariyo. Ako lain looy. But anyway, standby mo diha, Dol. Dugang mga balita gisugutanan, programang IFM.
7: Bango na!
6: Atong oras sa IFM.
7: Advice 4 na!
6: Agay!
7: Napiit!
6: Nagipamaulan. So, haplasan og SED Liniment Oil, SCED, tatak SED Marketing, tatak magaling. Agay!
7: Napiit!
6: Nahurot na. So, mapalit na ka.
7: Nayabo!
6: Nakadawat na ka.
7: Hapit na!
6: Oras, Dol.
7: Advice 5 na!
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS IFM, bango na.
7: Ikaw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel pero ang delivery rider ang imong pangutan o log pila. Ako na ikaw, magkukad pa ni.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
14: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: TTX 500. Mabalit sa mga butika.
15: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
16: Find the way.
15: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
17: Seth, health testimonies.
18: Health testimonies.
17: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule o Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mahatong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one year, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Bumikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na biska.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
20: Tuhod. Siko. Hawa.
21: Agay.
20: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
22: Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines ug FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
23: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
24: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
22: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
26: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
9: IFM, baamo na!
28: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
29: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
30: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
32: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
31: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
32: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
31: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
32: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
33: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
34: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
35: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
34: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
35: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
34: Uh-huh.
35: Nagtulong talaga.
34: Oh, hindi na sumasakit.
35: 100% to.
34: First name po ninyo,
35: Bernardo Bailoses.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Magkatabang magyod ang pagpaminaw sa tambag sa uban?
2: Natural! Naanag yun na! So, pamimahimo na ko. Alangan magkumbinsir unti ka nga, bawi at imo resignation.
4: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti nimo. Dili unta na ako gusto nga maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po na sa inyong kayuhan. Ang gusto lang nako, mahimo kang stable para sa akong anak o sa inyong umaabot nga pamilya.
1: The Frank Story. Hashtag Dear IFM Stable. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM. The Frank Story. At tangi.
5: Ang idol ko FM 93.9
6: IFM.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaneho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Ang idol ko FM 93.9
6: IFM.
8: IFM. Balita.
10: Weather.

0: atong oras sa FM.
1: Alas 15 na.
0: Mamitik medyo busy ang linya sa atoang landline, sa atoang telepono, no, sa Pag-asa Visayas. Busy ang ilang linya, ato lang balik-balikon ron. Pero base sa ilang official ang website, ang atoang panahon karon, no, kay as of 2 a.m. ang tropical depression nga si Kanhi Henry gimonitor gihapon, no, sa kanabang Pag-asa. So ato i-check karon ni, eh, na naman ni, eh, tubag naman mamitik do, no, ato i-check unsa kay kahimtang sa tuang panahon karon diri sa Sugbo ug ang kahimtang sa panahon sa ubang bahin sa Central Visayas, mga sukitik paminaw, atong tagaan ug pagtagad, mga idol. Again, ato i-check ang Pag-asa Visayas, standby idol.

0: Ala sa pikas din niya itong higala for Pag-asa Visayas, Sir Jomar Iclarino. Hello Sir Jomar, may buntag sir.
1: Yes sir, may buntag sa tanan o sa ating tanan tigpaminaw kini itong latest weather update karong adlaw. Ang bagay na naka-apekto sa kasipambahin sa Southern Luzon, Visayas o sa Mindanao. At ang weather conditions sa Central Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak ng mga pag-uwan o kanyang mga thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisory. Hininga ito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas o nakadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Haring adlaw mo salop, alas 6G sa hapon. Ang dagat muhutaob, alas 11.55 karong ubto. Muhunas, alas 7.00 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 6.17 sa buntag, gikan diri sa Makan, Pag-asa Visayas, DOST, Jomar Iclarino.
0: Dagang salamat Sir Jomar, amping mo sa Pag-asa Visayas, sir. May buntag!
1: Thanks, thanks, and salamat. Good morning.
0: Atong oras sa FM,
2: alas 6.17 na!
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
6: Lunchtime na listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals! Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapa-tastify ka na. Napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-through, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257-576 Series of 2026.
7: Ang idol ko FM 93.9
8: IFM.
9: IFM, bago na!
10: IFM, balita, presyo, merkado.
0: Mami, alasay sa DC9 na atong oras sa IFM. Unya live gapon ta on Facebook, dol. Sa dili pa nato dawaton sa Idol Beato po nihisgutan, mami. Tikini bang lain na po ng insidente nga naglambigit o mga tinunan, mami? Kani ganing duha ka mga tinunan diri sa Zamboanga City nga nangaangol human di katahong gidunggab sa kauban po dilang estudyante na unsa ni mga bata aron eh. Gahapon ni hitabo no diri sa may
11: estudyante ron.
0: Kabaluway National High School human gikatahong gidunggab sa lain estudyante ang naaso dito sa mga sa maong tunghaan ang duha ka mga estudyante unya sa interview sa tuang RMN Zamboanga sa lokal ng opisya dito ipamahayag nga matud pa suspetsado nagkadayon nga gipugos siya sa duha ka mga biktima nga mugamit kuno og marijuana og wa kini mosugot. Sus, Ginoo po.
11: Ito yung payo naman na naroon ng biso eh.
0: Nagibutyag sa mga suspitsado nga, sa suspitsado nga giingong usak altar boy, subuutan nun ni Bataan, wow. Altar boy good. Nga nagdala siya o hinagiban sa gahapong adlaw tungod kay matud pa adunay plano ang duha katong iyahang gipagdunggab nga mga biktima mga kulatahon siya sumura kunog ang iyang pag-ingon self defense kuno niya. Ay nako mga higala at doning tagaag pagtagadrong para busy man ang line ni Idol B no pastilan. But anyway mauna sa mga idol nato din ha magamping in town ta mga sukinting paminaw unya ano ba unsa imong ikakomento ana mami?
11: Ako ba, makuyawan ko sa mga kabataan o Daniel Boyke.
0: Mm-hmm.
11: Kaya kuyaw na kaayo ba? Kanang mga, kuha na kayo mga, pag-una-una, bitaw ka ng sa ulan, wa ba ng mga yun ana?
0: Kastilan.
11: Mga handok ba ng mga estudyante sa ulan, mga maestra?
0: Magdaan ang hinagiban o mga unsa, no? Maulaging. Ano
11: maulagi na. Ang kalabitang security ko andiya sa eskwelahan, Idol Boy King. Importante, ganyan niya. Pahuntan po nila ilahang pag-inspeksyon ng mga kabataan.
0: I hope kay, nga mataga ang pagtaga.
11: Kaya nung nung katong ay ballpen nga murag stainless, yung sold ko andi ay.
0: Nagiban.
11: Nagiban po nila po.
0: At i-check una si Idol B alang sa taong presyo merkado, Idol ha. Pero I hope nga mga kabataan sa Sugbo, mga buutan.
11: Correct.
0: Nga to ang mga sudyante, mga buutan. Atong oras dool.
11: Alas 5:21 na.
8: Aha! RMN Report.
12: Market Man on the Run, Idol B.
0: Idol B, kumusta man diha, Idol B? Ang ato ang presyo merkado, Idol B.
13: Ay, wala na, uli! Sa Hulyo, ikadoang adlaw ng buwan, umiya. Bawa di karong tungura, Idol B. Nas dos ka bahay, no? Nas ka init na mga adlaw niya. Karon. Atong gisusi kini presyo pagbalik kini nga presyo pipila sa mga isda, no? Isda sa Idol Boy K.
0: Sige.
13: Ubihan sa Mandawi City Public Market. Kamila ba yung mga adlaw dito ba taga karbon ng susi na, no? Kini nga baklas eh. Paborito ni mamiti ko, 200.
11: Di ko makawal na,
0: oi! Iglas.
11: Di ko makawal na, Idol Boy K. Dangog, kay na.
0: Ang alas, makawal kang hilaw.
13: Dangog.
11: Go, Idol B!
0: Pilang kilo sa bakasi?
13: Aha.
0: Pila tong kilo sa bakasi, hotdog?
13: Dosintos na, Idol B.
11: Dosintos. Pagkabahal, bre, alam niya, oy!
13: Dangog, no?
0: Onya,
13: kaling bangos.
11: Kana, kao ko, anak.
13: Dosintos na, ang kilo di ini, no? Labi ka ni Moni. Labi ka ni kaling ko, ano? Pwede ni unan, pwede upao, no? Onya. Ang kaning...
11: O kaya din nila ng bangos, Idol B?
0: Milk fish.
13: Dili,
11: fish milk.
13: Milk fish.
0: Sige na, kanahan talaga ba sa toy dito, Phil? Human sa bangos.
13: Budburon.
0: Budburon.
13: Itong dagpo. Kasi ganang kasi mamiti ka ng budburon ng dagpo. Ulo, may abis po. Ulo, Idol B. Lingin mo kinig lawas. So, kanya si kaning gagmay.
0: Mm-hmm.
13: Pag 180 sa dubatang kilo ni Ine, o niya. Tambak, paborito ka ni Idol Boy K. Kaya mga hindi ko nga ganyan dito.
11: Kana, kana.
13: Bato, no? Isang bato, 450 matang kilo sa Ine, o niya. Nay, Pugita. Kani, paborito ka ni Julius ni Pugita. 180 ang matang kilo sa Ine, o niya. Ang kaning, usap pa manidre, Mulmul.
0: Mulmul.
13: Ang favorito ni George, si Kuya, ni Mulmul. 150 sa dagdag kilo.
11: Why to lingay?
13: On niya, Mandawi ni, di mo magbutak, Mandawi ni Kuso, na niya, numpla ni Carbon, o ginumpla ni Fasil.
0: But so far, Idol B, sa muhang pag-monitor, wala rin ingon nga grabing pagsaka ba rin, ingon na na?
13: Ah, wala. Wala. So far, Idol, Idol Boy K, mamiti kubita ra ba doon na ang isda karon no kay dili kay ingon gid nga mahal sa kayo no
0: okay. Pasalamat sa ta sa to
11: mga lalaki Idol B
0: dili go dili buwan nun
11: dili buwan nun nana man
0: ya pasalamat sa ta Idol B sa mga mananaga
13: di ba na may bagyo unta dapat luso no nya para siguro makaapik to ang bawd at siguro maabot ngayon dali sa ato ano bubinta salamat sa status agad no
0: but anyway Idol B sa mga nakatune in standby lang mo ato na i-post ato ang page ang detalye sa mga presyo merkado amping mo na sa gawas ka bahay Idol B ha
13: salamat sa Idol Boy kaya tumupahat at palipay pagkos niyo pagkugil yun sa FM 93.9 unya basta AM 2HP61 to kabanya barang research team sa The Way Experience bukong niya Idol ng Bayan Market Man on the Run Idol Business 93.9 hindi kapungan sa Bayan sa mga balita at ang IFM balita ang binibihin ang hatod sa nato sa Liver Aid Pro Silimarin Plus Multivitamins Liver Aid Pro
0: karong taw-taw tagahan itong pagtagad ang Liver Aid Pro ni Idol B pero manamilit una ta kay ano yan na si Attorney Rufil Fernandez Banyoka straight to the point dre sa IFM sa pagkibang isugutan for sure katong rally dito sa INC mamitik no? Uban pa nga mga hisgutanan karong buntaga, suspended ang mga klase sa Metro Manila. Manila City.
11: Ah, Manila.
0: Dilig yung Metro Manila.
11: Dilig Hall.
0: Yes, City of Manila. So, ato, anilams.
11: Mga pinaagi ni Leon Esco Moreno.
0: Exactly. Ato, i-check na doon. Standby. Straight to the point 3 sa IFM. Bye-bye for now, doon. Amping.
14: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
15: Ako hinungdan niya sa ako nang giingon dili ni mo mabasol. Kining ato mga kaigsunan sa Iglesia ni Cristo o kadto mga sympathizers nga nihimo gyud og rally mahigana pag-express na sa ilang sentimento gumikan sa nakita karon. Ha? Day kinawatay sa kwaltas gobyerno samtang di ang mahigalay mga nabahaan. Day kinawatay sa kwaltas gobyerno samtang di na yung mga estudyante nga nag-antos. Nga naa magklase sa mga tent nga mauwanan.
16: Straight to the point.
15: Ato ni hatagag pagtagad rubutaga mahigala, ha? Sa atong pagbanuban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Og ang obvious mga higala nga selective justice, ha? Ato sa ning isgutan rubutaga, kinsa may dili makakuan in town, kinsa may di maka-observe. Ha? Ang mga tao may gala naka-observe, ha? Kadto na lang mga kagalaang mupiyong sa ilang mga mata ang wa mahibaw. Nga di ang mga kagalaan gani ka, musupa ka gani, mutingog ka gani, batok sa korupsyon sa administrasyon. Korupsyon mahigala sa kwartas gobyerno, ikaw ba mahigala mo'y pahilomon?
16: Straight to the point.
15: Mone mga higala ang nahitabo mga sukit di paminaw nila ni Senador Rodante Marcoleta, nila ni former Secretary Mike Defensor, nga sila mahigala magipanggukod karon o mga kaso nga non-bailable.
16: Straight to the point.
15: Ato ni hatagag pagtagad rumutaga mga sukit di paminaw kay kinini ang kung equal lang ang pag-implement sa balaod, okay na, pero kung gamito ni mo mahigala pag-weaponize, pag-persecute mahigala sa kontra, mahigala sa politika, o pag-persecute sa mga tao nga mubarog mga kagalaan o musulti, batok mahigala sa corruption, foul ka na mga sukit di paminaw.
16: Straight to the point.
15: O ang mga tao nag-observan, ang kadto mahigala mga senador nga dapig mga kagalaan sa Malacanang, why problema? Why tatsa? O nga ni, bisa pag katotoo mga senador nga di amang higala sa ba, kay Tano Black, maurigi panggukod, pero kung balito ka mga sukit di paminaw, mahayahay na pugga.
16: Straight to the point.
15: Kay si Boyeng Remolia ray bahala, kanus amo hilaw, kanus amo hinog ang kaso. Ato ni hatagag pagtagad, rubutaga mga sukit di paminaw, itong i-discuss niya, ha? Kay ang iya mahigalang giingon, hinog na ang kaso, ha? Ang kang jinggo, hinog na ang kaso, nadayunan yung kahinog, ha? Gumikan mga sukit di paminaw kay wa magyo mo balitok si jinggo, eh. Si Joel Villanueva nga giingon nga hinog na, ni balitok man, ni balik kong kahilaw. Taga pagtagad rubutaga sa banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Lakip na si Chief Escudero, wa na hayahay na. So kini mga kagala ng mga tao nakaobserban dili man na mga bugo na mga tao kay bawo man sila unsay nahitabo ni karon unsa ning sitwasyon naron.
16: Straight to the point.
15: Ato niya tagan sa pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
15: Samtang sa pikas bahin na Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni dayon gyud sa iyang biyahe sa Canada, taliwa sa mga protesta sa Iglesia ni Cristo o INC o inguman sa mga supporters niini.
16: Straight to the
15: mga sympathizers nga ni apil sa maong

0: kadto na himuon sa Liwasang Bonifacio ang ilang panagtapok-tapok karong adlawa.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, usa ka barangay sa Zamboanga City, usa ka grade 11, nga tinunan ni Dunggab sa iyang duha ka mga classmates, nga giingong nang bully kaniya.
1: Straight to the point.
0: Nasaylan sab nga ang suspect gipugos matod pa sa mga biktima pagpasuyop og marijuana.
1: Straight to the point.
0: Pagbalik sa drug sab karong nga buntaga mahigala por bida. Kini guban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
3: Ug kinimbahina gihatod kanato sa Liver Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimot ta usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumingka sa stress, mahiligon sa tambok nga pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid adunay silymarine, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usag hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayos sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro!

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon, hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
7: Idol, karong taod-taod, disgutan ni Atty. Rufil tong nalasmagan na traffic enforcer para naapailain ng mga police reports kauban ng mga idol o radio man straight to the point 3 sa IFM.
8: Kaya tumurang driver o duha kababay og usa ka lalaking pasahero ang naangol ining maong panghitabo. Paminawon tan detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
9: DYHP. RMM Report.
10: Radio Man Attorney Rufil, kining maong na driver nga nakatulog, ilang si Rinaldo Marceliana, 56 anyos, nga taga Batangas City, unya ang iyang duha kababay o usa ka lalaking pasahero na angol pulis sa maong insidente. Atun pa ni Police Staff Sergeant Charvin Sapio sa atong kapulisan sa Tuburan, nasaag og daan kining maong nga driver pag-abot niya sa may Tuburan, rumbunda nila ang 360 apan na wakni nila ma-dumdumi ni balik sila sa agi. Ang abot niya sa may barangay Kolonya, lungsod sa Tuburan, kurba dahon niya daan, wa nakaliko og maayo ang driver kay nakapiyong ni og na diretso kini sa usa ka balay og diha sa bahin sa kusina sa balay ni ning John Paul Arriba, na dusmo kining dong nga bahin ni ning Urban o Nissan Urban van hinungdan sa pagkaguba sa balay. Matod sa itong kapulisan, nagka-istorya na inoon, kining tagiya sa balay o kining maong driver o nagkasilabot o nagkasitol sa sila sa bahin sa pagkaguba sa balay ining maong nga hitabua. Matod sa itong kapulisan, dili suwito kining maong nga driver kaya matod pa pertinduka sa iyang biyahe o niya liko-liko noon ang dyan niya iyan isubay niya sa lugar. Kawas ni noon sa pagkaangol ni ini sa mga tagbalay, waran o'y naunsa atol sa maong hitabo. Mauna niya itong unang report na naipostigan sa Tuburan Police. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Katak RMN.
9: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Rush Boy Nationwide!
8: Okay, salamat kasamang Paul Lauro sa imong report. Alas 6:39 na. Now ato mahigalang balikan kining usa ka traffic enforcer kay maunay mahigala ang atong exclusive report kagahapon nga nakuha mahigala nato. Pinaagi usab ni kasamang Paul Lauro o kasamang Arnold Bustamante. Diri din ni mahitabo mga kagalaan sa kanang exact location na kay nakakuha tag CCTV kagahapon. Salamat kayo sa traffic enforcer sub nga si Doms Torigusa. Salamat kay Doms ha. Nagitagaan ko niya mga higala o kuan, kini ni ang CCTV footage gahapon, nagkita mi, o niya mauto nga, mingon siya nga mauni ang tinuod niya na hitabo sila no? Okay, so pagtanaw na ko mga kagalaan, ni ining maong kuan, diara, Doms Torigusa, traffic enforcer sad ni, sa diara ang CCTV cell, kato na hitabo sa kong kauban, ito akong gikuha, niya atong gikuan, salamat kay Doms ha, nga mi share kay ni mga CCTV sa nitabo gid kagahapon sa report ni kasama Arnold Bustamante. Daan na to kagahapon pa nag-ingon ko nga lahi man ang iyang style kay nadasmagan niya to dito may ilang traffic enforcer dire sa may atbang atubangan gyud sa Kapitolyo. Atubangan sa Kapitolyo gyud ni day. Na diha mga higala ang traffic lights. Unya kung makabantay ka kung gikan ka sa kanang Usminya Boulevard bitaw mo man Usminya Boulevard street na nimo, ma-imagine ninyo ron. Kanang kasada nga Usminya Boulevard, dako ka ng kasadahan, no? Mo, dito ka na, kung gikan ka sa kulon, imo nang lahuson pa doon rin sa uptown, Kapitolyo, Capitol Building, maoy sentro ana. So, kung gikan ka sa kulon area, mo ari ka sa may uptown area, ang Kapitolyo nga building mo'y pinakasintro, muliko ka sa tuo, pa doon na sa lahog, iskaryo naman na nga street. O muliko kasawa, Iscario Street, Japan, padong na na sa Guadalupe. So, kanang iriya ha diha, busy kay na nga street, mga kagalaan, doon ay gibutang nga enforcer nga naa. Kay gawas, mga kagalaan, nga ni-aning mga traffic lights, nga naa diha, pero panahon sa peak hours, kinahanglan yun ta o mga muman nga traffic enforcers, pag-augment mga higala sa, siguro, nga mahapsay ang pagdagan sa mga sakyanan. Kay lisod man kayo, kung doon na mga higalay traffic lights, unya, mag-iahay na mga kagalan kay peak hours, mag-iahay o paugat ang mga tao, ang mga drivers, lisod man sad kayo, magkagubot sa nadiha, samot o ka-traffic, labi na o magpaugatay na. So, muna, nga angay matarong lang, nga butangan o traffic enforcer, atol mga higala sa peak hours, unsa bang itabua kagahapon nga gipahunong na sa traffic enforcer kinimo sa kinan, midas mag manghihapon niya. Talawahan ka klaro ani. At sa i-planning nga, kuhan ka dali. Asa man tong CCTV doon? Kani-kani o. Oh. Muna CCTV ha. Talawa o. Butang niya lagot o kanang kuhan. O kana o. Oh. O. Oh. Iyang ginasbagan o. Oh. O. Oh. Ginasbagan niya ang traffic enforcer. O. May gini kay nakaligid. Grabihan ang drivera mga higala. Sus ginoo ko. Iyang ginasbagan. May gini kay nakaligid mo nang sa interview kaghapon pagtanaw sa traffic enforcer ang interview man ni kasama Arnold. Ang ligid man mga higala nga nagdagan sa SUV. Ligid sa mga kaigalaan kini mga traffic enforcer. May gini abtik kay sir niligid, ha? Klaro kayo mga sugid ni Pino, gipahunong na niya kay aron nga dili mga higala mag grabe ang build up sa traffic. Gidas magan siya. Unya di pa igo ni hit and run pa. Hit and run magito. Ato ning tiwaso na standby. O malamang pipila ka mga mahinumdanong pahinumdong. Alas 6:43 na.
12: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
13: Dito ako bilib.
12: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS. This song is brought to you by Propan TLC. Gonna be healthy. Propan TLC.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
13: This time check is brought to you by Propan TLC. Gonna be healthy. Propan TLC.
14: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
15: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
16: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.
17: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
18: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
17: Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be MX extraordinary with MX3.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usakan natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Magkatabang magyud ang pagpaminaw sa tambag sa uban?
11: Natural! Naanag yun na! So, pamimahin mo na ko.
12: Alangan magkumbinsi ron tika nga, bawi at imo resignation.
13: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti nimo. Dili unta na ako gusto nga, maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po na sa inyong kayuhan. Ang gusto lang na ako, mahimo kang stable para sa akong anak. Huwag sa inyong umaabot nga pamilya.
10: The Frank Story. Hashtag Dear IFM Stable. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. The Frank Story. At tangi.
14: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Kining corned beef na lang usab, okay na?
18: Mami!
17: Angeline!
18: Di man sa'yo pang okay ra.
17: Pero,
18: sa start.

0: for diet and exercise, dagdag ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Idol, alas 6:49 na. Standby, karubuntaga idol, hisgutan na ni Attorney Rufil ang lalain ng mga issue. Ato ang tagaagpagtagadabi ng mga panghitabo karon dito sa kauluhan. Suspended ang mga klase unya padayon ang INC ng Peace Rally. Straight to the point, diri sa IFM.
4: Matawag na to mga higalag na kuha ng maong report. Si kasamang Arnold Bustamante may dito. Unya kay kininiang mao ba? So, karong tataon mahigala atong hatagag pagtagad kay i-check na to ang report ni kasamang Arnold Bustamante sa asama mo ito palion sa kadali ang katong kwan. Siya, dahil sa Arnold Bustamante. Sige, ipalipot na lang Arnold ay. Kay siya may nakakuha na kagahapon. Balik ka rin gamay itong video nung. Klaro kay kinimaw ang traffic enforcer mga kagalaan, oh. Is there why, no? Kani, oh. Okay, post ka dong, post ka dong. Iyang ipahunong na, nanay traffic light, ipahunong niya na, nga naman, maghuot naman dito sa uba unahan. So iyang gisinyasan nga hunong. Okay? Kay tanaw ho, nanago sa tunga ang traffic enforcer nga kini si Giovanni Birano nagtan-aw siya sa sitwasyon nga kung panalitan mo sunod pa ng ubang sakyanan, maabtan sa traffic lights mga kaygalaan. Ang dito po sa sakyanan sa may Usmeña Boulevard may magkaproblema. Muna nga dunay enforcer nga mutabang sa traffic lights nga naa. Kay usahay di naman mo follow traffic lights kung mag-duot-duot na. So muna yung natabo, okay. Usahay iyan yung inundan, iyan ang ipahunong, unya totoo, may higala ni gibanggaan. Okay, sige dong, go ahead dong. Oh, may ganit ka ni ligid ang enforcer. Purbida mga higala. Sus, ginoo ko. Muna yung tabo, oh. May ganit ka nakaligid siya, ha? Talawa, oh. Humana, kumpiyansa ang enforcer, talikod na siya yung italikdan, kani hunong naman. Unsa man ni? Grabe ha may gala ka inihitabo aoy. Tanaw ho. Iyan ang ipahunong so ang traffic enforcer wa na ni talikod na sa pikas nagtan-aw siya kung kanus at niya mga higala ay balik og sinyas nga okay na. So gipauna sa to dito ang mga sakinan kining nga iskaryo ni mga higala nga kasada kani usa Usmeña Boulevard. So kini ni ang mi-move na mga sakinan. Tanaw ho sa nitabo. O mo ni hitabo aho. Iyang gilas magamay ganit kaya naka-kwan? O, katong si kinana, o? O. So, muna yung mga higala ang video nga naitabo. Ato i-check ang report ni kasamang Arnold Bustamante alang sa dugang update sa mga higala kaysa may nakakuha ni exclusive kagahapong adlawa. Yes, kasamang Arnold.
5: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
6: Kasamang Atty. Rufil, magatabang og kasong attempted attempted homicide og direct assault kining driver sa Isuzu MU-X nga naka hit and run sa usa ka traffic enforcer nga napita sa Atbangbyon sa Kapitolyo kagahapon sa buntag atong exclusive nga na cover kagahapon adlaw. Ang iskiha mao si Bartolome Piol kasama Atty. Rufil no sa 62 anyos na taga Dasuna Barangay Don Andres Soriano sa Lutupan Toledo City. Gidala na ni siya kagahapong adlaw sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office o niya giandaman kining kasong reckless imprudence resulting to physical injury o niya direct assault o attempted homicide ang ipasaka sa kapulusan na batok kanilig ang driver kasama nga Atty. Rufil. Huma niya mabanggai si Giovanni Birano nga sakop sa Cebu City Transportation Office. Makita magigilato niya sa ihang CCTV video kasama Atty. Rufil kay ang kagahapon adlaw ang pamahayag pa man sa duha ka habig atong nahinabi nga matud pa niya wa siya kabantay nga dure siya nabanggaan kasama Atty. Rufil pero makaro man gid dito sa CCTV camera nga una niyang napangga ang traffic enforcer niya natumba ni traffic enforcer unya ni pagtutoy pag isa sa pagpadagan ni hunong sa tunga kasama Atty. Rufil unya ni pasutoy na po sa pagpadagan may nalang kay naay nakababag dayon katong bystander o kining nga usa ka parking boy nga nato na pong nahinabi kagahapon adlaw nga naroon sa atong istasyonan og na babagan kining nga mao nga driver og na dakpan siya sa atong mga sakop sa Cebu City Transportation Office kasama sa Atty. Rufil unya gidala pod kining biktima nga si Birano ngadto sa usa sa mga pribadong tambalanan nga naa diri sa uptown area nga naa po sa Smilia Boulevard ning atong sunod Sugbo kas mga Tornado Phil.
4: Okay, Nol, sa gamay lang kayo Nol, kay di aman sa atong si Bianon Nol, salamat kayo sa mo pag-facilitate sa ang kinini ang parking boy nga maoy naka gukod aning maong SUV og iya ning napahunong kini maong SUV. Dasto nga si Bianan karon ako kabalikan karon tawo da kasamang Arnold si Ariel Daan dasto si Bianan karon kauban sa iyang asawa no Ariel may buntag nimo. Okay, sige, padaol sa mikropono gamay.
7: Buntag sir.
4: Oh, kumusta man ka?
7: Oh, okay ra.
4: Sige. So imong asawa kasi nga nimo day?
8: Gina.
4: Gina.
8: Amansyo.
4: Okay, taga asa man mo yel?
7: Taga isla gigo pero na ako gabangan ko sa DSWD das buntag og balay.
4: Mm.
7: Naluoy po na ako ba? Itagaan ko balay og kuan.
4: So naa ka sa punta.
7: Oh.
4: So imong trabaho diha nga magkuan ka sa parking, parking.
7: Para, oh, para naay konsumo.
4: Asa man ka dapit na sign anak? Kay dapit man sa NBI dapit
7: sa
4: man
7: ni Carlos Batsoy.
4: Ah, diri dai sa may Osminya Boulevard.
7: Oh, Carlos Batsoy
8: ya. Kanang sa Libby.
4: Oh, diha dapita. Okay. So ikaw may tigpa parking sa may Carlos Batsoy.
8: Kanang sa guardia diha.
4: Ha?
8: Sinaligan.
7: Sinaligan ko guardia diha.
4: Sinaligan ka sa guardia. Okay, so muna ang tabang-tabang sa ka kun mo parking sa kanan, ikaw mo pa parking.
7: Wala ang guardia, muling mabuntag ako yung parking anto dapon, ikabot niya pahuway ni sad ko.
4: Kaya ang guwaldiya ni kagabi, ira?
7: Oo, oh, gabi.
4: Sa adla, wala lang guwaldiya?
7: Ako na yung...
4: So, ikaw lang yung pialan din, ha?
7: Oh. Kaya basi niya yun ay mga awat ba?
4: Oo, oh, tabang-tabang lang ka. O niya, dahil doon ay mo parking.
7: Ikaw may mga awat, kung gilmit good, ako yung bantay
4: na. So, timing, pagkansang tabo kagahapon nga, ni Agi ni Maong, sa kinang kita kagiyod nga, ginasmaga niya enforcer.
7: Yung nani mo ni, dito ko, ikan sa mga, yung sakay kong jeep, buntag sa iyo. Niya, pagunong na ko diya, nangayo ko, ginasalan o dugmok o puso. Kaya paghuman ni Ari lang may relisyon. Paghuman ni Ari ko sa kapitol, nipahuway ko kay mukaon ko. Pagdayon ako lingkod kay mukaon ko, wako ko kaon, kay pagkita na ko, nabanggaan, gitba. Matong ibuhian akong kanon ako, akong igukod ang katong nagsakay sa kanan, nakabangga. Igukod ako ngayon, yung shortcut ko dito dapat kilid sa kuhan.
4: Di naman mo na-apsin ni?
7: Di rin na may stoplight.
4: Oh, kana. Di ba kana yung mamanay sa kapitol man eh?
7: Oh, di rin kana na stoplight.
4: Okay.
7: Oh, diri so, na kaning daing liko diri sa kilid kanay kanay manukan.
4: Diri na sa may kuan kini ni ang
7: kilid diri manukan li.
4: Nguyungan
7: kana
4: diha. Okay. So mo to nga imong gi kuan, imong gi pahibaw nga nakaras magkatao.
7: Ako gi para pag para na ko mo padayon pag inunta siya ganang padagan na pagbliksan pud unta ko. Motong ambato akong giaksyon og ana. Motong ni ana siya ni buhi siya ing ablis mintana. Abli mintana, ingko nakaligis ka nga, naog rin, diin siya mo naog, ibalik og sira, mintana, matong akong gikupta ng pultahan, naghinawiray, misa ka ng laks pultahan, kaya tayo ilak, matong akong giablihan ng pultahan, ako siyang ipagawas. Kung nakaligis ka, akong inganlag, nakaingon ko niya, gamaw-amaw. Kaya may kias man dyan, matong akong giuroy siya, matong paingon sa, matong naitabuan. Matong giuroy na ko, matong naabot po ng katong, kuhan, katong mga, kauban niya, mga
4: enforcers.
7: O, matong nanawag sila, kuhan, kaning, mga bulansya.
4: Sumay gani kay na kuan nimo.
7: Oh, nagukod na ko kay.
4: Nagukod nimo.
7: Oh. Kinabuhi ba yan ang nana kung kitay may tabo sa.
4: Oo, oh. So at least instinct nimo pag tan-aw nimo na inadas magan gukod nimo dayon. Oh.
7: Buhi ana mo pagkaon ako. Kay padung naman ta ko kaon. Buhi ana ko gukod na ko. Oh. Dagat pagligis ana, pagligis. Sigundaan pa mangin ligis. Padagan sa kusog.
4: Okay, kada pagkaras mag niya, kung pa to makaligid tong enforcer, patay,
7: patay
4: to.
7: Gid, patay gid kay dire ng ito igyo yalugan.
4: Oh, kay tani tawo kani oh, oh, video oh, oh, tawo video oh. Oh, oh. Oh,
7: kana kana.
4: Oh, niya iya pag oh.
7: Mao bitaw ang igo ginay.
4: Wa pa makaligid ang enforcer.
7: Igo to yan dire.
4: Patay.
7: Patay.
4: Sumuto nga imong giguko dito na nimo maapsi sa may
7: katong may Mitsubang kapit. Kata na nguyungan.
4: Oh, may nguyungan.
7: Oh. Dito na ko napsan niya. Akong gipagi pa kanaog di sa mga blis mintana.
4: So nyan to yung sibat gito. Mo gito ito.
7: Oh. Sibat matong gibabagan ako ning punit ko bato kay action man yung marang na gikuha sa sila ng kulag armas ba. Kulag armas kay ana man sa sila ng kuha pug bato. Ato pagwa na og bato di ana sayang ablis mitana ingon nakaligis ka. Matong naog diri mag matong giputan ako pultahan di gini ablihan matong giana gilangkat nako. Unta aja ah wa wa ana siya. Murasig na ratol na war siya ko ning gahi siya ba. Matong giablihan matong naog siya.
4: So at least karon kining maoro bang enforcer kuan kinini ang pasakaan gyud kaso sa city government. In fact si Vice Mayor Tomas Osminya ni bisita dito sa ospital.
7: Pasakaan kaso ang
4: So mo execute kag affidavit, willing ka mo execute affidavit?
7: Oh, testimony.
4: Testimonya lang ha. Unsay mo nakita lang? Unsay mo nahitabo?
7: Ay lang mo nabuhat.
4: Unsay imong gihimo?
7: Oh,
4: kadang ang tinuod lagi so titanan. Total na may CCTV. Yang imo ang kamaturan lang yun.
7: Pwede sa to istorya na kung katong pag para niya.
4: Unsa man?
7: Ana man na siya nga. Ana, ana man na siya. Ana man na siya kay staff man.
4: Mm.
7: Ana siya staff.
4: Mm.
7: Paghuno sa sakyan, ihuno ng inang sakyan, paghuno sa sakyan, pagana ni ihuno ang sakyanan.
4: Mm.
7: Pagtalikod niya kay mato siya stonga, impadagan man mato na igo siya diri.
4: Mm.
7: Ana, nagdahom mato siya ni ihuno niya pagana niya, impadagan magusog na igo.
4: Mm. Kini, kini mo kini nakita sa CCTV. Oh.
7: So, tanaw, so, kita man. Mm. Yan naman ang giana. Yan pagtalikod na kay mato siya daplin, giligsan man siya.
4: Mm. So, diin magkalapitan, nagkaunan napita?
7: Kana di atbang.
4: Dito na piso nahan.
7: Oh, di ka nang nasa atbang dito.
4: So nahan. Oo.
7: Kani.
4: Oh, atbang sumay sige, sige lang. Ay nalang ug kana.
7: Kana di ba?
4: Okay, okay.
7: Atbang na puti yung taxi.
4: Oo, oh, sige, sige. So diha ka dapitan, nas daplin ka dahil makaon ta.
7: Oo, oh, diha ta ko makaon niya.
4: Sumuna nakakita gyud ka sa aktual nga hitabo.
7: Oo. Oh.
4: Okay.
7: Makita man na diha, indagan ko dito.
4: So sige. So, wa pod ka mahadlok basi na ay almas to pag duol nimo.
7: Oo, lagi mo bitaw nga pagbunot.
4: Murag na sige bunot, oo.
7: Kuha pag bato.
4: Mm.
7: Kay maksimum siya ana mga biyada pa mangi dito kay mudagan ingo lagar pa sa ungo ang kwao niya
4: mga
7: biyada pa
4: tawo mo ni siya oh mo kita juga ani nya ko no
7: dia mo skill ito oh dura oh kita
4: oh.
7: Na indagan ko ada indagan ko dia nabilin man ako sinilas dugay ko na kadagan kay nabilin ako sinilas
4: asa man kana kana sa
7: kana mo na ako to indagan kana kana oh
4: kadto ikaw to
7: atong kapanyo oh may saguyod man ako sinilas sa
4: tanaw dong pwede mabutangan og kan kining usa ka babay ning usa kining dool. Kato ni dagan sa pikas, ikaw to?
7: Po, ako to yung dagan.
4: O, kato. Kato,
7: kung napurong panyo. Puti.
4: Ano, napurong panyo. Asa man to, be? Kung anak ko Haman, kato. Ah, sige.
7: Balik,
4: ah. O, kato, be? Kato. Okay, post. Kato, ikaw to?
7: Ako na.
4: Mutoy mo gigukod?
7: Oo.
4: Okay. So, karon, kinunyang, yan na, niabot ng mga staff ni Vice Mayor Tomaso Subinyan, ana, kay, kuhaon ko na mo, para mo, basin malagmit pag-execute to affidavit niya ingon man sa to sila kil RC nga basin matabangan sa kamo lang facilitate
7: sa driver lang sa basura nga motor ba
4: kay tabangan man ka og kan basin makasod kag trabaho
7: dili lang mga
4: parking sige magistorya lang niya tag dugang ana ha
7: ano lang sir kato lang tangkal ako tugog basura ba kato lang ako driver ba
4: sige ato lang kanon
7: sira lang tabangan ko hangyo dili lang ako nang
4: parking sige
7: mabalik niya to ba ako na buligsan ba
4: oh. Ah, sige. So, nanang abot ng staff ni Vice Mayor Osminia.
7: Yan nyo lang ko, sir.
4: Kaya okay.
7: Kuyawan ko, basi ligisan po ko at mabalik ba?
4: Mm-hmm. Na-trauma siya mga higala. Mm-hmm. Sige, so, kada na ang, asama yung staff ni Mayor Vice Mayor Tami, narito, asama, atong isuriyahon, din na lang. Sige, karong tataod lang. Sige. Oo, sige. Karong nga tataod, Nama na diha kay kuhaon na mo ron sa kanang kwan kay para mapasakan ang kaso. Tinud-on na lang ni pasaka kaso kay Koman. Oh. Sige. Ah, gamay lang kayo mga sukit mo no. Ano na ah? Oh. Sige kay so staff ni Vice Mayor Tomas Osminya. Adili na lang, di na lang. Okay ra? Ah, sige, okay. Ah, sige. So, standby, may gala. Di na lang sa mga istorya. Oh, sige, okay. So, kuyog lang mo dito. Sige, karon. Standby, ha? Balik tayo niya tataon, may gala sa atong kwan. Kasama ano, dalugan itong investigation labot, ani. Nagbalik na lang ito. Standby sa Armin 558 Manila, nga musunod na karon dayon. Alas City, dos na.
9: Ang idol kong FM 93.9
10: IFM.
11: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Yeah! Idol, alas 7:03 na sa buntag. Ako, nanibawat akong balhibo sa kaayo sa maong individual nga kana bang dili ka kahukom no parking boy usahay ang pananaw nato ubos kaayo kanang awa na sila yung mga prinsipyo ang imong nahuna nga kwarta kwarta lang na kay parking ana god usahay na pay uban nga mo ana patanga sa muga ni mga parking boy oy mura manig tagiyang nana ba pero kay buta unsa ka simple nga pamaagi sa panginabuhi pero decente unya kaning tawhana para nako dako kay kasing-kasing mamitik ano para nako lang ha para lang nako sa kadaghag pwede mo tabang diha pero siyagid ang na kana bang gihimong instrumento nga di to makadagandayon kay ko ibutang ta nakadagan to mami mag-report pa ta nga nakuha ang CCTV pangitaon ingon ana no believe kay ko sa kabayanihon sa iyang gipakita nang nibot akong balhibo na proud ko nga Pinoy ko because siya sa iyahang pagkasiya simple nga panginabuhi parking boy parking aid pero nakauna-una siya og tabang sa nanginahanglan no nga kada bang makabilib oy makapang makatandog sa hunahuna makatandog sa kasing-kasing so I just hope nga kamo sa dol no kung adunay chance nga makatabang mo makapaambit mo makaserbisyo mo makaalagad mo inana unta mamitik no and I just hope nga magkatuntong maong driver ambot lang ha atong atangan kay unsa ka high progress ani unsa kay kalambuan mami kay murag patrabahoon man kun nuna sila no ni Vice Mayor Tomasus Manya mami take unya tara sila trabaho unya ang katong driver at ang kato sang CCTO nga maoy biktima kay tabangan sad sa legal aspeto unya murag ang medical needs niya at the same time mami mura sad og mohimog lakang si Vice Mayor Tami Usmanya ngano ka si Vice Mayor mo nang hingusog no kay sabay kanang nagkuan nagpundok aning sitom kanya tumurag siya no? Si ito manitawag na ito karon, CCTO, unya, ang ka na ganing kuan gyud mami, kanang permanent revocation sa lisensya. Pastilan. So stay put, standby lang una, mapadangat sa kong mga pahinomdom ay Dol, unya, ayaw kalimot karong taon-taon, RMN Network News, atong oras Dol, alas 7:05 na.
2: 93.9 IFM, pampugnan pa ni
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
12: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: My budget? So

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Bilang kilos karne?
3: 500. Hello? Ma'am, bagsa presyo na gani bisan 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit nako, Maggi Magic sara. All in one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one salami mo ang pamilya. All in ang kalipay. All you want na sa all-in-one Maggi Magic sara. Balit na.
4: Sarap magkasama.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
10: Empress Shampoo for impressive hair.
11: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka, Stress Tabs.
12: Multi vitamins plus iron. It is a nickname of Stress Tabs. It's symptoms for consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
16: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
15: Nay, galang ang suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglusod.
17: Ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
19: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
20: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
18: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
21: Dito na buo ang confidence ko.
19: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
22: easy maging best me.
23: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
24: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kaanis siya. Niya na! Sugdan niya ang adlaw with Colgate Fresh Confidence! Naay hundreds of cooling crystals! Namuhatag og instant jolt of freshness! Now na ang Colgate Freshness!
25: Start the day with a jolt of freshness!
24: Daog na sad si Katrin!
25: With Colgate Fresh Confidence.
26: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
27: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
28: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
29: Ang keratin na may plus.
30: Proman TLC. Kasama ni mommy sa pag-alaga sa kids daily.
31: With lysine plus B vitamins.
32: Tulong para may
31: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
32: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas at sigla. Laki. Gonna be healthy. Proban TLC.
31: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Proban TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Gonna be healthy. Proban TLC.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
33: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart two.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
10: Magkatabang magyod ang pagpaminaw sa tambag sa uban?
11: Natural. Naanagyod na. So pamirmahin mo na ko.
12: Alangan magkumbinsi ron ti ka nga. Bawi at imo resignation.
13: Pero unta, maminaw una ka sa akong mga isulti nimo. Dili unta na ako gusto nga maghuna-huna ka nga ng hilabot ko sa inyong kinabuhi. Pero para man po na sa inyong kayuhan. Ang gusto lang na ako, mahimo kang stable para sa akong anak o sa inyong umaabot nga pamilya.
10: The Frank Story. Hashtag Dear IFM. Stable. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM. The Frank Story. At tangi.
14: Ang idol ko FM
34: 93.9 IFM.
35: RMN Network News.
36: Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
35: RMN Network News.
37: Sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
38: Grade 12 student pinagtulungang bugbugin ng dalawang kapwa estudyante sa labas ng paaralan sa Bacolod City. Sama natin sa balitang ito si Rajman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
39: Isang grade 12 student naman muna sa isang pribadong paralan sa Bacolod ang binugbog sa labas ng paralan ng mga estudyante ng isang public school. Ayon sa pinsan ng biktima, naglalakad papunta sa isang kainan ng biktima ng pagtripan at bugbugin ng dalawang estudyante habang nanonood lang ang iba. Base sa kuha ng dashcam ng isang pribadong sasakyan, ayon pa sa payag, nakaramdam ng sakit sa ulo at batok ang biktima bilang resulta ng pagbugbog sa kanya. Miyerkules, Hulyo 1 na sila nagpablatan sa polis at nagreklamo sa principal ng public school matapos may concerned citizen na, nagpost ng video. Nangako naman ang principal ng eskulahan na iimbestigahan ang yan nangyari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN.
35: RMN Network News.
40: Samantala, magtungo naman tayo sa Iloilo dahil yung hong psychological intervention at mas mahigpit na security protocol iniutos sa Iloilo kasunod ng pagkakakumpiska ng baril sa isang estudyante sa Barotac Nuevo. Kasama natin sa balita, Radyoman Joylyn para Onda ng RMN Iloilo.
41: Kaagad na ipinag-utos ng Schools Division Office o SDO Iloilo ang pagsisagawa ng psychological intervention sa estudyanteng nakuhanan ng baril sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School o BNNCHS nitong Martes. Sa panayam ng RMN Iloilo, sinabi ni SDO Iloilo Information Officer Leonel Salvilla na ito ang kanilang unang hakbang habang iniuutos din ang pagsisagawa ng information verification sa insidente. Ipinag-utos din ang tanggapan na higpitan ang security protocol sa paaralan para maiwasang maulit ang insidente. Sa ngayon, hindi masabi ng SDO Iloilo kung paano nakalusot ang baril sa security protocol ng paaralan. Hinihintay pa ng SDO ang verified reports ng school's district supervisor hinggil sa insidente para maimbestigahan din nila at makapaglabas ng pinal na pahayag. Sa ulat ng pulisya, nakuha mula sa 15 anyos na grade 10 student ng BNNCHS ang isang .38 caliber revolver. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak!
35: RMN.
38: Itutuloy ng Iglesia ni Cristo ang kanilang ikatlong araw na rally sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Ito nga po yung matapos bawiin ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang kanilang permit o rally permit sa White Plains sa EDSA. Ayon kay QC DPOS Head Elmo San Diego, inulan ng reklamo mula sa publiko ang rally ng grupo kung saan libo-libo ang dalit sa kanilang pasok sa eskwela at trabaho habang may mga nakompromiso ring mahalagang transaksyon sa negosyo. Sa ikalawang araw ng rally, tinikitan ng Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority ang mga sasakyang ilegal na nakaparada sa kahabaan ng EDSA sa dahil sa no contact apprehension policy. Habang inisyuhan din ng show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operator ng mahigit 30 bus at UV Express na ginamit sa paghatid at pagsundo ng mga rallyista. Mahigit sa 30 civil society organization naman ang tumuligsa sa isinagawang rally ng INC at kinwestiyon ng paggamit sa EDSA para salagin ang pananagutan ng isang nakaupong opisyal ng gobyerno. Samantala, sinuspindi po ang klase sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o pribado sa lungsod ng Maynila dahil nga sa rally ng Iglesia ni Cristo.
0: Samantala, yun hong pangalawang araw ng rally ng INC nagtapos ng mapayapa ayon po yan sa PNP. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
5: Nagtapos ng mapayapa ang sinagawang rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kahabaan ng White Plains Avenue, corner EDSA, Quezon City, alas 8 ng gabi kagabi, kung saan ayon sa pulisya, umalis sa mga kalahok na nasabing kilos protesta ng maayos. Sa buong aktibidad naman, ay tiniyak ng PNP na mga tauhan nito ay nagpakita ng maximum tolerance habang sinisiguro ang seguridad ng publiko, pagpapalatili ng kapayapaan at kaayusan at pagtiyak ng maayos sa daloy ng trapiko. Nagpasalamat din ng PNP sa publiko, mga katuwang nitong ahensya at lahat ng mga lumuhok na nakikooperate. Manatili naman ang makapang pansiguridad ng PNP para sa panibagong rally na isasagawa ng INC sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ngayong araw. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
38: Pakibalita ho tayo dyan sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila kung saan nga gagawin ngayon ang rally ng Iglesia ni Cristo. Nakatutok doon kasama natin si Radyoman Eman Mortega. Eman?
15: Magandang umaga, Prof. Ricky. Patuloy nga na naghahanda ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC para sa ikatlong araw ng kanilang kilos protesta sa Liwasang Bonifacio dito sa lungsod ng Maynila. Kusay naasahan na libo-libo mga miyembro nila yung magtutungo dito. Di para muli ngang ipanawagan yung transparency at accountability hingin nga sa issue na pag-imbestiga sa korupsyon sa pamahalaan. Ngayong umaga, tinatayang nga sa higit 500 na miyembro ng INC yung maaga nagtungo dito habang yung iba ay dito na rin nagpalipas sa magdamag, lalo na't karamihan nga sa kanila ay nagmula pa sa mga kalapit na lalawigan o probinsya. May kita sekuridad yung pinapatupad ng Manila Police District o MPD habang ang ilang mga departamento ng lokal na pamana ng Maynila ay nakantabay para sa ibang pangangailangan o anumang tulong. Inaapisuhan yung mga sasakyan ng iba pang miyembro ng INC na magtutungo rito na maaari sila magparada sa paligid ng Quirino Grandstand at magkabilang paagi ng Road 10 upang hindi sumigip yung daloy ng trapiko sa Mailoton o paligid netong Liwasang Bonifacio. Baga pa nga lamang ay nagtayo na ng malaking entablado sa tapat mismo ng Philippine Postal Office kung kaya't sarado ang paagi ng Magallanes Drive sa tapat rin ng Liwasang Bonifacio. Pero maaari pa naman makadaan yung magtutungo ng Intramuros na galing naman ng Manila City Hall. Kasama po sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Portega, Tatok RMN.
0: Mula riyan sa lungsod ng Maynila, magtungo tayo sa Quezon City. Daloy ng mga sasakyan sa northbound at southbound lane ng EDSA People Power Monument at sa White Plains Avenue, balik normal na ngayong Huwebes. Kasama natin, live si Radyoman Chelsea Arcilia.
16: Maliban sa malinis, balik normal na rin ang daloy ng mga sasakyan dito sa EDSA People Power Monument northbound at southbound at wala na rin mga nakahambalang sasakyan ngayong Huwebes ng umaga. Yan ay matapos buksan ng Manila Development Authority o MMDA ang lahat ng lane dito sa EDSA People Power Monument northbound kaninang alas 4:44 ng umaga matapos nga itong restoration ng concrete barrier sa EDSA pathway. Samantala, pasado alas 6 naman na ng umaga nang matapos ang restoration ng MMDA ng concrete barriers naman sa southbound lane ng nasabing kalsada na nagresulta ng mabagal na daloy ng mga sasakyan simula sa Main Avenue Bus Station hanggang sa May Ortigas Flyover southbound. Pero sa ngayon, malawak na ang pagitan at hindi na bumper to bumper ang mga sasakyan sa nasabing mga kalsada habang ang EDSA carousel na lang din ang gumagamit ng busway. Balik normal na rin ang daloy ng mga sasakyan sa White Plains Avenue simula pa nang umalis ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagkilos protesta dito kagabi at matapos din ang paglilinis ng mga tauhan ng MMDA. Sa kabilang banda, may ilang pulis at tauhan pa rin naman ng MMDA na naka-standby sa nasabing mga area. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
1: RMN Special Coverage.
38: Punta po tayo sa probinsya sa Davao. We Are One Prayer Rally isinagawa rin sa lungsod ng Davao. Kasama po natin sa balitang ito si Radyo Man Kirby Manzon ng RMN Davao.
2: Nagsagawa rin ang pagtitibo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo or INC dito sa Rizal Park, Davao City. Alas 7 kagabi nang nagtipo ng iba't ibang sektor, organisasyon at mga miyembro ng INC sa Davao bilang pakikiisa sa We Are One Prayer Rally na isinagawa ng grupo sa People Power Monument sa EDSA. Ang grupo ay nanawagan din ng accountability, transparency at hustisya at nanindigan na labanan ang korupsyon sa pamahalaan. Hindi rin nakapigil ang ulan sa nasabing prayer rally. Wala namang naitalang insidente sa pagtitipon kung saan mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng Davao City Police Office. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
40: Abangan sa aming pagbabalik, traffic enforcer sugatan matapos banggain ng isang SUV sa Cebu. Yun hong pananagasa ay sapul sa CCTV.
38: Meron namang guro ang namatay matapos sumalpok ang minamaneho niyang motor sa isang backhoe dyan sa Pili, Camarines Sur.
1: Network News.
38: Bundag Pilipinas sa Idupos.
40: Dalimong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
38: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
3: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
38: Apat ang arestado sa paihi modus.
17: Impeachment complaint.
18: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
4: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
40: Nagbabalik ang RMN Network News, 7:25 ng umaga. Meron hong traffic enforcer na sugatan matapos banggain ng isang SUV sa Cebu. Panoorin mo to, yung CCTV video. Matapos mabangga, idiniretso pa yung sasakyan. Kasama natin sa Balita Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
19: Kung hindi pa nagpagulong-gulong ang isang traffic enforcer, ay posible pa itong masagasaan ng isang SUV na nakabangga sa kaliyang habang ito ay nagmaman ng trapiko sa harapan ng Cebu Provincial Capitol Building. Sugatan sa kaniyang kamay ang enforcer na si Giovanni Virano at nasa isang ospital sa ngayon matapos ang insidente na nakunan pa ng CCTV camera na ipinost naman ni Capitol Side Barangay Captain Kelly Quijada. Base sa kuha sa CCTV, pinahinto ng traffic enforcer na naka-yellow shirt na mga sasakyan kabilang na dito ang nakabangga sa kanya, ngunit bigla na lang itong tumakbo at tinamaan siya sa harapan nito. Nagtangkapang tumakas ang SUV driver matapos ang insidente. Isang parking boy naman ang nakakita sa insidente at tinabol ang driver ng SUV na siyang nagpahinto sa sasakyan na nagkadisgrasya sa enforcer. Kaugnay nito, kaagad na bumisita si Cebu City Mayor Tomas Osmeña sa traffic enforcer na nasa ospital sa ngayon at inatasa naman ang pinuno ng Cebu City Transportation Office na hanapin ang parking boy upang ito ay mapasalamatan at mabigyan na rin ng tulong. Sa sampahan naman ng kaukulang kaso ang SUV driver at sampahan ng reklamo sa Land Transportation Office 7 upang ito ay maparusahan sa kaniyang ginawa. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
38: Samantala, guro, namatay matapos sumalpok ang minamanayong motor sa isang backhoe dyan po sa Pili, Camarines Sur. Kasama natin sa balitang ito si Radio Man Kevin Alba ng RMN Naga.
6: Dalawang magkaiwalay na aksidente sa kalsadang naitala sa bayan ng Pili, Camarines Sur kagabi, Hulyo 1, 2026 na ikinasawi ng dalawang rider sa unang aksidente na naganap dakong alas 7.50 ng gabi sa kabaan ng Fuente Velha Highway sa Barangay Sagrada. Isang guro ang binawian ng buhay. Kinilala ang nasawi na si Angeli Dasmariñas. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, bumangga ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang crane o heavy equipment na nakaparada malapit sa tulay na kasalukuyang ginagawa. Ayon sa impormasyon na nakalap, wala umanong nakalagay na warning signs o iba pang babala sa lugar kung saan nakaparada ang naturang heavy equipment. Idineklarang dead on the spot ang biktima dahil sa tinamong matinding pinsala sa ulo at sa kanyang katawan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga autoridad kung talagang may kapabayaan ang kontraktor sa naturang aksidente. Samantala, dakong alas 7.45 naman ng gabi, isa ring rider ang nasawi matapos bumangga ang sinasakyan nitong motorsiklo sa isang nakaparadang dump truck trailer sa Diversion Road, Barangay Anayan. Kinilala ng pulisya na swing driver na si alias Niel, 22 anyos, habang kanyang 21 anyos naman na angkas na si alias Jomar ay nagtamo ng malubhang pinsala at kagad na isinugod sa Bicol Medical Center sa Naga City para sa agarang gamutan. Patuloy rin ang investigasyon ng Pili Municipal Police Station sa naturang aksidente. Kasama mo pula dito sa RMN DWNX Naga, Radyo Man Kevin Alba, Tatak RMN.
40: Maraming salamat Radyo Man Kevin Alba, nag-uulat ng live mula RMN Naga. Sa iba pang mga balita mga kasama, tiwala si Senador Dante Marcoleta na mababasura lamang ng korte ang kasong plunder o pandarambong na isinampa sa kanya ng Office of the Ombudsman. Iginit ni Marcoleta na hindi papasok sa plunder ang pagtanggap niya ng campaign donation dahil maituturing itong financial support mula sa kanyang mga kaibigan. Taliwasaan niya ito sa kahulugan ng plunder na pagkakamal ng nakaw na yaman. Punto pa ng senador, natanggap niyang donasyon bago ang kampanya at ang election period, kaya maituturing itong donasyon at nagbayad umano ng donor's tax ang mga nagbigay sa kanya. Kahapon ay humarap sa rally ng Iglesia ni Cristo ang mambabatas at nagpahayag ng kanyang kahandaan na magpakulong sa ngalan ng katarungan.
7: Nakahanda po akong magpakulong

0: ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
1: Si Senador Rodante Marcoleta.
2: Kaugnay po niyan, sabi ng ombudsman ay tuloy ang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, walang nagbabago kahit pa magpatuloy ang rally na Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta kay Senador Marcoleta. Iginit din po ni Remulla na ginagawa lamang ng ombudsman ang kanilang tungkulin at wala daw selective justice na target ang senador. Una na rin sinabi ni Remulla na walang public official kahit ano pa ang ranggo oposisyon ang maliligtas sa mga investigasyon at pagsasampa ng kaso, lalo na kung may matibay na mga ebidensya laban sa kanila. Hindi kahit rin ito. Hindi kahit rin ombudsman investigator na may tungkulin silang imbestigahan ang mga public official at protektahan ang integridad ng serbisyo publiko. RMN
1: Network News. Sa kaugni na balita, mga nasa likod ng peking pahayag laban sa Iglesia ni Cristo, tinutuntun na ng NBI. Kasama natin live si Rajuman Gerald Ule. RMN
3: Live Report. Iniyak ng National Bureau of Investigation o NBI na pananagutin nila sa batas ang nagpakalat ng peking pahayag laban sa Iglesia ni Cristo at mga miyembro nito. Una rin sa pinabulaan na ng NBI ang kumakalat sa social media na post at umuray pagbibitiw ng negatibong pahayag ni NBI Chief Melvin Matibag laban sa IMC. Ayon sa NBI, hindi kailanman ginawa ng direktor ang naturang pahayag at naratili ang respeto ni Matibag sa komunidad ng IMC. Tinawag din ng NBI na isang mapanlinlang at malisyosong kampanya ng disinformation ang kumakalat na post na naglalayong pagwatak-watakin at panghinain ang tiwala ng publiko. Patuloy din umano nga itinataguyod ni Matibag ang profesionalismo, integridad at pagkakaisa ng iba't ibang pananampalataya. Sa ngayon, nagsasagawa na ang NBI ng mga hakbang para matukoy at maparagot ang mga nasa likod ng paggawa at pagpapakalat ng naturang maling impormasyon. Gagamitin ng NBI ang lahat ng legal remedy laban sa mga sangkot sa post sa social media. Inibok din ng NBI ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita sa social media at tiyaking nagmumula ang mga ito sa opisyal at verifikado mga social media sites gaya ng RMN News bago ibahagi sa iba. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Gerald, di ulit sa talk, RMN.
2: Samantala, ang rally ng Iglesia ni Cristo ginagamit umano ni Vice President Sara Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit niyang impeachment trial. Kung sino may sabi, alamin natin mula kay Rajuman Grace Mariano.
4: Malinaw para kay House Senior Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na ginagamit ni Vice President Sara Duterte ang rally ng Iglesia ni Cristo para ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit niyang impeachment trial. Reaksyon nito ni De Lima sa pahayag ni VP Duterte na ang INC rally ay nagpapakita ng tumitinding pagkadismaya ng taong bayan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi na nakakapagtaka para kay De Lima na sinasamantala ni VP Sara ang mga ganitong pagkakataon at iba pang usapin para malihis ang atensyon ng publiko sa mga isyu laban mismo sa kanya. Di ni De Lima, hindi dapat nagsasalita si VP Duterte na para bang mayroon siyang mataas na moralidad at may naitulong sa pagresolba sa mga problema ng bansa. Hindi rin katanggap-tanggap para kay De Lima ang lakas ng loob ni VP Sara para magsalita patungkol sa karakter at pananagutan. Pinunadi ni De Lima ang paggamit ni VP Sara sa justice system para patahimikin ang mga tutol sa kanya katulad ng estilo ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Lumipad na po patungong Canada si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit. Inaasahang makikipagpulong ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Carney at mga negosyante at investor doon. Sa pamamagitan nito ay mapapalakas umano ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa kalakalan at depensa.
5: My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas such as in mining, critical minerals, and renewable energy. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our

0: bilateral relations, such as in culture, the arts, and tourism.
1: Bukod dito, makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino Community roon. Itinalaga naman si Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino bilang mga caretaker ng bansa habang wala ang Pangulo.
2: Sa ibang balita, nakamit na raw po ng Pilipinas ang upper middle income status. Kinumpirma yan ng World Bank matapos makapagdala ang Pilipinas ng gross national income per capita na $4,850. Yan daw ay lampas sa upper middle income country threshold na $4,636. Ang gross national income per capita ay yung average na kinikita ng bawat individual sa isang bansa. Sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagkamit ng naturang status ang resilience o katatagan ng ating ekonomiya sa kabila ng mga hamon katulad ng tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Binigyang pagkilala rin ang papel ng mga overseas Filipino workers sa pagtaas ng kita ng ating bansa. Ilan po sa magagandang maidudulot ng pagkamit ng upper middle income status ay ang mas mababang interes sa utang kapag umutang tayo sa international market at makakaakit tayo daw ng mas maraming foreign investors.
1: RMN Network News. Samantalang IFM 105.3 Vigan, pinarangalan ng DNR Ilocos Sur sa Culminating Program of Environment Month 2026.
2: Uy, very good.
1: Kasama natin sa balita Idol Joyce Vasquez ng IFM Vigan.
3: Ang IFM 105.3 Vigan ay pinarangalan bilang media partner ng DNR Centro Northern Ilocos Sur sa 2026 Environment Month Celebration Culminating Program na ginanap sa UNP Gymnasium. Ang kaganapan ay nagtipon sa mga kinatawan mula sa iba't ibang national government agencies, local government units, pribadong sektor na organisasyon, media partners at mga kalahok na paaralan na sumailalim sa isang pangako sa pangangalaga sa kapaligiran at sustainable development. Sa panahon ng programa, ang IFM Vigan ay ginawaran ng Certificate of Recognition bilang pagkilala sa namumukod-tanging pangako at napakahalagang suporta sa pagpapalaganap ng impormasyon at kalaman sa kapaligiran at likas na yaman sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok nito sa mga inisiyatiba para sa kapaligiran. Muling pinagtibay ng IFM Vigan ang pangako nito sa pagtataguyod ng kamalayan sa ekolohiya, pangangalaga sa kapaligiran at sama-samang pagkilos sa pangangalaga sa likas na yaman ng bansa para sa kasunod na henerasyon. Ang aktibidad ay nagsilbi rin bilang isang mahalagang plataforma para sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan ng mga stakeholders sa pagsusulong ng pangangalaga sa kapaligiran at pagpapaunlad ng kultura ng responsibilidad sa kapaligiran. Ang IFM Vigan ay nananatiling matatag sa pagsuporta sa mga hakbangin ng pamahalaan na naglalayong pangalagaan at protektahan ang kapaligiran na kinikilala na ang sama-samang pagsisikap ay mahalaga sa pagtiyak ng isang mas ligtas, mas malusog at mas napapanatiling kinabukasan para sa lahat. Mula dito sa IFM Vigan, Idol Joyce Vasquez, Tata Aremen.
1: Congratulations, IFM Vigan!
2: Sports balita, ang Alas Pilipinas Under 18 Wagi kontra Iran sa AVC opener. Makibalita tayo mula kay Niel Santua.
4: Matagumpay na binuksan ng Alas Pilipinas Girls U18 ang kanilang kampanya sa AVC Girls U18 Championships. Matapos talunin ng Iran sa 4-set showdown sa Thailand, nagpakita ng matibay na depensa at agresibong opensa ang batang nationals matapos bumawi mula sa pagkatalo sa second set para tuluyang makuha ang panalo sa Pool C. Nanguna sa scoring si Ellen Raico na may 19 points mula sa attacks, blocks at service aces, habang nagdagdag naman si Lorraine Gonzalvo ng 15 points. Samantala, mahalaga ang panalong ito para sa Alas Pilipinas sa kanilang hangaring umabante sa quarterfinals at makuha ang pwesto sa FIVB Girls U19 World Championships. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak. RMN!
1: Signals World Tour ng Nations Girl Group na Bini sa Europa, hindi raw tuloy. Alamin natin kung bakit sa ulat ni birthday girl Bini, Myra Jane Nasaya.
2: You know.
1: Myra.
2: Oh.
1: Naghangyong
5: sad
1: tape.
5: Sad news para sa mga blooms in Europe dahil postpone ng Europe leg ng inaabangang Signals World Tour ng Nations Girl Group na Bini. Ito ang inanunsyo sa kanilang social media accounts kasunod umano ng unforeseen circumstances. Sa kanilang official statement, humingi ng paumanhin ng grupo sa mga blooms dahil umano sa mga bagay na hindi nila kontrol. Gayunman, tiniyak ng grupo na agad nilang iaanunsyo ang scheduled dates ng Signals Tour sa Europa. Maaari ring ma-refund sa mga point of purchases ng blooms ang mga binili nilang ticket. Nakatakda sanang mag-perform ang Bini sa Netherlands, Italy, France, United Kingdom, Switzerland at Germany mula August 30 hanggang September 11. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
2: Ako naman o yung Profesor ng Bayan, si Richie Rosales.
1: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
8: Mapugnan pa ni
9: Ang idol mo DJ.
10: Ang tamkis na sila tig o gabi mo gitik. Idol Mami Tig.
11: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
12: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos charming auntie Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
15: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
17: Ang market man on the run. Idol B.
18: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
19: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
20: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
21: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
22: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: nga radyo.
1: Ganihara man ni, naka-charge na kani.
0: Abrihin ay mo FB.
1: Ganihara, aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
0: Mapugan pa ni sila pagkatot sa balita, pasiaw o serbisyo publiko.
1: Aw, murag, lisod na, IFM, balita sa buntag.
2: Minaw na online and on-air sa IFM, balita sa buntag.
3: IFM, balita sa buntag.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey. Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie, Idol Maria B.
5: Isip ko sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna og sarambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas og product prices.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny and healthy with regular use.
6: Naka-empress, nakaka-impress.
7: Try mo na sis. Be an empress for impressive hair. Empress Shampoo with regular use.
8: Empress Shampoo for impressive hair.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
10: Charm, Zap, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangbang kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
18: Ganun po.
17: Ana. Oh, lying pose na pod.
18: Okay po.
17: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
19: Dugay naming nag-ilis, direct.
20: Get to the Rice Energy Pop in grape flavor.
21: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
22: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
23: Lami mag-rice, energy pop.
17: Lami mag-Rice Energy Pop, ang bagong fruity surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa Risari stores.
24: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
25: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
26: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
25: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
26: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
27: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako Plus, Alco Plus.
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
0: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
32: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
33: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City, Naga, Uling. Kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw, aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni eh.
34: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi.
24: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
1: IFM Balita
2: sa Buntag.
3: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boo's charming auntie, Idol Maria B.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Fried! All you need is Fried!
4: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Salada.
9: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Bilang kilos karne?
13: 500.
12: Hello.
13: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
18: Sis, ganda ng hair.
14: Naka-empress.
18: Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
18: Naka-empress? Nakaka-impress.
14: Try mo na, sis.
18: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
35: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
36: Ay, balita. Swertres ug Lotto Results.
37: Idol, Suertres result, alas dos, ocho, nueve. Idol, Suertres result, alas cinco, nueve, seis, dos. Idol, Suertres result, alas nueve, dos, zero, ocho. Idol, nakaigo ba?
38: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mabalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guapa ka, stress tabs.
39: Multivitamins plus iron is a unique name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
41: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
42: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
41: Mas klaro na pa, bisang gabi.
42: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Kaayo akong pasalamat sa iBerry.
43: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
44: Lang palala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang sakit.
45: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon professional volleyball player na.
46: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
47: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
45: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
47: Dito na buo ang confidence ko.
46: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
45: easy maging best me.
48: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
49: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
50: Ang keratin na may plus.
51: Keratin plus.
52: Ang keratin na may plus.
24: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
0: Robert TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
1: With lysine plus B vitamins.
0: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
1: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus Vitamin D.
0: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla. Laki. Gonna be healthy.
1: Sabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gonna be healthy, Propan TLC.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Ate girl, nag-alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-alcoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako plus Alcoplus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
11: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ako sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni!
13: Layo na lang.
11: Mapugnan pa ni! Ey!
15: Hawak mo ang beat, hawak mo ang
16: ang idol kong FM
17: 93.9
19: IFM
20: IFM Balita
21: sa Buntag.
22: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, si Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.